0: kaduhanan na natabo eh. Oh. So ang pumangkot balayhan, ang tublang natabo sa Cotabato, sa Banga Nationalized School sa Cotabato. Planado. Apparently, mga biyanan, it was planned. Kay suno sa mga investigators, no, sa ilang preliminary findings, ginplano. No. Siling siyang mayor, nga ining estudyante nga ini, surihan na kagapon, nga ginwarningan niya na iya mga friends before lunch, nga may himuon siya after lunch. Yeah. Kag may manakita ang silang mga material sa iyang cellphone, sa iyang devices, may mga notes man, no, nga nag-describe siyang depression sa estudyante, so on and so forth. No? So, kadamo lang mga biyanan. So, it was planned. No? So, ano ang mga layi, mga biyanan? Now, diri kita sa mga layi subong. No? Or ano ang ginahimo sa atong gobyerno? Ano ang ilang mga solusyon na sa sini nga problema? Okay? Ano ang mga solusyon sa sini nga problema? Tikay siling sa DepEd, we are not ready eh. Ha? Siling ni Secretary Sonny Angara, nga gin-admit niya, no, nga siling sa DepEd, we are really not prepared for these shootings. Okay? And siling nila ito'y ginakonsiderar naman nga dapat may ara kita interagency task force involving DepEd, PNP, DALG, nga ma-examine ining mga gaps ng school security, mga gaps sa emergency response, mga gaps sa threat reporting, mga gaps sa access control, no? Kag ining student mental health issues, mga kabiyanan, kay ito nga, Balcogina, ining latest pa lang natabo sa Banga Nationalized School sa Cotabato. May mga notes siya nga nag-describe siya ng depression, mga kapiyanan. Oh. So, they admitted nga hindi sila preparado. I think this honest admission is good. Pero dapat hindi ini amo ang konklusyon. Okay? Now, pila na katuig, abe, for many years na, no, ang aton nga kaeskwelahanan, mga kapiyanan. Ha? Since time immemorial diri sa Pungsod, Pilipinas. Ha? Ang aton yang kaeskwelahanan, understandably, it has been designed around education. Ha? Amo nang design sa aton mga kaeskwelahanan eh. We were not designing our schools sa expectation nga may isa ka estudyante nga magdala pusil sa classroom kag maniro. Oh. So, muna hambal ni Angara eh. Ha? Siling ni Secretary Angara, di kaya ang focus namun subong sa academic performance eh. But after this 3 deadly shooting incidents, mabinan, school shooting incidents, in just 4 months, ha? Ang pamangkot niya, dapat hindi na akong preparado ato mga kaskwelahanan sa shootings, no? Ang pamangkot dapat ano ang liwato naton, ano ang himuo naton, no? Knowing nga kabalo kita nga ini nga mga threats about this school shooting naga-exist. Ha? And there are several layers ini mamira. Now kag amo ni ang ginalantaw subong, no? Siling ni Secretary Angara nga pukusan. Number one, security gid. Ha? Hindi ka ba pwede kahambal sa mga teachers? Binga, dapat ba maging vigilant ka mo, ha? Dapat mabantay ngin ka mo, ha? Lantawon yung gin kung anong nagiyo sa inyong mga estudyante, ha? Hindi ka na pwede kahambal sa teachers, sina eh. Example, kung ang eskwelahan, ha? Libo-libo ang inyong estudyante, hindi ba? Oh, example, be BCNHS, Bacolod City National High School. Oh, damo na da. Oh, ano pa mga eskwelahan, Andre, gani nga damo, estudyante? In OHS, oh, sa Sumag, damo na pila na kabilog mga estudyante, galambot na ihanlibo sa Sumag. Damo mga biyanan ha. Example, be, nilibo ang inyong estudyante. Sa isa kadlaw, tatlo ka shift. Oh, may morning, may hapon, may evening pa. Tatlo ka shift, no? Ang high school subong sa mga dlaggo ng mga ano, tatlo ka shift, duha. Oh. may morning, may morning shift, may duwa lang kuro sa NOHS, balag ko duwa eh. Ha? May morning sila, may evening, no? May panggabihan o hapon ba or ano. No? So, di ba? Kadamo sa mga estudyante eh. Ha? Kag kun amo na nga libo-libo ang estudyante, dasun isa lang inyo nga guard, isa lang inyo nga gate, no? Or aga ano lang kamo sang visual inspection, no? Budlay na ya, dapat may ara kita ya practical protocols for access control. No? Paano ma-report ang mga threats, no? Lockdowns be for example, no? Or emergency communication, no? Ang coordination sa mga kapulisan. No? May pipila ka mga dagko nga eskwelahan diri sa Bacolod nga kada adlaw may police gid sa guwa, no? Diri sa pirmi ko rin galabay sa ano sa ato niya nga National High School. Sa ano na tawag ni City High. You know? Lipat ko. Pirmi ko rin galabay. May police na da. Actually, natupad na siya sa backup 6 eh. Ha? Si wala agin rason nga wala da police. Kaya may backup 6 da. Pwera na lang kung mga police wala da. Kaya naga, di siyempre, bilog na nga backup 6. No? Takuling kag diin na nga mga parties ang ano. Oh. Yung traffic. Traffic ko. Pero ko tawagan mo kaysa backup 6 na wala agi sila ga sa batch. Wala agi ga. Natabo na to sa ako ni. Nanawa ko. Why give backup 6. Morning dress inyo ha. No. So una gito tanan mo yan ang security. Kaduha. Oh, ang firearms. Oh. Ining a particular case. Nagahatag sa atong sa isa ka uncomfortable nga pamangkot. Paano sa isa ka minor de edad makuha ang pusil? Kadamo na for the 3 shooting incidents, iba minor de edad tanan nakakuha sila ya pusil ya. So dapat lang tawon man ano ang isa pa gid ini mga warning signs. No. Ining mga warning signs. Pareho bala sa bomb threat bala for example mga biyanan. Oh. Pareho bala sa bomb threat nga kun maghambal gani nga may bomba ko din nga dala. Hindi ka man maglaw-law ga. Biskan ga joke ka lang dakpon ka dayon sa airport. Ha? Dakpon ka dayon sa airport. Dapat amo man itani no matabo blaw. No? May mga masiling nga maniro gigud ko i-report dayon si teacher kag ipadala dayon sa guidance counselor kun basi tuod ya. Ha. Oh. Basi tuod ya. Huh? Or i-report mo anay sa kun sa principal nyo, ma'am si ano bala nagambal nga maniro sa kuno. Oh. Kay dapat ya maano taning mga warning signs, no? Kun may mga threats sa ginimo, kun preso for example, ining natabo bala sa Cotabato, before niya paginhimo, ginambalan niya iya mga classmate nga puli kamo corona kay mahimuon ko corona plano, hindi ka muni magbalik. O dapat gin take ina as a serious warning sign. Galing kay ti abi bla lahog-lahog blahaw. O dapat i-inculcate ini sa utok sa mga estudyante nga kun mahimo, ha? Sini nga joke ko kun teacher makabati be teacher be nga amo ni nga mga joke be. Serious on sa una. Kung mag-joke ka mo na, do kadlawan ka lang sa imo yung mga teacher eh. Kadlawan ka lang sa tirohon ko kumuntanan ka ron. Oh. Sa una daw kaladlawan lang na eh. Oh, kaladlawan lang na sa una eh. Pero subong niya, hindi na niya kaladlawan niya. Oh, kaladlawan na sa una. Masiling ka, tirohon ko kumuntanan ka ron. Sugan ko kumuntanan kay papa. Oh, kuha ko itong pusil pa, tirohon ko kumuntanan. Oh. Ang baluga, totoo, ayah, totoo. Hindi na mga kig. Ah, mula na sa una eh. Iti, wala ta na numdom nga amon ni galing matabo later on. No, nga sugid ko kubukoy papa. O kagabi, nag-aon kami siyang punta mo sa church nga birthday. Singko, to, pila na edad mo to? Sila niya 14 years old. Singko ba, pwede na maniro ba? Ang labanan sa mga nagapaniro sa buong mabinan, 14, 15 years old. Imagine na, ha? 14, 15 years old. Sa tatlo ini ka kaso mga biyanan ha. It's between 14 and 15 years old. Oh. Oy, kaapat nga bagay ining mental health nga ginatawag. Okay? Kung may nanotisyar ka mga lain sa inyo mga kabataan, ha? kay makita mo malaki siya eh. Kapag mga bata, hindi man sila sagad magtago sa ilang emosyon eh. May nanotisyar ka, suryahon mo, palapitan mo to, ano na tabo to, ano problema to. Kaya basi makibot ka nalang pila kadlaw nga nagpaniro na imo mga kabataan. No, siling ni Ma'am Grace GV, Pastor dire, gina-take serious gid and nakatuan gid sang caps na lockdown ng school. O na. No, serious, gina-take nila seriously. Kay man, gina-kabig na nila nga parte na ni sa ilang susyudad. May amon na ni nga kaklatabo. E, moment na eh. I-take na to ni seriously. As much, na, as we don't like it. Hindi natin gusto nga maging party na sa susyudad natin. But within 4 months, tatlong incident na tabo. Hindi nilaglag mga kabyanan. As much as we don't like this to be a part of our society, kabigo natin ining amunan ning gaklatabo subong. Kabigo na natin ining, it will happen again and again and again. Kag kun hindi kita mag-learn, sa aton yung system sa eskwelahan, no? Sa aton system sa DepEd, hindi ta mag-learn, liwat-liwat lang ni gihapon matabo. Kag ikalima, ining mga drills. I think this is where the DepEd needs to be very honest with itself. May mga earthquake drills ang ginahimo, may mga fire drills ang ginahimo, may mga emergency exercises. Nagligad, nagimo sila shooting drill. Dapat seryoso ni ning mga shooting drills nga ini. Earthquake drills o natabo to sa Mindanao nagligad tungod kay may nagahimo sila sa earthquake drills. Damo to mga estudyante nga nasalbar kay Ala City gito naglinog eh. Di ba? Kay may earthquake drill sila, kabalaw sila kung ano imuon. So dapat imuon ta man eh. Kag may pipila pang bayanan. Now, anong ginahimo sa aton nga gobyerno? Isahon ta na lang ni bilogon ta ni ah. No. Anong ginahimo sa aton nga gobyerno mga bayanan? Sa aton nga kongreso as of September 22 mga bayanan, may mga major proposals nga ako nakita, sige ako nga research, siguro may iban ko nga na-miss. But there are major proposals mga kabayanan, no? Nga gina-submit nila sa Kongreso, especially sa House of Representatives. Ang HB 10058, HB 11387, ang SB 2413, kagang SB 2426, ang HB House Bill, ang SB Senate Bill. Ang House Bill 10058 mga binan, this is the Child Safety Against Gun Violence Act. Ang ilan ni gusto matabo, no? I think this is one of the most directly connected sa katabo subong, no? Ang iyan ni gusto matabo mga binan sa sining House Bill nga ini, na critic pa ni gani kay si Percy Sindan niya ang ano sini, no? Nga siling niya dapat ipagbawal kuno ang posil sa eskwelahan sa blat sa mga comment, mga komentaryo. Siling niya, saan o pag pasugtan ang posil sa eskwelahan? Ha? Pero ang gina-propose ning House Bill 10058 mga bayanan nga gun-free school zones, and it covers schools and 100 meter radius around the schools nga hindi pwede ang pusil sa sulod. Kay base mga bayanan sang duha ka latest ning amutong inambal ko, ha, latest nga natabo sa Sambanga kag sa Cotabato, ang pusil iya sang amay. Kag ang pusil to sa Buanga, ara lang kuno susulod sang salakyan. Di nakasulod ang pusil sa eskwelahan. Kay man ang yatatay Bureau of Customs eh. So, amo ni ang gina-propose sa sining House Bill 10058, nga ang pusil hindi pwede susulod sa eskwelahan, nga gina-prohibit ang firearms in those school zones and 100 meters radius around the school zones, with exceptions for on-duty law enforcement, military personnel, and authorized school security. Aside sa sininga tatlo, law enforcement, military personnel, authorized school security, ang iban hindi pwede ka dala sulod pusil. Hindi pwede ka bit-bit pusil sa sulod sa eskwelahan. Biskan, may permit to carry ka. biskan may lisensya ka sa imo yung apusil, hindi ka. Oh. So, amo ni ang HB 10058, mga kabiyanan. Oh. And isa pa gid do sa ginaprohibit sining 10058 nga house bill nga ini nga nagaprohibit sang people, sang mga tinuga below 21 from entering shooting ranges or receiving firearms training. Below 21. Galing kay may ano ta eh, may ROTC ta eh. May training mo na sa ROTC, no? No. Sa ROTC, may ROTC ta, may... Sa una ya, may ano kami ya, CAT. No. Ang CAT sa una na, ang tawag sina Citizens Army Training. No. Dasun ginliwat na nila, ginimo nila nga Citizens Advancement Training. Ambot si Kagawad yun, naka-undergo ka pa sa ni. No. Kagi kini sa nga, school kami, nakagi kami sa ni mga kabiyanan. Well, that defines our age. Subong ang mga high school, wala na si 80 eh. Oh. Pero I think sa tiyoto naman manug tapos. Hindi na to Citizens Army Training eh. Citizens Advancement Training na to. Pero tudluan kami, mga platoon-platoon, mga paano magmarcha, paano magbit-bit siyang pusil. Ang pusil ba lang, kraan ba lang pusil? Pag paano mag kung ang gunting mo yan hindi amo palakan kasi imo nga palakan kasi imo nga instructor. By the way, happy birthday sa Baskugan nga gitarista si Pastor Aaron Villaflor. Oy, happy birthday halin sa Pastor nga Baskugan nga dramista. Dramista si Kagawad Joe. Amo na sa una man ni Citizens Army Training. Kamangkamang gigamula sa kamangkamang kamuna sa putikan. Training eh, ha? Training eh, subong wala na siling sa mga estudyante sa mga training. I don't want to go to training. Mama, I don't want to do that training. Ha? So may amo ning ginambal sa HB 10058 mga benan nga the people below 21 is prohibited from entering shooting ranges and receiving firearms training. Kaya ano natabo mga biyanan? Ang tong shooter, ang shooter sa Tacloban, ga-training to sa upod siyang iyang atiya nga pulis eh. Ga-sulod sa shooting range, ga-training, ginadala sa iyang atiya nga pulis, o ka-looy naman ito, pwerte pa naman ito katutom sa atiya niya nga pulis. So, amun yung mga biyanan. And isa pa gid no nga ginahambal sang 10058 nga gina-require ang owner sa mga firearms nga kun upod nyo kung may minor sa inyong balay nga dapat ang inyong mga pusil unloaded. Unloaded kag dapat may ara inside tamper resistant safes. Nasulod sa tamper resistant safe bala. So unloaded dapat wala bala. Galing kay pagtion sang emergency na. Di na tong bala ko. Di na tong. So maning HB 10058 mga biyanan. Isa pa gid, ang HB 11387, ang Responsible Firearm Ownership and Safe Storage Act. File ini ni Faustino D. III kag ni Majority Leader Sandro Marcos. Ang HB 11387 would amend Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act or RA 10591, mga binan. Ang central idea sa sining House Bill 11387 nga kun ikaw nagapanagiya sing pusil, may ara kaya legal responsibility to prevent unauthorized people from getting it. Dapat may ara kaya legal responsibility. Hindi na ni basta-basta nga responsibility, but legal responsibility. Okay? So, ano ang liwaton sini? Nga kun ang pusil not under the immediate control of an authorized person would generally have to be unloaded, kag ara sa sulod sang secure storage device. Hindi kay ibutang mo lang sa imo yung kabinet, ibutang mo lang sa imo yung holder, butang mo sa dalom sa imong ulunan, butang mo sa dalom sa imong kutsyon. Ilabanan din ang ginabutang ang pusil eh, sa dalom sa ulunan. Oh, sa dalom sa kutsyon. Doon na butang ko sila. Kaya yung kaso may masulod kawatan, pusangan ka ganda yun. Pusangan ganda yun. No? Dapat, ha? Ang ginambal sini, nga HB 11387, mga biyanan. Oh, house bill pa niya, wala pa na nimo lagi. Nga, kung ikaw ya, nagpanagiya ka pusil, you have the legal responsibility. Oh. Ano pagid? Ang Senate Bill 2413, mga biyanan, or the Safe Schools and Violence Prevention Bill. No, si Senator Bonggo ni ang nagbutang sini. No. Instead of concentrating primarily sa firearms sa mga biyanan, no, ini nag-establish ang National School Safety Framework, no, nga nag-require sa natawag nga school safety plan, annual risk assessment, strong mental health interventions, standardized emergency response protocols, procedures for shootings, procedures for bullying, procedures for fires and disasters, coordinated responses among schools and government agencies. So, amo ni ang take naman sa SB 2413. O, ang SB 2426, mga kabiyanan, or the Comprehensive School Safety Act, o, ang iyan ay ginalantaw, ang pag-establish ng National Comprehensive School Safety Framework. O, napulupariyan na sila sa SB 2413. O, so, kundi hindi makapasar, mga kabiyanan. So, yeah, apat at least, mga kabiyanan, ka mga layi ang ginalantaw, ginatutok subong. Okay? And, by the way, mamati kita anay siyang pipilan natin ka mga panumdum before kita mag-katos atong final greetings, mga kabiyanan.
1: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media ka-text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad na mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibaloa ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, base peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video akod maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo TYVS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagbalik ang oras na, Pilipinas, mga kabiyanan. Alas 7.28. And due to ilang announcement, mga biyanan, ha? Sa Thursday na, atong nga anniversary celebration, may prayer and fellowship kita, mga biyanan. Kaya gato'n nga himuon sin eh. Kadto kita dito, alas 7.11 isang aga. Okay? Pero, importante makaparegister ka mo, anay. Okay? Din magparegister. Chat lang ka mo or message ka mo sa atong nga Facebook page, 1233 Radio DYVS, ara na si Kagawad Joe magsabat sa inyo. Kag ibutang niyo inyong pangalan, inyong address, inyong church, kag inyong contact number. Okay? So, or pwede mong mong ka-text sa 0998-842-2130, mga biyanan. So, dito ha, sa Lupwes, Mandalagan, sa City Harvest Church, alas City, estas 11 sa aga, kag kung makadalagan mo food to share, mga biyanan, pwede gid, lagi problema, kag nami gid. Okay? So, Thursday ha, sa Thursday na ni mga biyanan. So, lapit na lang, pila na lang kadlaw. Buwas, Wednesday na. O, nasun, Thursday na. O, dalawang tulog na lang. Na? So, asalan to dari, anay, mabiyanan sa turistry, anay, sa siningaga. O, natapos, kid mo na ito na. O, kagantista mo na milit, mga muyo, tanay. May naman ngangit noon, Diyos naman balaan, kadayon nagkap, salamat kami ginoon sa siningaga, salamat kami sa mong katutom, salamat kami sa mong pagpakamayo, salamat Lord kay... Kaya gina nag-upod sa amon, adlaw-adlaw. Salamat Ginoo kay matutom ka sa amon kabuhi. Lord, we pray for our DepEd personnel, you know, especially man sa nagapangulo sa DepEd, you know, sa pag-imo sa sining mga plano, Ginoo, good nga amon nga mga kailanan, mahimo mga safe zone para sa mga estudyante, Ginoo. Lord, kabay nga paiway mo man mga estudyante, Ginoo, sa imunay ka klase ng pangitabo. Kay kisa Ginoo do kabudlay gid kun amo ni pirmi ang aglatabo. Lord, we pray for safety sa tanan. Kagabay Ginoo nga tuituyon pong unahan mo kami sa singad law. In Jesus name. Amen. Mabiyan na lang dito sa itong studio. Kaupo na ito si partner Bonard Carmona sa itong controls. Kaupo na ito si partner Joe Ridulia sa itong comment section sa itong live stream. And once again, ini ang inyo ambience ng anginan. Jigs Nilia ang regziling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. There is a 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye. Bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Jeddah, Saudi Arabia, kagapay ng Servisyong OFW.
1: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW.
2: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang araw ng Martes, mga kaagapay, mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga kababayan natin nasa ibang bansa, anumang oras kayo dyan, at maging sa Pilipinas, magandang araw din po. At sa araw pong ito, araw po ng Martes, 22 ng September, at tayo po ay narito ngayon sa programang Sagot Kita Tuesday Edition. Ang aming pong anyaya ay samahan kami sa loob ng isang oras dito sa aming talakayan, pagsagot sa inyong mga katanungang pinapadala sa amin. Kaya mangyaring samahan niyo po kami at maglilingkod sa ating mga kababayang overseas Filipino workers, ang po ng kanilang sambayan dito lamang sa Servisyong OFW. At narito na po ang ating kapartner, Pastor Rene Bunsoy. Magandang araw, Pastor Rene.
4: Magandang araw, Pastor Joe, at magandang araw po sa inyo, mga kaagapay. Ito nga ang Servisyong OFW na sumasagot sa inyo pong mga katanungan na inyo pong ipinapadala patungkol sa concerns sa pagiging OFW, at kung minsan kailangan din concern sa pamilya, at dito lamang po yan sa programa pong ito. Live po kayo sa FEBC Radio TV, at syempre nasa YouTube din po kami, hanapin nyo lamang po. At ito rin po ay live kaming sumasagot sa mga katanungan nyo po, at sisikapin namin, sana masagot namin ng maayos ang katanungan na inyo pong pinadala sa amin. Partner?
3: Maraming salamat, partner. At sige po, paki-like and share po ang ating broadcast sa inyong mga network, sa inyong mga kaibigan, kapatid at pamilya, para mas madami pong mapagpala at makapanood sa ating broadcast. Babasahin muna natin ang gabay mula sa salita ng Diyos mula sa Philippians chapter 4. Napaka-familiar nitong talatang ito para sa atin. Pero tingnan natin kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin while reading and sharing this verse. Philippians 4:19, "And my God will liberally supply or fill until full your every need according to His riches and glory in Christ Jesus," or in the glory of Christ. "To our God and Father be the glory forever and ever." Napakadaling maligaw ang ating kaisipan ng source ng ating mga pagpapala na nakakarating, no? Madali tayong malito. At kung kanino o sino ang source. Dito sa talatang ito, ang context po nito, si Apostle Paul ay nakakulong. At sa kanyang pagsulat ay, kung babasahin nyo, verse 18, nagpadala ang mga ilang kapatiran o isang simbahan sa kanya sa kulungan. At sa pagpapadala ay siyempre malaking tulong at napalakas ang kanyang kalooban, na-inspire, napagpala, at nakaramdam siya na nakita niya ang kaloob na ito. Pero mas mataas ang kanyang tingin kaysa kaloob. Ang nakita niya, yung source ng kaloob. Ang sabi niya, "But my God." Dito ay mas mataas ang kanyang perspektibo kung saan ang gagaling ang kanyang mga tinatanggap. Kung minsan kapag tayo nabibigyan, ang ating sagot agad ay maraming salamat sa iyo. Di ba? Yun naman ang talagang normal na sagot. Pero si Apostle Paul, makikita natin ang kanyang appreciation, ang kanyang pasasalamat, number one, una sa Diyos. At alam ng mga simbahan, alam ng simbahang nagbigay sa kanya, alam nila yon na sila ang source o sila ang nagpaabot. But in the eyes of Apostle Paul, it is my God will supply. Maganda itong pananaw na ito at itong kaisipang ito kapag may mga pagpapalang dumadating sa atin. Kung minsan, ang una nating napapasalamatan, yung nagbigay. Kasi normal na kaisipan yun eh. That's normal. Maraming salamat sa iyong binigay. At kung minsan nasasabihan pa tayo, napaka-spiritual mo naman, napaka-ano mo naman, but your God will supply, samantalang ang source niyan, yung taong yun. To me, walang ano roon na magpasalamat sa tao. Pero unahin natin ang magpasalamat sa Diyos sapagkat siya ang tunay na source ng ating biyayang natatanggap. Sa ating mga pamilya, maring tatay ang provider. Sa ating mga pamilya ng OFW, maring OFW ang provider. Ilampas natin, iakyat natin ang ating pagpapasalamat. Iakyat natin ang ating pagkaunawa that the source of all this blessing is God. So when he said, but my God will supply or liberally supply or fill until full, ibig sabihin nito ay lahat ng mga biyayang galing, lahat ng mga biyayang dumadating na nagpupuno ng aking pangangailangan, liberal na dumadating because my God supply all my needs. Mga kababayan, ang paalala sa atin, iakyat natin ang ating pag-recognize, hindi yung source na nagbigay, kundi yung dahilan na hinipo ng Diyos ang kanilang puso. Ang kanilang puso ay mayroong pagmamahal na suportahan ang ministry, ang mission ni Apostle Paul. Dahil kung walang Diyos, kahit ang tao ay mayroon, may sapat para magbigay, kung walang paghipo at pagkilos ng Diyos, hindi po mangyayari yan. Yun ang tinutukoy ni Apostle Paul. He moves your heart to give, to support. Yan po ang mensahe ng salita ng Diyos ngayong umaga. Naway na pagpala po tayo at nagbigay sa atin ng mas mataas na pagkilala. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na binigay sa pamagitan ni Apostle Paul. But my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Maraming salamat, Ama, sa katotohanan ito na lumalampas dapat ang aming pasasalamat, hindi lang sa bubungan, kundi sa langit na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At
4: amen.
3: Amen. Praise the Lord, mga kapatid sa Panginoon. At sa umaga ito, partner, siyempre may mga babatiin tayo na mga nanonood na ngayon. At paki-like and share na po, mga kababayan. Teka, ako'y magla-like and mag-share na. At ayan, may mga nanonood na sa atin while sharing this program.
4: Babatiin na natin.
3: Sige, go ahead.
4: Babatiin na natin, partner.
3: Yes, please. Ikaw na ang mag-greet doon sa mga nanonood na ngayon.
4: Oo, siyempre, unahin na natin si Nora Cancela. Oh, sorry, kanina mayroong background music. Good morning po, Pastor Joe Biaso and Pastor Rene. God bless po si Karen Damian. Oh, nagbabalik. Amen and amen po. Salamat for the encouragement. Si Ronald Young, God is good all the time. Blessed and hopeful Tuesday morning sa inyo. Si Trinidad Villa. Good morning po sa inyo. Salamat sa Panginoon sa bagong buhay at sa biyayang bigay ng Panginoon. Partner, baka meron ka pang babasahin na iba pa?
3: Ayan, narito sila Epifanio Salvador. Good morning, sir, na po while listening on PM Radio. Thank you, Sir Epifanio. Ha? Si Ma'am Josie Mingala, blessed morning, Pastor John, Pastor Rene, at sa lahat, siyempre. Rosalinda Ohano, ayan, nanonood din sa atin ngayon. Aking may bahay, nanonood din. Banji Biasong, si Emmy Pagio Chodoro. Good morning sa inyo, watching from Linwood, Washington
4: Linwood.
3: State. Linwood.
4: Linwood, okay. Washington
3: Linwood,
4: State.
3: Yes, Washington Ate State. God bless po sa lahat. Paustina, Frankie Habla, ayan. So, si Valencia Sol, nanonood din ngayon, ha? Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayon. Happy watching, listening po. Share na po. Salamat po, Ma'am Trinidad. Ayan.
4: Mm-hmm.
3: Partner, may
4: nabati ko rin.
3: Yeah, go,
4: partner,
3: go ahead.
4: Oh, binabati ko rin na aking, syempre, mother ko, kanina kausap ko eh. Nagbakasyon kasi siya sa CLC.
3: Nagpahinga. Si mami mo? Kumusta na?
4: Oo, nagpahinga. At nagpahinga dahil, yun na nga, bumaba ang kanyang BP. Yung pala, tinig.

0: masyadong mag-activity kung hindi kinakailangan. At hopefully, you can still travel at makita ang mga apo mo doon sa Australia. Yeah.
1: Amen. Praise God. At doon po sa mga, ayan, na umahabol din, si Garcia Vincent. Good morning, Pastor Joe. Pastor Ben. Ayan, si, nagpapa-shoutout din, si Remedios Michelle San Pedro. Good morning. Good day po, Pastor, in listening over San Juan General Trias, Cavite. Shoutout po sa family San Pedro. Mukhang kilala mo ito, partner, ha? Ayan, sino pa ito? Si
0: Ma'am General Trias.
1: Si Ma'am Telma Manjares, blessed Tuesday. Morning po, Pastor Joe, Pastor Rene Bunsoy. God bless po sa inyo. Ayan. Maraming salamat po sa lahat. Okay. Ako, parte, babatiin ko din yung aking dalawang nagse-celebrate na naalala ko lang ngayon. Ano? Yung aming anak, si Timothy, kahapon ay nag-birthday. Actually, narito, narinig niya. Bumabati tayo kay Timothy Jan Biasong. At maging kay Thea, ang kanyang girlfriend, ano? Ang kanyang fiance. At siya ay nag-birthday naman nung isang araw. Kaya magkasabay na celebration nung isang araw at ang pamilya. At first time na nagkasama-sama, partner. Alam mo, pag nagkakaedad ka na, siyempre sumusunod din na ang iyong mga anak, may mga partner-partner na nirequire ko talaga na lahat ng bawat partner makasama doon. Kaya binijinok ko si Dr. Hana, sabi ko, ikaw lang ang kulang, yung boyfriend mo, yung Dr. Carlos, pero nasa ibang bansa kasi kaya hindi nakasama. Kumpleto, kasama apo, partner at mga anak. Kaya sa Biasong family, pagpalain kayo ng Panginoon, aking mga anak, apo, at soon yung pangalawang apo na darating, pagpalain ng Panginoon.
0: Ba? Talagang dumadami na ang ating lahi, partner.
1: Yes, at mukhang lalaki pa yung aking second apo, kaya madadagdagan ang Biasong na lahi ng Biasong. Ayan. Si Mayan Francisco, good morning po mga guwapong pastor. Ulitin ko nga yan. Parang ang ganda ng ang gandang pakinggan niyan, Mary Ann, eh. Sabi niya, good morning mga guwapong pastors listening from Hong Kong while nag-aalaga na naka-airphone, galaga ng baby at naka-airphone lang po para hindi malagpasan ang serbisyong OFW. Mary Ann, ha? January.
0: Thank you, Mary Ann. Thank you.
1: Thank you, Mary Ann. By January 15, nandiyan kami sa Hong Kong mag-asawa. At hopefully we can meet, ano, at may schedule sa OWA, DMW, mga ilang meetings at services dyan kay Bishop Bong Hermosa at kay Pastora Cathy. Pastora Cathy dyan sa may schedule tayo mag-speak. Magpalain po kayo dyan ang Panginoon at nawa ay dumami pa ang mga nanonood, nakikinig dyan sa Hong Kong dahil napakadami partner dyan eh. Nasa 200,000, I get 220 to 230 or 40. By the way, partner, si Bishop Bong Hermosa at si Pastora Dang Hermosa, may schedule siya dito no sa servisyong OFW.
0: Yeah, I know.
1: Hindi ko lang alam yung schedule but mayroon silang once a month, I think. Once or second or twice a month na schedule dito sa servisyong OFW. Kaya Bishop Bong and Sis Pastora Dang, God bless you sa inyong buhay na pinagpapatuloy ang pagpapagamit sa Panginoon dito, na-extend dito sa ating servisyong OFW. See you soon dyan, Bishop Bong. Ayan, partner.
0: Si Leonida Tela Sacada Rubio. Good morning. Good morning po, mga poging pastor from Calvary Baptist Church, Bacoor City. Kumbaga sa radyo po ako, nakikinig mula umaga hanggang gabi. Belated happy birthday sa aking apo, Elijah Seth Rubio, last September 15. Tapos si Pastora Flor Delisa Rivero Samson. Good morning. God bless always to you both, Pastor Joe. And Rene, always listening. At si Chingby Hernandez, good morning mga kaagapay.
1: Ayan, partner. Si Karen Damian, nag-PM din. Magandang araw po, Pastor Joe and Pastor Rene. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, thank you very much.
0: Amen.
1: At God bless you. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Partner.

0: tayo ay sasagot sa mga katanungan, siyempre, na pinapadala ng ating mga kababayan. Meron ako dito dalawa na nag-PM sa atin, ano, sapagkat itong mga katanungan ito, napakahalaga, mga kababayan, na napaparating sa atin dahil hindi man lahat nakakapagbahagi ng kanilang karanasan, pero may mga nagpapadala sa atin na direkta sa ating pinapadala yung kanilang mga katanungan. Ang ito'y Saudi Arabia partner, narito ang kanyang concern, ha? May concern lang po ako, ano po ba dapat kong gawin? Gusto ko sana na pong umuwi sa Pinas. Kaso, kasi hindi naging maganda ang naging experience ko sa una kong amo. Partner, ibig sabihin na sa pangalawang amo siya kasi hindi siya sa... sa unang amo eh. Ngayon po, dinala nila ako sa Khaled Agency Accommodation. Nasa accommodation na siya. 2 weeks po akong nag-stay doon, pero hindi naman po ako nagkaroon ng pangalawang amo. Mukhang hinahanapan siya, no? Sa huling araw ko po doon sa accommodation, kinuha po nila ako. Kasi ang sabi nila, may employer na ako uli. Kaya po nabuhayan po ako at nagkaroon ng pag-asang makapagtrabaho po sa bagong employer. Kasi hindi po pala ganun kadaling maglipat ng ahensya o ng employer. Inilipat po ako sa ng agency. Aba, hindi tama yan, ha? Inilipat siya ng agency sa Maharat Agency Accommodation. Dito naman po ay mag 3 weeks na po ako dito kakaantay ng panibagong employer, wala pa rin po. Sa tagal po ng pag-aantay dito, nawala na po ako ng pag-asa na makapagtrabaho. Kaya iniisip ko na lang po na umuwi na lang ng Pinas. Ano po, yun ang tanong niya, ano po ang dapat kong gawin? Dumating sa atin yung tanong na yung partner noong September 17, alas 10 ng gabi, 10:30 ng gabi. Taga Carmona, Cavite siya, pero nasa Saudi Arabia. No? Carmona, Cavite, yan ay sinagot natin agad siya nung nag-PM ng 10:30 September 17. Partner, anong kagyat na sagot natin dyan?
1: Well, hindi ko kuha lahat ng ano, no? Detalye.
0: Walang masyadong detalye, no? Walang masyadong detalye.
1: So ngayon, ang pinaka-issue niya is nasa ampang bansa siya or nandito ba siya sa Pilipinas?
0: Nasa Saudi yan, pero taga Carmona, Cavite. Partner, para magkaroon pa tayo ng dagdag impormasyon, September 17 din, 11:59, tuloy-tuloy ang pakipag-usap natin sa kanya. Sir, okay. May nararamdaman nga po ako, namimilipit po ako sa sobrang sakit po ng tagiliran. Di ko po alam kung may appendix ako. Kaya sabi ko, ayan, may kasunod pa. Sir, may huling interview po ako ngayon. Bata naman po, 4 years old. Tumanggi na po ako mag-work. Sabi ko, di na lang ako mag-work kasi baka di ko nakayanin ang sobrang sakit kasi sa tagiliran ko. So, may nararamdaman na siya, partner, na karamdaman, no? Pero ang dagdag pa ito. Nakakagutom po dito. Hindi, ito nasa accommodation na pala siya rito. So,
1: right.
0: May nararamdaman siya sa tagiliran. Ang sabi niya, baka ito'y appendix na.
1: Okay. Ang tanong nito, meron bang, ito ba ay may employer pa siya na para masabi niya ito o wala na ito?
0: Wala na siya, partner, sa kanyang first employer.
1: Wala na sa first, okay.
0: Nasa accommodation na. Pero ang malungkot dito, partner, maganda maano rin natin yan, na hindi siya ibinalik dun sa agency niya ito sa na. Saudi.
1: Okay.
0: Dinala siya sa second agency na hindi niya ahensya yan, na trying to find out ng trabaho pa rin. At ang sabi niya, para daw maibalik sa first employer yung ginastos. Alam mo naman natin yan, di ba? para maibalik. So, yun ang problema niya ngayon.
1: Yan yung,
0: May nararamdaman na siya, gusto niya niyang umuwi.
1: Partner Antimano dito, kung ganyan pala ang kanyang sitwasyon, ang ina-advise natin po, no, mga kaagapay, ay mag-report na po sa ating migrant workers office. No, kasi ang migrant workers office po ang pwedeng makatulong sa kanyang medical condition. There are welfare officers who can check and verify kung si OFW talaga ay meron ng ganyang kondisyon at sila po ang tutulong. Partner, lalong-lalo na kung wala pala ito sa dati niyang amo. So ibig sabihin, hindi siya hawak nung una niyang nakalagay sa kanyang kontrata sa kanyang doon sa kanyang previous na employer. At sa akin tama din yung decision niya na wag na muna siyang magtrabaho dahil hindi natin alam mo kung saan yung nararamdaman niya. Sabi niya mukhang sa appendix. Ang appendix, partner, dito yan sa ano eh. Dito yan sa kaliwa. Kaliwang bahagi sa kumbaga sa kung sa may kaliwang bahagi dito sa may meron kang sa ilalim ng puso, ano. Eh pero dapat ho yan napapa-check up, ano. Kaya don't delay sa akin po. Kung alam niyo po yung Migrant Workers Office, kung maaari ay kumontak po kayo, no, sa Migrant Workers Office kung saan po kayo naroroon na region sa Saudi Arabia, and then report your condition at sabihin niyo po kayo po ay nababahala sa aking nababahala na sa inyo pong condition at nagre-request po kayo ng tulong medical para ho kayo ma-actionan. Pangalawa, ipaalam din sa inyong kaanak dito sa Pilipinas. Kasi pwede rin partner yan, again, dito tayo mabalik doon sa procedure natin, na kahit anong kondisyon ni OFW, pwede hong i-report sa ORCC. Ano ho? Pwede na ho yung i-report sa ORCC to verify para siya ay mahanap at malocate. Pagka ho sila nag-report sa ORCC, Antimano niyan, mag-activate po lahat ng communication lines from here, DMW, dyan po sa post kung saan po nariyan, malapit si OFW, at saka po mahanap. So gawin na po ng dalawang channels na dito po sa Pilipinas at dyan po, dyan sa kung nasaan si kabayan, kung saan po siya. No? At tama, huwag siya magtrabaho and humingi ng tulong ng ating mga kababayan na maaring pwede makatulong sa kanya, eh magpasama na ho doon sa MWO at sabihin lang, clear nyo lang ho, yung clear na condition po ninyo, sabihin na makatotohanan para ho kayo ay matulungan, partner.
0: Okay, maraming salamat Pastor Rene. At akala ko doktor na yung kausap ko ngayon eh.
1: Dapat si Dr. Hana pala ating kines dito.
0: Okay, so thank you sa information na yung partner. Just to add information ano para sa atin. Sabi niya, binalik na po ako sa accommodation sa Khaled. Sir, mag-iintay naman po kung kailan nila mapapauwi kasi po nararamdaman ko na po talaga ako, sobrang sakit na po ng tagiliran ko. Di ko po alam kung appendix yung binabanggit niya, no? So, tuloy-tuloy ang aming communication partner. Actually, ang ginawa natin, may ilang mga advice na tayo na ang pamilya niya ay better na pumunta. Siguro just to add, ano, yung kanina kay Pastor Rene ay mag-communicate sa MWO. Kasi ang problema nito, partner, alam mo na, dyan sa ahensya kung saan nag-accommodate sila, naka-accommodate, hindi yan inaalaw gumamit ng telepono, partner, di ba? Hindi sila pinapayagan dyan or limited yung kanilang time na at saka walang internet na pinuprovide dyan. Kasi ayaw din minsan, hindi naman lahat, ayaw din minsan ng mga agency na nakakausap ang mga pamilya. Hindi ko alam malaman dyan sa...
1: Hindi ko maintindihan yung partner.
0: Oo, bakit ayaw nila... Hindi ay maganda nga sana na napapa-communicate para alam ng pamilya kung ano nangyayari, hindi nag-aalala kasi ang ano niyan, ang balik partner, kapag hindi na makontak ang OFW, ang worst na balik diyan ay magsusumbong sa pamahalaan na
1: Eh,
0: para
1: yun na nga eh.
0: mapauwi, di ba? So, samantalang kung pinapayagan nila, eh, siyempre iba yung pinanggagalingan nila eh. Tayo iba rin yung pinanggagalingan natin. Now, we understand naman. Kung pinapayagan nila, masasabi nila, huwag kayong mag-alala. Kami ay okay dito. Kumakain kami ng tama. Kasi binabanggit niya, partner, nagugutom sila sa accommodation. Partner, kahapon,
1: Oh.
0: ikaw may experience ka din, di ba, na sa sasakyan. Parang may marami akong
1: Yeah.
0: kaibigan ngayon na yung aking anak, dalawa. May dalawang bangga din ng sasakyan. Yung bagong labas ng kotse ni John Joseph, Honda City, ay nabangga. Wala pang 1 buwan, partner. So, alam mo yung gaano
1: Aray
0: kasakit.
1: mo.
0: Tapos kahapon, yung anak ngayon kay Kelly Jan naman, pinagawa namin dyan sa May Montalban, ang nagustuhan ko itong attitude na ito ng manggagawa, Robert ang pangalan. Ito, i-re-relate ko dito sa ano, sa ating istorya. Ang sabi niya, sir, kami lang ang mayroong FB page dito sa buong Montalban. Ang dahilan kaya hindi na gumagawa ng FB, alam mo yung promotion ng mga ganyang gumagawa, di ba? Kasi ayaw nila, natatakot sila na may maraming mga bashers at nagko-comment ng masasama sa kanilang ano, dahil maraming backjab at hindi maayos magtrabaho. Sabi niya, ako lang ang mayroong ganyan dito kasi ang mga nagpapagawa sa amin, satisfied sila. They can call us, they can visit our shop. Hindi kami natatakot kasi alam namin ang aming trabaho ay malinis at maganda at walang bumabalik mga backjob dahil we see to it na ang trabaho namin ay maayos. Partner, yan yung sinasabi natin.
1: Yan.
0: Yung parang ang itong mga ahensya ayaw pagamitin ang telepono kasi malalaman ang kanilang ginagawa doon sa mga worker
1: Yan na
0: na
1: nga,
0: nasa kanila,
1: mismo.
0: di ba? So, kapag wala kayong itinatago, yung mga buzzer ay hindi yan magsasalita kung wala kayong ginagawang masama. Di ba? Wala kayong itinatago. So, kaya minsan din, partner, yung mga nagpapabago-bago ng pangalan sa Messenger, di ba? Sa Facebook, di
1: Tama.
0: ba? Mga ganyan yan eh. Ayaw ma-identify. Hindi ko alam kung ayaw mautangan or ayaw may mga tinataguan o kahit ano pa mang dahilan, dapat maging matapat tayo kung ano ang ating ginagawa sa ating kapwa. So, balik dyan sa katanungan yan, hindi sila makatawag. Mabuti na lang nakalusot, nakigamit. Actually, nasa mga 10 pala rin doon sila partner sa accommodation na humihingi na ng tulong ngayon, partner, sa atin.
1: Ito, partner, ang masasabi ko ha, makasingit lang ako. Dito sa mga, ito ha, shout out sa inyo, ang mga kababayan natin, mga Pilipino na empleyado ng mga foreign recruitment agencies. Hindi nyo man ito direktang madinig at kailangan madinig nyo po ito. No? Bilang mga Pilipino po, no? Itong ating mga kababayang OFW na kaya nga po na dyan sa accommodation eh. Kasi wala na yan doon sa kanilang employer dahil sa iba't ibang kadahilanan, dahil kasama ng pag-aabuso, eh nanganariyan nga po sila dyan. At para i-house ninyo alagaan, hindi ho para abusuhin. At ang mga Pilipino po ito may mga karapatan po yan sa malayang komunikasyon, no? Sa makataong kalagayan sa tirahan at proteksyon laban sa pang-aabuso. Eh hindi ho yan ang nangyayari eh. Diyan pa nga ho nangyayari na pinabawalang gumamit ng cellphone, kinukumpiska, Binabawal yung internet access, bine-verbal abuse. Lahat po yan paglabag sa karapatang pantao. At yan po ay kasama sa provision ng Republic Act 8042, Migrant Workers Act, at sabihin na natin na kasama rin ho yan sa ILO Convention on Decent Work for Migrant Workers. Yan po mga bilang liaison officer po kayo, itong huli niyo pong igalang yan. At iwasan na magdulot pa kayo ng additional na distress sa ating mga OFW.
0: Tama, tama.
1: Yan na, binanggit ko na po yung batas. No? Ang tungkulin niyo po bilang liaison officer, eh wag ko kayong maging instrumento ng pang-abuso ng kapwa Pilipino po ninyo.
0: Ang title pa naman, partner ng mga yan, ay case officer, ha?
1: Case officer pa. Oo. Oo. Eh kayo ho ay naririyan para ho kayo ang mag parang go between.
0: Tama.
1: Hindi
0: tama.
1: Ho kayo diyan parang kayo pa ang nagmumura, kayo pa ang nag-aalipusta, tinutuya pa ninyo, pinapagalitan ninyo, pinagtatrabaho ninyo, hindi niyo naman sinesweldohan. Alam mo ba, partner, kapag ka, eto, dinig ko kay Attorney Milliar mismo, ha? Kapag kayan, ay nandiyan dyan sa accommodation. Eh, cargo, una, cargo nila yan. Pangalawa, pagka pinagtrabaho mo, susuelduhan mo dapat. Kahit na nandiyan dyan lang sila.
0: Voluntary yan, partner, kung papayag ang worker.
1: Oo, kung papayag at sinabihan mo, gusto mo maglinis, o may bayad, dapat bayaran mo.
0: Okay.
1: Eh, sa akin naman, kung kinakailangan, ito, ginawa ko na ito, partner, eh. Sumulat ng formal complaint, mag-submit ng formal complaint against the agency at i-address sa DMW.
0: Okay.
1: Para malaman na itong mga Pilipino ito na naririyan, supposedly, para ba, hindi maabuso yung ating mga OFW sa kanilang mga accommodation, sila pa mismo. Sila pa mismo ang
0: okay.
1: Gumagawa ng
0: bago,
1: mga ganyang pang-abuso.
0: Bago lubusang tumaas ang presyon ng aking kapartner ngayon, mag-station break muna tayo. Para,
1: o sige po, opo,
0: para
1: pababahin
0: station break
1: natin.
0: Tayo, babalik po kami, makalipas lang at para may pagpatuloy ang ilang mga bagay tungkol dito sa ating katanungan at ilang pang mga paglilinaw ng mga karapatan. Diyan lang po kayo, babalik po kami.
2: Servisyong OFW.
3: Alam mo, Mami, sabi ng kaklase ko, binibenta daw yung bahay nila.
4: Oh, bakit nila binibenta, anak? Lilipat daw ba sila ng ibang bahay?
3: Mami, ang sabi po sa kanang kaklase ko, kailangan daw po kasi nila ng pera, eh.
4: Ha?
3: Nagtataka nga po ako, Mami, kasi ang alam ko po, seaman yung daddy na. Mataas pa nga po yung rango, eh. Naalala niyo po ba yung nag-birthday party dun sa hotel na klasiko? Siya po yun.
4: Ha? Siya pa yun, anak? Di ba ang gara nung birthday party niya? Namigay pa nga ng mga mamahaling souvenirs, di ba?
3: Opo, Mami. Di ba si Daddy Seaman din?
4: Oo, anak. Alam mo naman yun, di ba? Bakit?
3: May pera po ba tayo?
4: Anak, naalala mo nung umuwi ka galing dun sa party dati? Di ba ang tanong mo, bakit ikaw hindi makapag-party ng ganun?
3: Opo, ang sabi niyo po kasi, hindi po natin afford ang mga party na ganun. Mm-hmm. Kaya po dito lang tayo sa bahay naghahanda.
4: Tama, anak. Mula pa kasi noon, naniniwala na kami ng daddy mo na ang pamumuhay natin ay dapat sapat lang sa kaya nating gastahan. Na kahit kumikita ng dollar ang daddy mo, kailangan pa rin nating maging masinop sa kinikita ni daddy. Diba ang sabi sa Bible sa Lucas 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kaya anuman ang bigay ng Diyos, dapat pagsinupin natin.
2: Sama sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
2: Himpila.
5: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
5: Serbisyong OFW.
0: Eight na po ng umaga. Magandang araw uli. It nagbabalik po ang serbisyong OFW. While naka-station break, may mga napag-usapan kami ni Pastor Nandel. Yung tinalakay din kanina, partner nila Sister Heidi at Pastor Eric, sa mga immigration officer na involved dito sa illegal recruitment at human trafficking. Siguro, since clear naman, partner, na yung ating sagot doon sa unang katanungan, siguro maganda pag-usapan natin dito dahil may dalawang issue ngayon. Number one, itong immigration case muli na nangyari, no? Binanggit nung guest nila, Sister Heidi Sampang at Pastor Eric, September 12, yung trafficking, si Attorney Anissa Hassan, ang spokesperson ng immigration. O nga, partner, bakit nangyayari muli? At matindi ha, hindi mga OFW, kundi mga victim ng trafficking ito, ha? Victim ng trafficking. At ang involved ay immigration officer. Nakakapag-alala yan, partner. Nakakapag-alala yan.
1: Oh. Go ahead. Parang na-empower na naman sila, partner. Parang na-empower na naman itong mga ito. Mm-hmm. Nagbalik na naman yung yung tapang at pardon me for saying, yung kapal ng mukha ng mga taong ito na gumawa na naman ng mga ganyan. Supposedly na curb na yan . So yan po yung nangyari kapag nagiging kumbaga parang hindi masyado nang napapansin or maaari nagiging lax na naman sa pag-implement ng batas. Parang ang nangyari din, partner, parang cancer ito na nagtago lang . Tapos ngayon
0: hindi
1: lumabas
0: talaga
1: na
0: naman. Natanggal yung source.
1: Hindi talaga siya natanggal. Oo, nare-rean sila.
0: Naalala ko, partner.
1: Yes, go ahead.
0: Naalala ko lang. Siguro mga 4 years to 5 years ago, may kasama ko si Doc Alan, kilala mo yun, Doc Alan Romblon. Kasama ko siya at hindi siya nagsabi sa akin na may dala siyang mahigit 20,000 na cash, na peso. No? Sabi ko, sabi niya yung mahigit 20,000. Ang ginawa sa kanya sa immigration, siyempre nakikita yun, partner, sa bag, yung kapal na yon. Pero magkano lang naman 20,000. Pero dahil nga may AMLAC, di ba? Na 10,000, hindi ka na pwedeng magdala ng 10,000 above. Masisita sa immigration yan. Nakalampas na kami, sabay siya nagsabi, Pastor, na napirahan ako ng isang immigration officer. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Pastor, may kas akong 20,000. Na sabi niya, Sir, alam mo namang bawal yan. Kumbaga, dinagay siya doon sa ng immigration, yung kayo lang ang, ikaw lang ang kausap, hinahiwalay ka na doon sa karamihan. Sabi niya, mo na lang, ayusin mo na lang to. Partner, nahingan siya ng 5,000.
1: Naibigay sa kawang gawa.
0: Oo. Ang tawag daw na doon, love gift, bro. Imbis na...
1: Wag po. Erase.
0: Sabi ko, pambihira ka. Advocate tayo ng OFW. Tapos, ikaw mismo biktima. Ba't mo hindi sinabi sa akin? Una, bawal yon, partner. Kung sinabi niya sa akin may dala siya, hindi ko papayagan yun. Pinapalitan dapat ng, kasi pa Hong Kong kami that time. Hong Kong dollar. O magkano na lang yon? Wala na 20,000 yon. Pangalawa, bakit ka naglagay? Diba? Bakit ka naglagay? Sabi niya, Pastor, maabala tayo. Yan.
1: Ayan na nga,
0: mula dyan, makakakuha tayo ng aral dyan. May mga nambibiktima sapagkat may mga willing na mabiktima. In the example lang, ha, itong Doc Alan, ha, na pasensya ka na, Doc Alan, ito'y professor dyan sa isang university. Pero tinanggap niya naman na mali ang ginawa niya. Sabi ko, hindi mo dapat binigyan. Pwede tayong magpunta ng immigration kung sino man supervisor, pero never to give dito sa mga ganito. Yeah. Kasi sasamantalahin at gagawa pa yan ng gagawa kasi malakas ang loob kasi hindi ka nagre-reklamo. Walang nagre-reklamo. So yun, partner, ikaw, mayroon kang comment.
1: Oh, additional dyan, yun nga, willing. Pasensya na rin po kayo ha, kung ito'y tatamaan kayo. Yung pag nanais nyo na hindi maistorbo.
0: Maistorbo, oo. Oh.
1: Yun ho yung ano eh, nag-fuel sa kanila na tumapang pa. Ay, merong mga willing magbigay. Willing mag-abot. Ano ho? Kaya kung minsan, yan pa ho ang nagiging sanhi kung bakit nagpapatuloy yung mga ganitong gawain. Ano? At huwag nyo sasabihin na maliit lang ang sweldo nila. Hindi ho dahilan yung pagkakaroon ng maliit na sweldo para kayo ay sabihin ni kumbaga maliit ang sweldo namin eh. Pasensya na ho kayo ha, hindi lang ho kayong maliit ang sweldo. Napakarami hong maliliit ang sweldo pero marangal na tao sila.
0: Amen.
1: Hindi sila nagpapabayad, hindi sila gumagamit ng mga ganyang estilo para makapanglamang sa ating mga kababayang Pilipino. Hard-earned money yan, partner eh.
0: Yes.
1: Tapos kukuhanin mo.
0: Partner, gusto ko lang balikan para makakuha tayo ng punto dyan. Una ay, kung ang isang immigration officer na nandun mismo nakatao doon sa kanilang post, no? Maglalakas ng loob. Kasi ang sinasabi doon sa mga news ay itong taong ito, itong immigration officer na ito, kasi may nagsumbong, partner eh. Yun ang maganda, no? May nagsumbong dito, kaya nahuli ang immigration officer. So, ito naman, mag-empower naman sana, partner, sa mga kababayan natin na willing magsumbong, hindi willing mabiktima. Willing magsumbong sapagkat ilan lang yung mga bulok na yan eh. Ilan lang yung mga bulok, hindi lahat bulok, pero nakakahawa ng kabulukan ang buong ahensya. Isipin mo, nawala na naman ang palagay ko, baka mag-Senate investigation pa yan kung may pipick up dyan na senador para maimbestigahan, tiyak magkakaroon ng investigasyon dyan. So may willing magkipagsabuatan. Ang pangalawa kung tinitingnan dyan, partner, palagay ko hindi lang ito immigration officer. Hindi lang siya yan. Kasi may mga senyales na ginagawa para may nagtuturo dito ka lang dadaan. Dito ka lang sa number na ganitong immigration officer. May nag-i-instruct na mas mataas, no? Mas mataas or other entity o isang tao na nagpapatakbo nitong trafficking nito. Parte direkta trafficker talaga 'to. Hindi ito employment ang sadya nito for trafficking ito sa ibang bansa. Kaya mga kababayan, huwag tayong pabiktima dito sa mga taong ito. Dalawa, doon sa nambibiktima at mga kasabwat ng nambibiktima. And sometimes, at ito nga sa case na to, ay mga government employee pa dyan sa immigration officer. At hindi ito maliit na sweldo, partner. Malalaki ang sweldo nito at ang requirement dito para maging immigration officer ka, partner, ay hindi madaling makapasok dyan. Kaya huwag tayo makipagsabuatan sa nambibiktima at kasabwat ng nambibiktima. Minsan ay government agency. Kaya yun lang ang masasabi natin, partner.
1: Yeah. O, nagko-comment nga dito si ano eh. Si Karen, ha? Babasahin ko. Oh no, di pa rin pa nagbabago ang mga taga-immigration at sa airport? Ako po, tagal ko nang pauwi ng Pilipinas. Never po talaga ako nagbibigay sa kanila. Kasi po, once naman na okay lahat ng docs ko, may karapatan po ako magsabi at sumagot sa kanila.
0: Mm.
1: Tama.
0: Tama.
1: Eh, yeah. Wag mong, ano, do not fuel their greediness. No? At para makapagpatuloy, yan. At saka, yun, going back doon sa ating, ano, no? Total, pinupunan natin yung mga government employees na dapat sumusunod at nagpapatupad ng batas. Eh, naalala ko lang to, hindi ko na lang sasabihin kung saang lugar ito, pero may tinulungan tayo na OFW na pagbalik niya dito, nalaman natin na doon sa pinanggalingan niyang bansa, may mga caseworker na nagpapirma ng mga quit claims. Alam mo yan, di ba? Yung mga quit claims na yan na scripted na at ang dami nila.
0: Pinababa sa partner sa kanila, sinusulat.
1: Oo, itong susulat mo, ganito, quit claim. Hindi ka mag-ano, sasabi mo, maayos kayong ano, tinrato. Paano yan? Dumaan sa atin, na-scrutinize natin, tinanong natin, totoo ba ito, ganito? So, tinanong natin mismo, doon mismo sa kung saan siya bansa nang galing. Nagkaroon ng ano yan. Kinakita natin yan kay Attorney Ace Villar. And he found it enough to be very disturbing. Kaya nakarating yan lahat kay Sec Hans. Pati kina ano, sa... basta ito ay nagkaroon ng investigation. Partner, na ano yun? Napauwi, nasuspindi yung...
0: Mabuti yan.
1: Napauwi yan. Kaya...
0: Partner, yeah, maganda yan ha, yung binanggit mo na hindi karandam yan, just to correct, na hindi ito buong immigration ha. Ay ito lang mga
1: bulok. Hindi naman buo.
0: Ito lang
1: may ilan lang talaga na...
0: Sa, hindi natin alam na hindi lang isa yan, pero hindi yan buong immigration.
1: Hindi buong ahensya yan.
0: Oh, hindi buong ahensya, just to make it clear. Dahil kasi kung buo, walang... walang hindi matitiklo yan, partner, hindi yan madadali, di ba? So sa pagkakataong yan ay talagang kailangan makipagtulungan. Ayan, thank you Karen, no, makipagtulungan, tama sabi niya eh. Ako kapag tama ang mga dokumento ko at wala akong tinatago, makikipag-usap ako sa kanila at hindi matatakot. Tama yan, kalimitan ng gumagawa ng legal, hindi natatakot. Kaya lang, partner, siyempre, kapag gumagawa ka ng illegal, di matuklasan na illegal ang prosesong iyong dinadaanan. At yan, correct, yan ang nangyayari. Pagsasamantalahan ka ng mga taong na nakakaisip na pagkaperahan ka, madaling pera, at siyempre, itatago nila yon. Pero sana ang immigration ay lalo pang paigtingin ang kanilang CCTV, ang kanilang mga, may tanong nga kanina sila Heidi at saka Pastor Eric na dapat may mga matataas pa sa kanila. May supervisor po yan eh. Ang mga immigration officer, may supervisor yan. Baka tingnan din dyan yung mga supervisor. Baka naman, di ba? Baka hindi natin naglalaro lang sa isip natin, partner, kung magkakaroon ba ng lakas ng loob yung isang regular na immigration officer kung walang mas mataas sa kanya na kasabwat din. Sana palalimin ang investigation dyan, partner. Palalimin. Tama. Para matalagang matuklap natin, kumbaga, matanggal talaga natin yung mga bulok dyan sa immigration. Yan ang ating komentaryo dyan.
1: Dapat tuloy-tuloy, ano, partner, na pag sinimulan, hanggang sa dulo, hanggang sa merong matanggal talaga. Hindi talaga po pwede itong ganito eh.
0: Kaya maganda yung mga tanong ni Lester Hedy, Pastor Eric, na medyo parang hirap din sumagot, partner. Nakukulangan ako sa sagot doon sa kanilang, kanila si Attorney Anisha Hassan. Nakukulangan ako sa sagot doon sa
1: immigration ba yan, partner?
0: Siyang spokesperson ng immigration. Yung mga sinasabi niya, parang common yung sinasabi niya. Sana mas malalim pa yung gawin nila, hindi yung kung anong sinabi lang ng commissioner, kundi ano ang nararapat na kanilang ilatag na mga para ma-protect itong mga biktima ng trafficking?
1: Oo, partner, pati kahapon, meron tayong, ano, ito, last na lang, eh, meron tayong OFW dito na ating client dito sa pool. Partner, sumakay lang na, ano, ng taxi hanggang Muntinlupa. Hanggang ngayon, meron pa rin dyan mga taxi na akala ko'y naalis na. Sabi, siningil siya ng 2,000. Magmula sa airport hanggang Muntinlupa, 2,000.
0: May kulay ba yan, partner, yung taxi na sinakyan niya? May kulay?
1: Hindi ko nga alam eh. Kumbaga, nag-aabang lang daw sa labas. Sabi ko, bakit naman ho kayo nagsumakay pa dun sa ganoon? Eh, samantalang ang dami dun legit na taxi.
0: Okay, partner. No, medyo kinakapusa tayo ng time. Kailangan natin magpaalam. Yeah. Maraming salamat, mga kababayan, sa inyong pagtutok sa amin. Naman nakatulong ang mga aming mga kwentuhan at mga pagbibigay ng gabay sa inyo. Maraming salamat sa mga nag-comment. Karen Damian, maraming salamat po. At sa lahat ng mga nanood, sumbaybay sa atin programa. Manalangin po tayo, maikling prayer. Panginoon, maraming salamat sapagkat tunay ang liwanag ay nagpapalayas ng dilim.
1: Amen.
0: Tulungan mo kaming maging liwanag lagi at huwag makibahagi sa kadiliman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Mga kababayan, kung mayroon pa po kayong mga katanungan na nais ipadala po sa amin, mangyaring ipadala lang po sa 702DSAYS or mag-comment sa ating pong comment section. At pwedeng mag-PM din kay Pastor Rene sa GFM at sa inyong lingkod at mismo sa DSAYS. Maraming salamat sa inyong pagsama. Pansamantalang nagpapaalam ngayong araw na ito. Hanggang araw ng bukas, sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., ito po si Pastor Joe Biasong.
1: Tama si Pastor Rene Bunsen, sasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless you po.
0: God bless you. God bless Pastor Rene. God bless.
6: Ako po si Wilma Tiangco dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Servisyong OFW.
7: Servisyong OFW!
8: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan.
9: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga bang lead, nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog ng pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken and asal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang Maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodya at Kunpebrero. Kagang world-famous Mascara Festival kada Oktubre ang amon ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton ni Bacolod nun. Ang iba ang Bacolenyo. Pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod. Tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
10: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
9: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sa Cebu, Halangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun diri sa perlas ng Silangan.
10: Baguio,
9: Subic,
10: Batangas,
9: Tagaytay,
11: mabuhay!
9: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nang gakadulaan sang paglaom kag kasadya.
10: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
9: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
10: Discover beauty,
11: passion,
10: and paradise.
11: Discover Philippines.
9: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
12: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: kaubod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Maayong aga, Bacolod and Negros Island. Maayong aga, mga kadampig. Keep safe everyone. Pamati na kita sa kadampig mo. Kaupod ang aton mga abyan from Philippine National Police para sa mga updates kag development. Diri lang sa 1233 Radio DYVS, the sweet voice of salvation. Ako liwat ang inyong host, Police Corporal Carl Kwaising, kag ang subo nga adlaw, mas espesyal ang aton programa kay may upod kita nga bisita nga nagahatag sang dugang nga ihibalo kag update sa aton. Gani, mag-stay tuned lang kamo. Before we proceed, we would like to greet our top leadership. Isang mapagpalang umaga po sa ating Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. kag sa aton Regional Director Police Brigadier General Rudisindo L. Reales. Good morning, sirs. Luyag manamon itamyaw ang amon maayong aga sa aton Bacolod City Police Office Command Group. To our City Director Police Colonel Eugene Henry Badomia, Deputy City Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Lester L. Liada, and Deputy City Director for Operations, Police Lieutenant Colonel Albert B. Tare. Good morning man sa aton mga unit chiefs, kay Police Lieutenant Colonel Renante R. Homokan, Sang Carmo, Police Lieutenant Colonel Roberto V. Injape Jr. sang CIU, Police Lieutenant Jure T. Puerto sang COMO, Police Major Kenneth Ray D. Militar OIC sang SICADO. Kag sa aton chief sang SIDMO, Police Lieutenant Colonel Jake P. Barela. Sa mga station commanders kag officers in charge sang sari-sari nga istasyon, Station 1 to 10, a pleasant good morning to all of you, ma'ams and sirs. Kag sa tanan nga Bacolod City Police Office personnel sa mga patrollers, investigators, kag office personnel, good morning man sa inyo. I may not be able to mention you all, but your dedication and sacrifices in service are highly appreciated. Because without all of you, the mission won't be carried out and succeed. No? Para sa atong program subong adlaw, no, we have something very special prepared for you. But before we discuss our main topics and introduce our guest, let me share with you our powerful passage from the Bible. This is from the book of Romans chapter 13, verses 1 and 4. The scripture says, "Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God, for he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer." Okay, mga ka-DYVS, kag mga kadampig, ano bala ang luyag ipaabot sang sining bersikulo kag paano naton ini maintindihan? Mathag nga ginasiling sang Bibleya nga ang aton gobyerno kag ang mga nagapatuman sang kasuguan pareho namon sa Philippine National Police ginabutang sang Ginoo sa amon pwesto para sa inyong kaayuhan. We are called God's servant for your good. Ang papel sang kapulisan hindi para pamahugon sang mga tao nga nagahimo sang husto kundi para protektaran ang komunidad kag tapnaon ang mga nagahimo sang malain. Gani ang pagtuman sa kasuguan pareho sang simple nga pagsunod sang traffic rules, pagrespeto sa isig katawo kag paglikaw sa krimen. Hindi lang ang pagtuman sa pulis, kundi pagtuman ini sa kabubuton sang Dios. Sa pihak nga bahin, isa man ini nga ini ka mabugat nga pahanumdum sa amon nga mga yara sa law enforcement. Our authority is not ours to abuse because it comes from God. We have a great responsibility to serve with integrity, compassion, and justice. Gani, bit-bit ining manami nga pahanumdum halin sa Romans chapter 13, mga nga magbuligay ang komunidad kag ang otoridad. Let us now go straight sa aton mga daily safety reminders nga makita ninyo subong sa aton screen, no? Para sa aton unang pahanumdom subong nga aga, mga ka-DYVS, ginapahanumdom kita sang aton kapulisan Safe NIR Dial 911. Kung may emergency ka mo like aksidente, sunog or medical situation nga kailangan sang immediate response, 911 is there to help. Pero tandaan po natin, 911 is for emergencies only. Please do not use hotline for prank calls or unnecessary calls, and when calling, stay calm and provide important information like your location and the nature of the emergency. Remember, one call can save a life. Moving on sa aton ikaduhang reminder. Good morning sa ating mga commuters and motorists. Traffic reminders para sa tanan, kung pakadto ka mo sa obra, eskwelahan, or any appointment subong nga aga, please give your enough travel time. Expect possible traffic build-up, especially sa peak hours. Kag please remember, huwag mag-counterflow, huwag mag-double park, follow traffic rules, and always follow the instructions of our traffic enforcers. Mga ka-DYVS, mas okay ng late ng konti kaysa hindi makarating ng ligtas. Drive safely. Ang ikatatlo, let's have our weather updates. And reminder, bago kita magwa sa balay, always check the weather condition in your area. Be prepared for possible rain showers or thunderstorms. Gani, magdala gid sang payong or raincoat. Kag para sa aton mga motorcycle riders, please be extra careful. Kapag basa ang kalsada, reduce your speed. Maintain a safe distance and turn on your headlights when necessary. Stay updated always sang official weather information from PAGASA. And finally, ang aton ika-apat kag ulihi nga pahanumdom, safety reminder o babala. Let's all work together for a safer community. Sa aton mga motorista, please drive carefully. Huwag magmadali and always wear your seatbelt sa mga motorcycle riders. Always wear your helmet properly kag huwag gumamit ng cellphone habang nagda-drive. Kag idugang ko lang gid mga ka-DYVS, in case there's an unexpected accident or minor scratching during your travel time, please mag-usap kayo ng maayos at mahinahon. Avoid any heated altercations on the road so the situation won't get worse. Tandaan po natin, init ng ulo will not fix the bumper. At mas mahirap po makulong, makasuhan o maabala ng dahil lang sa pride at galit. Let us always be guided by the wisdom from the Bible. Silingan isang Proverbs 15:1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kung kalmado ang aton pag-istorya, mas madasig ang naton ma-solve ang problema. Para man sa aton mga pedestrians, use pedestrian lanes whenever available. Kag kun may makita ka mo nga suspicious, report it to the proper authorities. Safety first. Mga kadampig, mas mabuting mabagal pero ligtas kaysa mabilis pero delikado. All right. At ngayon, magpapatuloy tayo sa isang kapanapanabik na bahagi ng ating programa. Kung kanina ay ako lang ang inyong naririnig ngayong umaga, may kasama na ako rito sa radio station, no? Gusto kong ipakilala sa inyo ang isang dedikadong opisyal na nangunguna sa pangangalaga ng kalusugan ng ating kapulisan at ng komunidad. Ang team leader ng Bacolod City Medical and Dental Team o BCMDT. Tulungan po ninyo akong i-welcome si Police Captain Myra Buslon Saholga. Thank you, ma'am, for joining us today, ma'am, and for accepting our invitation to be our guest for this segment. May mga tanong lang po ako dito sa inyo, no? I have few questions for you, which is a relevant man sa ating sa inyong office, no? Or the nature of your designation. So, ma'am, bilang team leader ng Bacolod City Medical and Dental Team or BCMDT ang tinatawag natin, ano po ba ang pinakapangunahing trabaho o misyon ng inyong unit sa loob ng Bacolod City Police Office?
1: Good morning everyone to the avid listeners of DYVS. Before I answer that, ang unang pangunahing misyon namin dito as a team leader of Bacolod City Medical Dental Team is pangalagaan ang kalusugan ng ating kapulisan para mapanatili silang malusog at handang gampanan ang kanilang mga tungkulin.
0: Alright, no, so health is wealth, good mama, no?
1: Yes.
0: Kailangan talaga natin na pangangalagaan ang ating health kasi kung unhealthy tayo, meaning we are unfit to work, right?
1: Yes,
0: so,
1: sir.
0: So, kailangan dapat yung health natin pangangalagaan. Okay. So, pangalawang question po, no? Para po mas malinaw sa ating mga tagapakinig, ang serbisyo po ba ng BCMDT ay exclusive lamang para sa ating mga kapulisan? O kabilang din po ba sa inyong tinutulungan ang kanilang mga pamilya o pati na rin ang mga sibilyan sa komunidad?
1: Ito po yun. Ang mga beneficiaries po natin is unang-una po ang priority natin yung kapulisan at ang kanyang pamilya. Mm-hmm. But we have also an inter-agency coordination like Department of Health. Tumutulong din kami sa pagbibigay ng bakuna sa ating mga kabataan as what we did last a month ago na mayroon po tayong rubella at measles vaccine, isa po kami sa tumutulong doon. At mga programa pa sa mga police community programs, nandun po kami.
0: So, you're doing this for free, ano ma'am?
1: Of course, yes,
0: okay,
1: for free.
0: Okay, so good news yan. So, third question po, ano? Ano-ano po ang mga kasalukuyang program, medical missions o dental services na ginagawa ng inyong unit ngayon? Mayroon po ba kayong mga upcoming activities na gusto ninyong ibahagi sa publiko?
1: The PNP Health Service has program that promotes the overall wellness of our

0: experience at matulungan din kasi nagbibigay din kami ng health education, health lectures and monitoring. Then blood pressure monitoring or bantay puso at yung health sa stress din yung bantay kaisipan or mental health.
1: All right. So that includes pala yung mental health, ano?
0: Yes.
1: So not just the body alone lang or kailangan din yung mental health natin, importante rin, ano?
0: Yes, lalo na sa nature ng trabaho ng mga kapulisan, stressful. Kailangan din natin yung mental health at saka yung programa nating bantay kaisipan kasi tao din yung mga pulis natin, minsan ma-stress, kaya kailangan maagapan din at matugunan.
1: Correct. So hindi robot yung pulis, no? At saka monthly, ano, quarterly yung ina-update, yung BMI or...
0: Ang BMI natin is monthly namin ina-update yan para maano namin yung progress kung effective ba yung pag-diet nila. Kasi kung ano, mayroon din tayong program sa nutrition package para doon sila ipasok kung ano ang hiyang sa kanilang kalusugan.
1: Alright, so requirement din ano yung BMI sa mga kapulisan. Required. Na dapat talaga mag-diet ano, at saka mag-exercise para ma-maintain yung BMI.
0: Yes, lahat. Para at least maganda kasi yung fit to work out. Wala kang naindang mga sakit.
1: Okay, so moving on. Another question po. No? Alam naman po natin na madalas puyat, pagod, at babad sa init o ulan ang ating mga patrollers sa kalsada. Ano po ang mga karaniwang health issues ng ating mga kapulisan na madalas ninyong tinutugunan?
0: Yung mga health issues about sa kapulisan, kami yung mga top 5 diseases, nangunguna yun doon ang mga may hypertension, may diabetes mellitus, high cholesterol, high uric acid, at saka yung fatty liver. Kasi yung mga kapulisan natin, since busy na sila, nag-undergo na lang sila yung instant na pagkain.
1: Oo.
0: Wala nang panahon sa pagluluto ng mga healthy na food.
1: Yeah, especially sa ngayon, no, na yung duty scheme natin, no, is very busy. Wala nang time sa family, wala nang time sa kahit nga magluto, sa personal na pangangailangan sometimes, no. Kailangan na talagang instant noodles o ano pa dyan na makaapekto sa ating mga kalusugan. So,
0: yes.
1: Kailangan talaga. So, proceed po tayo sa next po natin na question. Okay. Bilang isang medical professional at official ng Philippine National Police, ano po ang maipapayo ninyo hindi lang sa ating mga kapulisan, kundi pati na rin sa ating mga tagapakinig para mapanatiliing malakas at malusog ang pangatawan lalo na sa pabago-bagong panahon natin ngayon?
0: Ang maipapayo ko lang is, huwag niyong hintayin na lumala yung mga sakit niyo. Mm-hmm. Magpa-check up na, magpatingin sa doktor kung kinakailangan. Then you have a regular check up for your health. Pag may nararamdaman, huwag iba ipagbahala. Magtugon muna kasi ngayon, lalo na sa hypertension, masyadong dryer yan. Kaya kailangan talaga regular check up, regular monitoring sa BP kung ano man ang nararamdaman nila.
1: Oh, correct po. Para medyo para may time pa tayo mag-spend time sa ating family, kailangan talaga pangangalagaan ang ating katawan, ano?
0: Yes.
1: All right. So, salamat po, ma'am. At saka ang panghuling mensahe po, ano? Bago po tayo magtapos sa ating segment, mayroon po ba kayong gustong batiin o iparating na mensahe sa ating mga kasamahan sa Bacolod City Police Office at sa ating mga tagapakinig sa DYBS?
0: Before anything, I would like also to thank this opportunity.
1: Mm-hmm.
0: And I would like to greet our Chief Regional Medical Dental Unit, Negros Island Region, Police Colonel Maritoni Joy Dixon,
1: mm-hmm.
0: and to our City Director, Police Colonel Eugene Ribadonia, for his support.
1: Mm-hmm.
0: And ito lang po, sa lahat ng avid listeners, your health is your biggest wealth. Kaya mabuhay tayong lahat, stay healthy, stay safe, and God bless everyone.
1: Okay, no? So maraming salamat po.

Police Captain Myra Buslon Saholga, team leader ng Bacolod City Medical and Dental Team o BCMDT, sa inyong oras at sa mga makabuluhang paalaala para sa kalusugan ng kapulisan at ng buong komunidad. Kagsatanan ng mga taga-pamati sa 1233 Radio DYBS, madamugid nga salamat sa inyo padayon nga pagsuporta kag pag-upod sa aton programa subong adlaw, no? So before kita magatakop, no, I would like to take this opportunity to greet sa aton mga viewers, sa mga listeners nato, no, nga wala sang untat nga pagsuporta sa aton diri nga network amunay ang DYBS, akon mga classmates, no. Hindi ko na kamo ma-mention isa-isa pa because time is running. Limited yung time po natin. Salamat po sa pag-support sa kay sa mga bossing manamon. Thank you very much. Ang Bacolod City Police Office or UKO ng BCPO padayon nga nagatinguha agud mapabilin ang kalinong katawhay kag proteksyon sa komunidad. Makasalig ang publiko nga ang Bacolod City Police Office magapabilin nga dedikado sa paghatag sang tampad nga serbisyo para sa tanan, no? Ini ang inyong host nagapahanumdom nga mag-amlig pirmi kag padayon nga magasalig sa Ginoo. Mabatian ninyo liwat ang kadampig mo sa madason nga semana diri lang sa 1233 Radio DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Stay safe and may God bless everyone sevenfold. Maayong aga, Bacolod kag Negros Island.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
3: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS. Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sang atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sang pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: 9:02 aton time diri sa DYVS Sabian. Good morning. Welcome gid sa aton nga program Real Time with Leia sa sini adlaw sang Martes. Kadasig sang aton nga panahon abian. It's September 22 na. Kamusta ikaw? Kagabay pang damo ka na sang mga na-accomplish dira today. You are enjoying gid no sa imo trabaho. Kag salamat gid sa Ginoo for another day, another time nga ginahatag niya sa aton abyan. Bag-o naman nga opportunity nga makapdanay kita diri sa aton nga program. So kamusta ikaw abyan? And I hope nga updan mo ko diri sa sulod sang isa ka oras diri sa aton nga programa sa DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Kaginapasalamatan ginaton, Tita Virgie Salgado, kamusta ka dira? Salamat man kay Nay Mercedes Nanit, kay nang Drusilla, Sir Joel Gayanilo, good morning. Kaginapasalamatan man naton Tita Perla, Tito Nestor Montalbo, maayong aga. Kagsalamat Ginoo sa mga partner naton sa BCPO nga bag-o lang nag-update sa ato, nag-share diri sa mga importante kag mapuslanon nga mga information. Kagina agda ko ikaw abyan nga mag-connect diri sa DYVS, send your shout out, greetings or prayer request or mga feedback nimo abyan sa 0998-842-2130. Duwa na lang katulog abyan kag mag-celebrate na kita sa aton 56th anniversary. So kita ay kita abyan sa sining Webes, September 24, 7 a.m. to 11 a.m. sa City Harvest Church, Lopez, Mandalagan, Bacolod City. So again, invited gid ang tanan. Magpa-register lang abyan, paagi sa pag-text sang imo pangalan kag address sa 0998-842-2130 or pwede man maka-message dira sa aton nga Facebook chat box. So excited ka man bala abyan, ano ang gina-look forward mo sa aton nga anniversary? Gabay pa ang ginuugid ang mangin sentro no sang aton nga pag-celebrate abyan. Kag let's pray gid for a good weather, good health sa aton and safety gid no sa aton nga pagpakadto sa venue. Kag of course ra gid ang kalipay no sa aton tagipuson nga mag-celebrate kita sang faithfulness and goodness sang Ginoo sa 56 years sa DYVS. Good morning, Tita Mary Serrano, God bless you always. Kag again, September 24 sa City Harvest Church abyan diri sa Mandalagan, Bacolod City. Kag sa September 28 on air special kita. So pangamuyuan gina naton ang mga preparation kag pangamuyuan yo kami diri sa DYVS abyan as we prepare no. Kay kadamo lang kita sang mga challenge abyan kag at the same time no ang ano gid no ang kinanglan mangin victorious gi kita abyan no sa sining pag-prepare naton kag pag-celebrate. So please pray for us sa amon diri sa DYVS. Kag subong man ginatamyo ko gid no si Nay Ninita Guadalquiver, kamusta ka dira Nay Ninita? Nang Marilyn Ong, good morning kay Sir Noel Gamilon. Happy birthday gid sa imo halin kay Nang Marilyn Ong dira sa may San Juan Pontevedra. Ginapasalamatan man naton si Sir Felipe Diasis na Piesa Jr. Good morning everyone watching from Bago City. Salamat gid Sir Felipe, enjoy dira sa pagpamati. Kabay pa nga klaro ang signal sang DYVS dira sa inyo nga lugar. Gapamati man kamo sa radyo, sir. Salamat gid. Kaginatamyaw man naton maing aga kay nang Marieta Hasildo, first birthday ni Chuck Toning pronunciation Giselle. Or Zaytel Yarona Hinuhado Malata. Kagang iya nga dedication no. I believe nga bata ni Pastor Malata no. Si Zaytel or Chakto ni sa Mama Marieta. Zaytel Yarona Malata. Hello gid sa imo. Kag enjoy gid sa inyo nga dedication and sa inyo nga pag-celebrate man sa iya nga birthday halin kay Mama LA, Mommy LA Mayet. Salamat gid. Ginatamyo ko man si Pastor Carlo Malata, good morning Miss Donna, si Robert, June Apachica, Ma'am Elvi Salvador, Jigsinor, Ma'am Deding Mercado, Sir Ayan Tingson. Salamat man kay Manay Gloria Versosa. Manay, advance happy birthday man sa imo, kabay pangatagaan kapag isang good health and kusog sang Ginoo. Kag subong man, gina tamyo man naton, maing aga kay Sir Allen Del Carmen, Salamat man sa mga members ng Sumag Evangelical Church. Good morning gid sa inyo. Si Tita Gemma Pindon, ginatamyo man naton Ali Anching Benson. Ginapahibalo man naton abiyan sa September 25 to 26 ang Intentional Discipleship Making Conference sa SMX Convention Center, Bacolod City. Please pray man sa pag-prepare, no? So, sining IDMC abiyan. Nag-close na ang registration pero pwede ka mo maka-walk-in register abiyan gapon. Pangamuyuan man naton si Pastor Joel Acosta abiyan. Siya ni ang bagong host sa morning prayer kada Sabado. So, salamat kid partner Joel Acosta, no, sa imong nga pag-partner diri sa DYVS. Bantayan man abyan kada Domingo alas 7:30 ang The Word Between Us with Pastor Bong De La Fuente sa Northside Baptist Church. Muning iya programa The Word Between Us abyan every Sunday 7:30 in the morning. Kag of course kada Lunes abyan damo kita dira ma-receive nga mga encouragement and at the same time, mga information nga mapakabulig sa mga pamatanon naton sa Lift the Group nga program with Abian Leia Bargazo diri sa DYVS at 5 p.m. Kag sa mga church leaders dira, invited kamo sa sininga November 5 to 7 sa Hagay Philippines Bacolod Chapter Seminar, November 5 to 7 sa Millview Residences, Lopezina Street, Bacolod City. For more information, please contact Sir John, Pastor John Hainga, 0918-344-6003 or mag-email sa john_hainga@yahoo.com. Subong man ang VFFBC 78 Pastors and Workers Institute sa October 26 to 28 sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated kag Doan Baptist Church. I-contact lang si Sir O.G. Lyson sa detalye 0918-4500-484. Maayong aga man sa kanang Georgia Castor and please pray sa gyapon for healing sa kay J.P. Castor, kay Lucas Timbol, kay Ma'am Lilis Lofranco, kay Tita Corazon Estelioso, kay Tita Virgie Salgado, Ma'am Ninette Pataray, or Ma'am Ninette Pisaga rather, nay Ninita Guadalquiver, kag Ma'am Leia Solinap. Ginatamyo ko lang dira si Ma'am Ninette Pataray, kag si Tita Nema Tituro de Elias. Good morning gid sa inyo. Salamat sa pagpamati diri sa DYVS. Kag subong man si Tita Ofelia Tutika, good morning. Tutika family dira sa Kandroma Pontevedra, si Ma'am Sharon Yanok, Tita Julieta Hurilla, Tita Jochebed Pitogo. Hello man sa kay Tita Laila Kitko and family. Also kay Tita Toto, Tito Edward Gilaran, kay Sir Jeremy Gilaran, good morning. Kag subong man, ginatamyo man naton si Tita Ninfa de la Torre. Maayong aga man sa kay Tita Anita Talaman, Tita Marie Andrico, good morning. Ginatamyaw man naton si Ma'am Glory Valiega, mga members ng Seaside Baptist Church dira sa May Miranda Pontevedra. Happy birthday man subong sa kay Ma'am Elnie Rose Vio Sano. Ma'am Elnie, happy birthday, kag enjoy your celebration. Pastor Aaron Villaflor, good morning gil sa imo Pastor Aaron. Kag ina pasalamatan gid naton. Maayong aga gid, no, sa mga biyan naton dira sa Gimara, Sir RV Nay Mercedes Nanit. Good morning, kamusta ka mo dira kabay pang Ginoo gid, magpakamaayo sa inyo Nay Mercedes. Enjoy lang gid sa pag-alagad sa Ginoo. Enjoy Jesus every day. Kag ginatamyo ko man, maayong aga si Pastor Gideon Kahilig, tanan nga member sa Molo Fundamental Baptist Church. Subong man si Pastor Pert Alparaque dira sa Pavia. Pastor Moody Lem Tutika, dira sa San Rafael, San Andres, Iloilo. Mga taga-Pasi, Iloilo, good morning gid sa inyo. Dira man sa may Barotac Nuevo, Barotac Viejo. Sa may San Joaquin, si Ma'am Vic Regalado. Maayong aga gid sa inyo. Kag sa Miagaw, si Saroni Elbore. Salamat gid sa pagpamati. Kag also, aton man nga gina tamyaw si Ma'am Jing Abetong. Good morning sa imo Ma'am Jing. Mga biyan naton dira sa Kamsu. Maing aga gid si Engineer Ray Ramos, Ma'am Nieves Barato, Ma'am Vic Violanda, Ma'am Shirley Chernigan, Pastor Richard Solomon, maayong adlaw. Salamat man kay na Thelma, na Susan Cuelo, Ma'am Esther Labaste. Good morning. Also kay Sir Erwin Galispin, kay Ma'am Sheila, Sir Nika Bristante. Good morning. It's now 10:12 abyan kagang aton nga topiko, no, sa sininga aga mag-share ako sa work with purpose sa byan, no? Muna siyang aton nga topic. So, dan mo ko diri kag kun may ara ka dira mga greetings. Pwede ka diri makapadala sang imong mga pagpanamyaw 09988422130. It's now 10:12 abyan. Stay tuned, mamati kita sang pipila ka mga pahanumdom.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sang atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sang pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.

0: Madamong nga fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibaloa ang ginhalinan. Kun hindi ininagikan sa mga credible source, base peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kun ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video agkod maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo DYVS.
1: Kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
2: Search and destroy.
1: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak na tubig.
2: Self-protection.
1: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
2: Seek early consultation.
1: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
2: Support fogging.
1: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
2: Sustain hydration.
1: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
2: Isang paalala mula sa Save the Children.
3: Real Talk. Real Talk.

22 aton time, diri sa DYVS, nagapamati ikaw sa Real Time with Leia, si Ma'am Arlene Penuela, ginatamiyaw naton. Good morning sa imo Ma'am Aileen or Arlene Penuela. Kag-invite your friends sa biyan nga magpamati diri sa DYVS. Kag may mga Facebook account, pwede gid maka-like sang page ang DYVS. So, i-type lang 1233 Radio DYVS. Natamiya ko man si Tita Girly, Tita Jessica Fernandez, Tita Asmin, Tito Erwin Fernandez, subong man. Salamat gid sa kay Rosel Hagbernan Season, Ma'am Sheila Season, good morning. Ginapasalamatan man naton si Nang Grace ng Josel Olivares, Manang Vanji, and Kesha Bastian, subong man si Pastor John, Ma'am Ellen, Baby J.M. Magallanes, Naininfa Escaner, good morning gid sa inyo. Sinong Fernando ng aming mananap, dira sa Tabao Valladolid, salamat sa inyo pagpamati. Work with purpose, abyan. Ikaw bala, no? Ano ang imong reason nga nagatrabaho ikaw subong? No? Kagapati, gikita abyan nga ang trabaho is never just about a paycheck, a position, or even prestige. Kay ang trabaho, bala abyan, sacred ini, kay halin ini sa Ginoo naton. Ang Bible reminds us that whatever we do, whether in word or deed, we are to do it all in the name of the Lord Jesus. No? But silingon, the way we perform our task, the way we speak to our colleagues, and even the attitude we carry into our daily responsibilities can become an act of worship. Kag abyan ang work is not a punishment. No? It's part of God's design for us. Long before nga ang sala abyan nagsulod sa kalibutan, si Adam was already called to tend the garden. Ang trabaho was always meant to bring meaning and fulfillment. No, di bala ka nami, sinino? Nga ang trabaho was always meant to bring meaning and fulfillment. Ang balsang Ecclesiastes 3:22, "So I saw that there is nothing better than a man should rejoice in his work, for that is his lot." Kag mayara gid bala abyan sang kalipay in putting in effort, finishing something with excellence, and knowing you have been faithful with what's been entrusted to you. No, kun mag-exert kita blas ang energy, kun magpabalhas kita tudo, when we problem solve, kag ma-overcome ang mga challenge abyan, di bala, anong imo pamatsyag, no? Kung grabe ang imong energy nga ginhatag, grabe pabalhas ni mo, ambal nila, nagpautok, kagidbala, no? Para sa pasulbar ang inang problema, or na-overcome ni mo ang mga challenge, no? Wala mo ginpalagyuhan ang mga responsibilities or mga problema, pero ginatubang mo ni, abyan. So, anong pamatsyag mo? Ara ginaiabyan ang deep sense of satisfaction kay nag-reflect inagali sang image ang Ginoo sa aton. May ara kita sang deep sense of satisfaction kay nag-reflect ina sang God's image in us. Kay sino ba lang Ginoo abyan? Siya ang aton nga creator. And kung nagatrabaho kita, we reflect His creative, purposeful nature. Muna siya gali abyan, no? Kung nagatrabaho kita, ga-reflect man inagali sang creative and purposeful nature sang Ginoo. Kag ang aton bala trabaho, abyan nag-vary, ina, no? Lain-lain ang aton trabaho. Iban ara sa opisina, ang iban ara naga-negosyo, ang iban ara sa ministry, kag ang iban naman ara sa balay, naga-care sa family. But the source of all work is the same abyan. Ang aton nga, Diyos, no? Ang delikado lang gid gali abyan kun may ara sang separation bala sa sacred work from our secular work. Ano ning but niya silingon abyan? Ang kamatuoran nga wala sang divide, no? Every spreadsheet you balance, every student you teach, kada meal nga ginaluto nimo or gina-prepare nimo, every deal you close, every sermon you preach, all of it can glorify God when it's done with the right heart. No? So, abyan, basi may mga panghuna-huna kita nga layo sa perspective bala sang Ginoo when it comes sa work. Kay tuod gina bala, sang una, gani may amuman ko na nga panghuna-una, abyan nga, lain man ni ang sacred work, lain man na ang secular work. But as we learn, no, sa pulong sang Ginoo, abyan, tuod na, no? Kaya bala sang Colossians, gani, whatever we do it all para sa Ginoo.
Gabay pa nga ang challenge mong sa aton nga may shift sa aton nga perspective. Work is not just about survival. It's not just about climbing ladders nga kinanglan magtaas ang posisyon ko. It's about serving God by serving people. Finding joy in the process and remembering that our true reward comes from Him. Amo na siya gliabyano ang trabaho dapat, no? Hindi lang niya survival. Para lang may swildohon ikaw, may pakaon ka sa pamilya ni mo, or magtaas imo posisyon, magdamo imo kwarta, no? It's about serving God by serving people. Kag malipay yun, kaabyan, aragin ang kalipay sa trabaho ni mo. Kag ang reward, ang tutuod nga reward ara sa Ginoo, no? So, ano man ang imo nga task today, abyan, damo, masiling ka damo, or na-overwhelm ka, na-pressure ka, may mga deadline, kamay man o kundako, offer it up to the Lord, no? I-offer ina sa Ginoo. When you work with purpose, abyan, amo niyo, ma-discover ni mo nga ang meaning is not found in what you do, no? But in who you do it for. Na muna siya gali abyan, no? Ang meaning sa imong trabaho abyan, hindi na siya siling yung ng halimbawa teacher ako or driver ako or businessman ako, but kung para kay sinuna ang imong kinatrabaho abyan or trabaho, so muna siya ang tutuod nga meaning sa obra or work with purpose. So, tunan pag inaton abyan nga ang workplace naton, ministry man ini siya nato, no? Kag work as an act of worship. But before sini, abyan, mamati kita na isang another music, abyan, no? Kung may mga thoughts ka dira ikaw, anong pag-treat mo sa imo trabaho, no? Share mo diri sa DYVS. Ma'am Joyce Molina, EJ, kay Miss Janice Dita Norming Remutin, attorney John Mark Tamanyo, attorney Janice Diaz. Salamat, Gid. I'll be right back, abyan. Enjoy sa sininga ambahanon.

0: Yari, ang ato na byan. Gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Ato nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place ginsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-muna, no? Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always kakampaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidungdumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Real Talk 10:35 at time diri sa DYBS nga pamati ka sa real time with Leia. Hello dira sa mga nagapanyaga na, no? Enjoy sa inyo pagpanyaga temprano pano or dala na panyaga, pamahaw panyaga. Ang iba naman nagbag-ulan nakatapos sa pagpanghimos nga pang garden. Ang iba naman nagsakay sa ilang mga salakyan. Hello gid sa inyo mga abyanaton nga mga taxi and Grab driver. Salamat gid no kag upo nyo gid ginapartner nyo gid ang DYVS si ban gani ang ilang ano dira ya ang ila yang ginahimo no nga gina open nila ang ila car stereo abyan kag DYVS ang ila ginapamatian amo na ila ministriya no nga kun sino man naka makabati nga mga pasahero nila ati maka hopefully makaminister sa ila no ang ila pagpamati. Salamat gid sa inyo pagsuporta mga abya naton nga mga taxi ka Grab driver. Salamat man sa kay Coach Liza Mayo. Ginatamyaw ko man si Pastor Enrique Mamchuchi Calyehas. Salamat gid. Subong man ginapasalamatan gid naton si Abyanting Wiko. Hello sa imo ting. God bless sa imo nga trabaho kag subong man ginapasalamatan gid naton si Ma'am Karen Mosco. So mga mapisa naton nga mga ALS teachers. Si Pastor Alan Lumangyaw. Pastor Alan, may aga. Salamat gid sa imong pag-upo diri sa aton nga programa. Kita ay kita sa Thursday, Pastor. Kag again, sa tanan nga mga abya naton, dira nga nagapamati, nagaplano nga mag-join sa DYVS anniversary. Please register lang kamo abyan paagi sa pag-text ang iyo pangalan kag address. Text lang kamo sa 0998-842-2130 or pwede man sa Facebook abyan nga chat box. Ginaistoryante din naton work with purpose. Kag abyan, tunan naman naton this time, no, nga ang workplace as a ministry, kag work as an act of worship. Abyan, no, ikaw balaga pasalamat kang nga may trabaho ka today. Kag sa mga abyan naton, dira nga mga nagapangita sa trabaho, mga job seeker, hindi gid mag-lose hope subong abyan. No, pangamuyo, kag continue to improve pagid, no, sa imo mga craft, sa imo skills. Bisan tuod wala pa nasabat sang Ginoo imo prayer nga makatrabaho ikaw padayon lang gid no kun ano ang ginapahimo sang Ginoo sa imo subong no, hindi mag-focus sa negative abyan, no, focus gid no sa Ginoo, no, kag ano gid no, learn no sa mga things nga mag-improve pagid sa imong kaugalingon. So abyan ano kita bala maka-reflect kita bala nga isa sa mga area nga sama sa mima overlook naton in terms ng spiritual significance amo ni aton trabaho, no, kagabalo kita nga hapos no nga magpaminsar nga ang worship, no, nagakatabo lang kon Domingo sa mga simbahan naton, pero nagapatigi kita abyan nga ang sa aton nga trabaho in all its forms is also an act of worship, no. Do you believe in that abyan nga ang imo work is an act of worship? When we understand this abyan, nag-shift ang aton perspective kung paano naton gin-approach at aton nga trabaho, and more importantly, paano kita nag-engage with others in the workplace. Una gid abyan, ang trabaho bala is a God-given calling na iya, no? Ang balsang Colossians 3:23 nagsulat dira si Apostle Paul, "Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men." Manotis naton diri abyan ang whatever you do. Hindi but silingon nga, or it doesn't say nga spiritual task abyan are important, or that only ministry work is an offering to God. No, ang ini nga verse klaro gid, no, nga tanan nga work, whether in the office, a shop, sa education, sa service, is meant to be done as if for God, no? Sa Genesis 2:15 gani abyan mabasahan dira naton nga kun nga sang ang Ginoo nagtuga sa tao, he placed him in the Garden of Eden to work it and keep it, di ba? Ang trabaho abyan was part of God's original design for humanity even before sang fall, no, or pagsulod sang sala. Ang trabaho nga ginahimo naton sa amo sini is not something to be seen as menial or secular. Nga masiling ka, wala labot na diya ang Ginoo, wala labot na ding simbahan, no, sa akong trabaho. But, abyan, ang work we do, part ini sang God-given purpose naton. Di ba lang, share naton kagina earlier, ang work as with a purpose, no? So, in this sense, abyan, part sang God's original design ang trabaho, work is more than a means to an end. No, no ni but silingon. Abyan, syempre tanan kita may mga kinahanglan, especially or isa na dira ang sa ang financial security naton or career advancement. It's a way nga but silingon, it's a way nga naga-participate kita sa ongoing creation sang Ginoo kag care for the world, no? Ang paghimo naton sa trabaho para sa Ginoo. So God-given calling ina. Again, no separation ha, no, sang secular kag ano na ng sacred, no, kay sacred na tanan nga ginahimo naton for the Lord abyan, no, kundi inya man kag gintawag. So let's look take a look sa the workplace as a place of ministry, no, nga kun act of worship ang trabaho, what about sa workplace naton, no, nga maka-worship lang kita bala sa ano, no, sa simbahan, no, sa ano building abyan. Ang workplace naton is just a place to is not just a place nga mag time in time out kita, no, or it is there more to it, no, or may ara bala, no, or is there anything beyond, no, sa sina, yes, no. Abyan, ang workplace can be a powerful platform for ministry, a place where we live out our faith in real tangible way. So let's consider first ang example ni Jesus bala. Sang nagkadto diri siya, nagkari siya sa kalibutan, wala di siya nagsugod sa iyang ministry nga nagpreach gid siya dayon, di bala abyan, sa mga synagogue or gathering large crowds. Kabalo ka, he spent a significant portion sa iyang life working as a carpenter, di bala? Si Jesus was a carpenter abyan. Kag ang iya presence sa workplace nagapakita that every environment can be a place where God's love and grace can shine through. So ang example mismo ni Jesus nagapakita diri abyan nga ang workplace naton hindi man na siya simbahan, pero mangin platform na naton for ministry. Ang balsang Matthew 5:14-16 gani, Jesus calls his followers the light of the world, no? Balnya, a city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, no? And it gives light to all in the house. Abyan. Ano nambut silingon? A city set on a hill nga hindi gid matago, hindi ni naton ma, no? Kung nagpasindi kada kandila, kung taguon mo magasiga gina siya abyan. No, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So abyan nag-apply ni sa aton nga mga workplace, ang aton actions, ang aton attitudes, ang kung paano kita mag-interact sa ibang nga tao in our work environment, maka-point ini sa mga tao to Christ. Or let me rephrase it. Ang pag-deal mo bala sa mga tao abyan na maka-point people to Christ. Ang workplace then is a place where we live out our calling to be a light in the world, no? So muna siya abyan. Isa sa mga pamaaging another pagidiri nga point naton abyan nga work through excellence and integrity. No, sa imo bala trabaho mo to kagina, hindi lang kita naga-survive nga bahala na maka time in time out ako da okay na, pero pawala lang okay lang ang aton nga trabaho. Mayo man na maka mahimo mo sang maayo ang imo trabaho or gamay time nga ginatamad ka, pawala lang, no? One of the ways nga aton work becomes an act of worship abyan is by doing it with excellence. Ambal sa Colossians 3:23 nga to work heartily as if we are working for God, no? Heartily abyan nga may makakita man

imo abyan, nanging good steward ka bala. So kun ginahimo mo na, no, regardless ang ay hindi ko pagimuon kay nang guba ang computer, no, hindi ko ni pagimuon kay kulang ang gamit, mangamuna bala kong kisa, dira na matest abyan ang aton resourcefulness. Na dumduman ko gani sa una sang dito pa kami sa pahanukoy abyan, no? Ano na lang ni do testimony ko na lang ni sa kaayos ang Ginoo sang DYVS bala. May mga time sa pahanukoy sa una dito pa na ang DYVS mo ang original gid nga place, no, sang diri na sa Bacolod abyan, no? Ang pahanukoy ang studio and office sa DYVS. May mga time nga ga-brown out dito. May time nga nag-brown out, kag malawig ang brown out. So, kinanglan ko mag-download sa mga programs. Hindi pa nauso sa una ya ang mga OneDrive, mga cloud, no? Wala pa na ya. So, ang ginaimo ko na, siyempre gina-email or i-download mo siya sa website. Sa una mga ano pa to ya, mga diskette na sa, no, partner Joel, no, diskette pa na sa unang wala pa, hindi pa na usong USB drive bala, no, CD or diskette na muna siya. So ang ginahimo ko na, galisin siya ko sa supervisor, malakad ko na sa downtown, dito ko na ma-download sa magamit sang internet, no, kay syempre brown out. So gadala lang ko na sang either diskette or ano ni gani ng CD. Kaya dira mo ibutang ang file. So amo na siya abyan, no. Hindi kita magsiling excellence na sang kay brown out, hindi ka na magimo sang imong trabaho, di bala abyan. Bisan gani subong tanan nga pamaagi, ara na i-available na. May mga cellphone na kita, ma-download na naton anytime basta may internet connection, kailangan kang hindi ka lowbat, no, hindi ka na magamit yung diskette kag ano ni ng CD bala, no. So mga amuna blang bagay abyan nga gina-exhaust mo, no, ang tanan nga resources kag paagi. Then amo na pagambal nga mo nga wala ka na mahimo, no, di bala? May tiil pa man kita kag gamot, no, nga makalakat kita, makagwa kita sa workplace naton or masiling ka dira nga do wala gi kita inog bakal bugas subong, no. Pero ara abyan, no, ara ang ano ang pamaagi sang Ginoo nga mga muyo kita kag at the same time mingaan nga kita sang good health kag kaalam, no, nga mangita kita na isang paagi, either nga may hulaman kita dira or an mangita kita da sang extra anay nga job, eh, nang short job lang, no, Manila nga bisan pang bugas-bugas lang. Mga muna bala kong kisabyan, naga ano na lang kita, naga damo na lang kita excuses, no, para nga nang hindi nato hindi kita magiyo, no, or ginaabot kita sang aton katamad abyan. Kabalo ka, nagatulok ang Ginoo sa aton abyan, no? Makasiling kita yan excellence na, no? Kung ginapangibabaw nato, no, ang mga amon ang excuses naton. So this attitude abyan, no? Kung ginhimo nato naton best with the resources and abilities God has given us, no, can open doors to influence others and earn sang siling respect. So ang integrity abyan, isa pa gid, no? Key aspect ni siya sang worshiping through work. Ambal gani sang Proverbs 12:1, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid, no? Muna ginambal niya sa Proverbs 12:1 abyan, no? When we work with integrity abyan, no, kun honest kita kag masaligan kita, nagareflect ina sang character sang Ginoo sa ato, no, kag nagareflect man ina nga character sang Ginoo sa aton palibot, kumbaga nangin light kita bala sa ila or ang influence naton maayo or hindi, di bala? Bisan sa challenging situations gani, ang pagpakita sang integrity can be a powerful witness to our coworkers, employees or clients, no? Dira na matistigan ang abyan kun ara kita sa adversity, may there's adversity, may mga challenge, no? Ang aton nga testimony, no? And worship through excellence and integrity. Amo na siya abyan ang challenge siya aton. Another pagid nga nakita naton diri nga ang workplace mangin place of ministry kag act of worship naton ang work nga ang workplace as a community, no? Ang workplace is a place kung sa diin relationship
relationships are formed, both personal and professional. Magamitin na natin nga relationships to

Easter sa iban abyan. Balga ni Paul no sa Corinthians 1 Corinthians 9:22, I have become all things to all people that by all means I might save some. So ini nga principle abyan nag-apply sa workplace naton. Hindi man kita nag-preach no sa sermon or wala man kita nag-preach, but we can offer support, encouragement and love sa daily interactions naton sa mga tao around us abyan, especially sa aton nga workplace. You may be in a unique position to offer practical help, whether i-assist mo ang isa ka tao with a work-related problem or simply being a listening ear abyan, no? So kung kinahimo nimo, you demonstrate the compassion of Christ and build genuine relationships that open the door for deeper spiritual conversations. So abyan, as we end no sa aton nga episode today abyan, ikaw bala gina-consider nimo ang workplace nimo as a community? Gina-practice mo bala ang excellence and integrity nga ginatudlo sang pulong sang Ginoo? Gina-consider mo bala ang imong workplace as a place of ministry? Kag gina-consider mo man bala ang imong trabaho subong abyan nga God-given calling, no? So kun masabat mo ina abyan, makasilinggi kitang ara gyapon no, nag-worship gyapon sa Ginoo even sa imong or during no sa imong duty, hindi lang kun Sunday abyan or weekdays and everyday no ga-worship ka sa Ginoo paagi sa imong trabaho. So what does all this mean abyan nga ang aton trabaho is an opportunity to worship God. Remember that it's not just about sa work itself nga may ano ka, may kwaon ka nga sweldo no, or ginahimo mong imo mga task or sa mga lagas ka sa mga deadlines, but about how we approach it abyan. Kung ginatulok naton aton trabaho as an offering to God, kag ginatreat ang naton colleagues with love, integrity and excellence, we turn our everyday tasks into acts of worship. Kag kun ginahimo ni naton abyan, so we also create opportunities to ministry in the workplace, for ministry in the workplace. Abyan ang aton challenge today nga to rethink your job nga hindi lang niya as a way to make a living but as a way to live out your faith. Whether you're a CEO, an office worker, a teacher, a service provider, ang imong workplace is a mission field. It is a place where you can bring the light of Christ to those around you and where your work can be a form of worship to the God who called you to it. No? So kabay pa naka-help ini sa aton today na remind kita, na encourage kita, or na open ang aton nga mind abyan, no? Or somehow ma-unlearn naton ang mga things nga sa una ginapatian naton nga amo na siya pero hindi gali, no? Kagabay pa, no? Ang balip permi ni Miss Maloy, be a blessing in the workplace today, no? Kabay pa mangin blessing gidang aton nga kabuhi sa aton workplace. Hello kay Sir Brian Lois Tamayo Villanueva. Sir, good morning sa imo. Namin isang imo nga ano ni tea so sweet to trust in Jesus, no? Muni siya ang imong theme song, sir. For today or for the anniversary sa DYBS, salamat gid. Ate Hazel Alvarez, kamusta ka Ate Hazel? Sir Louis Castrojas, maayong aga gid sa imo. Salamat gid sa pagpamati. Pastor Gerald Janjutay, pastor kabay pa nga may time, kamusta Thursday, no? Mga biya naton sa Kabug Evangelical Church. Listening here from Kabug Evangelical Church with Ronel Lizare Navarroza sang NJ or CNJ and Mark Lester Lizare Navarroza. Salamat gid sa inyo pag-upod. Ma'am Glenda Kadavid, good morning. Tita Corazon Estelioso, salamat gid. Mga taga Talisay City Zone 15, maayong aga. Si Brother Randy Lisagis, Brother Chad Pahilanga, Brother Jonathan Brother Jonathan Apawan sa Talisay City, maing aga.
Sir Alberto Loreno. Maayong aga, Sir Alberto. Hello, Ma'am Grace GV. Salamat, Gid. Ma'am Arlene Penuela. Ma'am Teresita Gravanza. Salamat, Gid, sa inyo pag-upod sa aton nga program. Si Ma'am Pablita Villarin. Advance happy anniversary sa aton nga 1233 Radio DYVS. Yes, advance happy anniversary. Excited ka na, Ma'am Pablita, no? Kag ikaw man dira abyan, excited ka na sa Thursday. Duwa na lang katulog. Kag continue to pray gid, no, sa aton nga preparation kag sa pagpakamaayos ang Ginoo sa aton nga celebration sa September 24 kag September 28. Sir Jonathan Ga, Maymay Villaflorio o Dula Ogon. Pastor Francisco Gamoza, maayong aga sa imo, Pastor. Pastor Jasper Gamoza, si Ma'am Hazel Rimada, Ma'am Julie Pescador, good morning gid sa inyo. Kag sa mga abya naton dira nung bisan wala kamo naga-text, no, pero nagapamati kamo sa gyapon. Salamat gid Sir Billy Buenafe. Good morning Sir Billy, God bless gid sa imo dira. Ma'am Dolor Pastor Domi sa amin. Salamat gid kag ginapasalamatan man naton ang mga gwardiya naton dira, no, sa Talok site maayong aga sa inyo. Kag gina pasalamatan man naton si Nong Bonard kag si partner Joel. Salamat gid, no, kabay pa abiyan, no, mangin blessing kita today, no, sa aton nga workplace. Happy and blessed day to all listeners. God is argued ko nga maka-attend sa 24 galing daw medyo mabudlay gid nami tani maka live kamo kay diri lang o sa Facebook, no. Sa 28, Ma'am Ninette Pisaga, ang aton nga live broadcast, no. So, padayon lang yaton, regular lang ang programming naton sa 24. Pero salamat gid, Ma'am, sa imo nga prayers, and i-pray mo lang kami, Ma'am Ninette Pisaga, Ma'am Tess Villanueva. Good morning. Salamat gid. So, magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo. Have a good day gid sa imo abyan. Enjoy sa trabaho. Kag take care always abyan. God bless you. Kag stay tuned pagid sa mga programa naton diri sa DYVS until tonight. God bless you. This is Leia. Take care gid si Nanay Cedis is listening. God bless to your program. Salamat gid Sir RV Liwat sa imo pagpamati. Bye.

Okay, good morning mga kapanimalay. Tuesday subong kaga. Salamat sa gihapon danay kita sa oras nga alas 11. Nado kadasig lang sang inoras. Kag kadasig man sang inadlaw. Dugay-dugay. Tiyak mo naganambal na burn na, di ba? Pero dugay-dugay, October na. Dusan saan ulang kito blessing isip ko. October na di yun. Tapos November, December. Pero pasalamat kita nga pila ka bulan paano kita gin-sustain ni Lord sa makinang nano naton ang provision, ang good health, ang protection sa kadaadlaw sa pagsulod bala sa aton mga panimalay, no? And today aton nga topic about sa food, no? Paano kita makasave, save kwarta, save oras, kag save gidi syempre sa pagkaon, hindi mo mausik, hindi mo pila kanugon, no? Kapangabudlay ka, birbira ka pangita kwarta para makabakal ka sa grocery. And then masayang nang kagakapanos, gakabulakan, o hindi makaon, no? Ano ang mga rason sila man? Kaya paano tani malikawan? So, muna ito yung topic for today. Food waste at home. Save food. Save money, no? Sa magagmay natin nga mga leftovers, hindi sa leftovers nga sayang, but pwede natin may use liwat. Kami ganit kagabi, may bilhin kami nga rice. Kinluto ko man sininga aga, di ba? May bilhin man kami nga sang sabaw ko. Nagsinigang, tinginadamo kong sabaw kay namin blahigop, balahaw. So, mibilin, giniimit ko, kagindugangan, liwat, kaginag-another sinigang ko sinigaw, di ba? So, ay nasayang, amuna sa. So, ini si Jinky, upadanay kita until 12, dari sa Gyapon, sa kapanimalay mo.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Okay, so ginaagda na kon ang mga gusto no mag-attend sa VFFBC 70th Pastors and Workers Institute duha ni kaadlaw pero layo-layo pa man ni. On October 26, 2017. Tatlo gali kaadlaw 26, 27, 28 no at Doan Baptist Bible Institute and Doan Baptist Church. O kanami gid nga gathering ini and pwede niyo ma-contact si Mr. Ogie Lyson sa 0918450084. Kadamo kita sa mga activities actually sining mga binula no sa church and even sa aton sa community no. And we are also happy nga sa next week no nagapabalo kita nga aton na live nga coverage diri or sin aton special program sa aton nga anniversary, di ba? And sa 24 niya, may listeners fellowship naman. So, mangin busy ang mga aton di staff, kagap mga muyo kita nga namigid ang tiyempo, no? Sa sina nga mga inadlaw. And ako busy man ko kami, ara kami second batch nga training sa G-Hive, no? For those nga naka-enroll or sina to naka-avail sang first nga batch sa training sa paano maghimo sang bags, no? Sa nadigyan, then second batch Subo, and then may coming pagid sa last week of October. Makavisit ka mo sa G-Hive para makapalista ka mo. Wala ni bayad, libre lang ni nga training para kung in case may ara sang project aton nga city, no? Especially sa mga bags nga amon ginatudlo, kamo ang possible nga kwaon nga magtahi sini. So, extra income ninyo, kag whatever mga future purposes or future project related sa panahi. And, of course, ito nga bagong program diri mabatian, The Word Between Us, upod kay Pastor Bong de la Fuente sa Northside Baptist Church every Sunday, no, 7:30 until 7:45 sa aga mabatian. And ang new host naton sa morning prayer kun Sabado, si Pastor Joel Acosta.
3: Maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak langgam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
4: Dahil sa fast-paced society na meron tayo ngayon, lahat nagmamadali. Maging sa pagpili na nga ng kakainin, ang iniisip na lamang ay yung madaling makabusog, madaling i-prepare, instant iganga. Pero alam mo ba na may pagkain na sadyang mainam kainin upang mapanatiling masustansya ang pangangatawan at maging healthy ang bibig at mga ngipin? Eto, para mapanatiling healthy ang pangangatawan, ang cue natin is to have an intentional healthy eating habit. Yes, intentional. Ibig sabihin, pag-iisipan, pagbubuhusan ng panahon, because it benefits you and your family. Narito ang ilang tips mula sa Bright Side. Una, carrots. Ang carrots, nagbibigay ng sustansya, di lamang sa ating katawan, kundi sa ating gums, at nakakatulong na mapabuti ang circulation ng dugo sa ating gums. So kung meron kang gingivitis o nagdudugo ang iyong gilagid, dalasan ang pagkain ng carrot. Liitan mo na lang ng slices kung nagiging masakit ang iyong gilagid kapag kumakain ng matigas. Another, orange, pineapple, strawberries. Naglalaman ito ng acid na nakakapagpaputi ng ngipin. Okay, so yung orange, pineapple, and strawberries, good rin for teeth. Mansanas naman, kung ayaw mo ng tooth decay at meron kang meeting in a while, gusto mo na maayos ang amoy ng iyong hininga, kumain ka ng apple. Another, kalabasa. Dahil ito ay nagpapatatag, nagpapaputi rin ng ngipin. Ang seafoods, nagre-restore naman ng enamel at nagpapatatag rin ng bone tissue. Ang keso, mainam din sa ngipin. Ang nuts, ang mga mani, nagbibigay pagkain sa bone tissue at nagre-restore ng nerve fibers para tumatag ang ngipin. Ganon din ang itlog. Against tooth decay, kumain ng nilagang itlog. Siyempre, green tea. Nakakatulong para maiwasan ang pagkabuo ng plaque. Yung build-up ng mga dumi sa ngipin na mahirap nang alisin ng toothbrush. Honey, naglilinis at gumagamot sa pamamaga ng gilagid. Kasi ito ay merong anti-inflammatory effect. Herbs, pinipigilan ang pagdurugo ng gums. And celery. Celery, bagamat hindi maayos sa pang-amoy ang gulay na yan, nako, lumalaban yan kontra bacteria sa bibig, and it is very, very good food para sa merong mga concern sa kanilang hininga. Celery ang isa sa solusyon. Okay, ang ating tip mula sa Bright Side. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagatid sa iyo ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan, sa Utak Langgam.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Okay, padayon kita sa kapa ni Malay. Kaya ginagreet naton si Brother Alberto Loreno. Salamat, Gid, sa imo pag-upo diri sa aton sa kapa ni Malay mo, no? Permi ni siya, nagatabit-tabit sa aton. Busong on fans naton. Hindi, fan. Wala itong fans-fans sa aton diri sa program, kundi aton nga mga partners sa ministry, di ba? Kabudlay na iya kung karun mabata artistahin kita dito, no? Di ba? Pero ang importante sa aton is, nagainupdanay kita sa pagpadayon sa ministry, radio ministries and UIVS, no? Sa pagpangamuyo ni partner kamo namon kag kanami igid kay throughout the years. 56 na kami eh. Gaysipay kami itong tatlo kagay na. Si Nong Fred, si Bonard, ako. Pala na edad mo. Pala na edad mo. Tubo-tubo. Tanong DVS, no? So, dragi na balaan ko si Nusamon. Dari ang kaedad yagid ang station. But you know what? Ang station nagapadayon gid tungod sa inyong mga pangamuyo, pagpangamuyo sa inyong pag-support financially, di ba? So, ako yati by heart, no, ara gidya ang DVS akon is because nga halin sa first generation sa tatay ko asa sa akon subong ginagamit nang ko sang Ginoo pagi sa saning program, no. So balik kita, ano aton nga topic for today? Food waste at home, save food, save money, di ba? Ang amugid ni ang dapat naton nga pinsaron, especially mabata bala, kisa gagalo na sayang gagalo sa ila pinggan, way sayga paminsar kun ang pagkaon maubos nila, no, or kumasayang na kahit hindi pa sa kabalo mangita mo, hindi sila yan nagpangita sa obra para ibakal sang bugas, ibakal to sang sudan, diba? Basta makakaon na sila yan, makaeskwela, makahampa, makapangayo. Pero kung ikaw yan nagpangita para sa panimalay, maintindihan mo gin ang value sang kwarta, diba? So, food waste, amo ginaya ang akon nga gusto nga i-share sa inyo kaysa subong panahon, kamahal balas ang bugas, kamahal sang tanan-tanan, di ko magsaka pagid ang gasolina, no, magsaka pagid ang aton nga stove, kung ano na siya, ang bakal ninyo, di kabudlay, di mabalik kagid sa pagluto nga gamit ka sang uling or nagakahoy ka. Di okay man na kanami mamblan tinig ang ginaluto sa kahoy nami ang sabor galing kay ti atrasado, no, kay ti mapabaga ka pa, mapakalayo ka pa, masindi ka pa, mo na siyang ang disadvantage. Pero kung sa sabor lang namit ang luto nga sa kalayo kag dason makatipid gid man eh, di ba? Pero ti subong na daan diri sa aton sa syudad ya kinanada siga ang giho mo, no. So why do we waste food? Nga ginausikan tayong aton nga mapagkaon, mga anak. Nga ginausikan mo ng pagkaon. Nung bata, blahang panganyo na samusamuon. Tapos, kalausik-usik. Ang bata ang gamay pa, hindi pa sa kanchindi, tudluin na nadaan. No, so, yeah, pang lamharon nga pang idaron, tudluin na nga hindi pag-usikan ang mga pagkaon sa lamesa. And then, kuha lang sang batsyag ni mo, bala, ang kaya niya lang. No, and then, dugang lang kung kulang pa. Pero hindi paggaluho, damo-damo nga galo, tapos hindi maubos. Hindi ko na yan nanamian. Ngayon na lang ni kayang amo niya, balaan niya ganyang banta, ganyang kaya ya. Kailaban pa na ganyang kulang. No? Napunggan lang. Pero tutuod, way na siya gausik. Kaya tudluan ganyan nga, hindi pag-usikan ang pagkain. Especially ang rice, very particular gikoy sang bugas. Para sa ako niya, bisan nula prosod ang basta may bugas. So kung usikan mo bugas sa akon, idukoton mo o kung do basa bilang hindi ko da na namian sang basa bilang nga pangluto sang kanoon. Kung amon mo na ay ambot lang gid ya. Gaano na nagsampok na din ang akon nga kilay, no, kay hindi ko gusto amon na ang pagduto kag pabayaan lang din ang kanoon. So gina fried rice na sa, gina reuse na sa, gina aros kaldo. Basta, hindi pwede sayangon ang bugas, ang kanon para sa akon. So, sometimes food waste happens without us realizing it. So, lata ka di parang nasayang na to gali, na hindi na to napuslan, napanusan na to gali, napilakta na to. Ipakaon na lang kung mga kanon, ipakaon sa manok, patusik, no? Kay, isang sa ipilak mo na siya sa basurahan, di ba? No? And sometimes, gakausik kay nagbakal ta damo-damo, di ba? Tapos, nagluto ta damo-damo man, nga pakaunong, taglitatlo la kabilog damo-damo, ti. Tapos, ang mga pakaunong ta,
nabla may tao bala nga hindi na sila gusto nga kung amo naging pamahaw nila sa panyaga suliton. May amo na mo the one time lang bala tapos lang inaman dapat. Di, sayang na naman, no? Or kis aran ang sa ref naton, why tato na di parahan nga may nakihad tato nga mga utan or yung mga sudan to gali ala pila na to kaadlaw. Diba? Or sometimes, wala ta nakaplano sang meal nga itong lutuon sa panyapon o panyaga, ti nag-usik kita sa mga ingrediente nga hindi tagali maluto. Diba? So, amunin siya ang mga rason nga nag-ka-waste in aton mga food. So, imagine no, nobla everyday, may amunin kakatabo sa aton kusina, sa aton lamesa. So, may leftover kang kanon, may leftover kang mga sudaan, tinapay, no? Prutas, ti ano yung muon mo ni kinanan, wise ka. Hindi naman kinanan gimi eskwela kagiguro sa TESDA, nga kukiri, bread and pastries, or ano pa, para kabalo ka mag-recycle or ma-reuse sa imo food, no? Sa imo na lang niya, paano mo nilutuon liwat nga makaon sang tanan. Kag hindi mausik, kwarta mo na bala, or kwarta na sang bana mo, or kwarta na sang ginikanan mo. Diba? So, amuna siyang mga possible nga mga rason nga sila natin may bilin ng mga pagkaon. Number two, plan before you buy. Isa ni sa kapinakahapos ng muon is planning. Mga grocery ka, manindahan ka. Listahan na bala. Kahit kung hindi mo malista, may malipatan ka. No? Tapos ang nabakal mo, tadamu-damu, ibakal mo sa isa to ka-ingredients nga isa na nalipatan mo. Diba? And, gabalik-balik ta, ay, ato, makatutuan na kinalipatan ko itong bakal sa amunigali. Kapoy na, may bit-bit ka pag abarkintol ka. No? And one time, maging sugo ko, sala ko man, kawala ko nagataglista. Ang isugo ko man lang, baka katatlo ka egg. Ati niya, bala ka, wapos ang isugo, tatlo ka egg. Tapos gusto ko, ang may nakita ko itong balingon, nang gagmay siya bala nga balingon, kami dagko, ang katiga, kaya gusto ko matabo sina prituhon, kibutan sang kalamay bala na. Daw nang gusto ko para hindi siya shadow kaasin. Tamis-tamis lang siya. Basta daw nang gusto ko. Then may egg, no? Scrambled egg. Tapos may kamatis sa Mumbai mo na. Kaya wala ko nga naghataglistahan. Kaya ang natabo, pag-abot, ang ginbakal, instead of tatlo, duwa na lang. Instead sang balingo, naging sugo ko nga baklon to nga ang gagmay. Ang dugamay siya. Ang dagko, te mga akig ka pa, kaya imo masala, kaya huwag ka nagatiglista, ang isugo mo dan, do, kapati man lang, pero do, wala, guro ginapinsar, ginagatap ako instruction and all, no? Wala. Te ara, ginuto na, tig-ai, kisa lakit ang unto namun, nga bisan, ang balbay, lutuon mo, initon man ang kalaha, sa butang mo mantika, pag init sa mantika, amun pagbutang mo sa imo, sa balingo na, be, tibisa ano pa, nagkalakaging na to, nagkaduko to. Do, tiga, ano na gani, do, mapait na siya bala. Kaya natamaan na sang, ano naman do to, tigagod siya gihapon. Kaya lagko siya amunin ko. Sila isang akon nga sister, kaya ilain mo naging bakal nyo, dapat ti amuto ho, kasi kinakita ko. Isa ko kasi sa bumakal siya na, sa Sunday, ti doon na ibang mata ko. Kaya gintudo ko man, ilain na nabakal. Te, amo na bala, no? So, malista, kagidyalista, hon mo gid, no, kaano baklon mo, you plan before you go to the grocery, no, or sa market, di ba? So, pamangkuton mo, kagalingan mo, what do we already have? Anong ara to sa ref man, o sa amon kusina man, may asin pa kami, may mantika pa to, may mga bumbay pa to, kinanantis ka maglakat, na-check mo na to, para kung magbaka kagiman, dugang na lang or kompleto na bladayo, hindi ka na magbalik-balik. Isa na isa nagapatasar sa aton pagluto kung aga ang kulang sa ingredients. Kaya man minsan ka man, ay anon ko ni kawala na ning amos, hindi malay na lang lutoon ko. E, for example, hindi ka mag, instead masinigang ka, hindi ka na lang magsinigang, kikulang ka na to sa mga pidada o paitan or ano pa ng imo isahog. No, like ako ya okay lang ya kaginaya kay may arap ako na bilin nga Chinese cabbage tapos may bombay, may paitan, kumpleto pa yati. Duwa man lang kami ni Zach mo ti nakaluto gi kuya sang gusto ko nga sabaw, no, nahigop ko gid. And then ti kunula,
di mas in ko matindi sige nga siguro ma change ko into paksewang ako nga bang ros amon ko na tugo kun wala ko sa panakot kay may panakot ko di naluto og gid siya no hindi permi nga prito di permi nga may patis bala nga like you know, pinaksiw no di ba o pinamalhan di at least may sabaw ta hindi man makahigop kas ang sabaw mo di ba especially kung kapoy ka bala ba ko na may gidya higop sang sabaw kapangita gid ang aton ginhawa so plan, part sa plan, mislistahon ang imo pamaklon, di ba? So, kinanglan pa bala, egg, may egg pa kami, no, basic na mo kami, may egg kada kay anytime bala nga, gidaligid man, may, at least may sudaan, no, especially mga bata, kay mga bata, ito wala, na gapang hindi, basta may itlog ya, may either sunny side up, scrambled egg, or, kisa ganito, hindi na sana may ansang hard-boiled egg, you know? Pero nami na sa compare sa may mga mantika permi nga pagluto sang egg no and you make a simple shopping list sa imo pamaklon no based sa imo actual nga need kanong ang ara dira ti kung may mga ginapaabot kang occasion or party ti dugangan mo eh like ako may nakastack ko bun nakastack to kadamo gi ko stack no hindi ah pila man to kay sang nagdigad birthday ni roommate ti may bilin nga ginsubrahan ko giman kay iwat na siya mo ang isa na ka ingredient bala may iwat na siya so sin ko i-prepare ko ni kay birthday ni Zach next month ti para hindi na dugangan ko na lang dayon ti amo man lang na so tanawon mo ka anto kulang kag may budget sa imo pag grocery subong ang kulang sito sa imong preparasyon sa party baklan mo naman, di ba? Hasta ma-complete, no? Hindi ka nabudayan, di yan, kompleto na imong shopping list, no? And it will help you focus sa imo pagluto tungod nga wala sang concern. Then, learn to use leftovers. Paano natulutuon ni Miss Jinky? Wala ko bala katuon sang cookery, wala ko bala katuon sa bread and pastries or kung ano dira, no? Okay lang na iya. Di ba may kanon ka? Ano nang kanon mo, how? Pwede mo siya makalukalo, di ba? Kakadlaw ni staff ko ya, kaya ang kalukalo ko na iya. Usually, wala ni matika, nang dugin sa, ano nang tawag siya naman. Bali, nainit ko lang siya bala, na sa mainitan siya, kag maputan sang garlic powder, no? Mula na iya, why na ako ga-oil? Pero kung kaisa, like nagluto kami be fried egg that says scrambled egg, di ang amon nga kalaha, may dumibili ni matika. Di ako na siya ginaluto, kahit nakasave ka sa lulutuan, nga hindi ka na dugay-dugay hugas, naman to sa lain naman. At the same time, may gamay lang siya nga oil nga hindi siya do ka-dry gid. So, pwede ka kayo mo sang garlic rice. Kung mga bilin-bilin da sa mga chicken ni mo, pwede mo man na sa mahimo nga do sandwich, sa sandwich spread bala, no? Amo na, ipang filling mo siya. Or pwede mo na sa gamiton sa mga soup. No, kadamo, gid bala sa mahimo ni mo, basta hindi lang panos, hindi nabulakan, no? Kay safe gid ta na iya, panggamit mo pa na, I mean, makaon mo pa na, di ba? And then, ang mga bata na namian na siya, kung ginakalokalo, butang mo binatingi itlog, tapos kung may carrots, kada, yan isang carrots, diced ng carrots, dakon, parang chow fan, ng vanilla, pero at least, may ara nga, way nga naluto mo siya liwat, di ba? Na gapuslan bala ang pagkaon nga sila mo ipilak mo na lang. Mayla ko may ara kada sang manok, may ara kada nga baboy nga ginasagod or may mga pets kada bala nga pwede mo papakaon sa ila pero bisan pag ani pets kiti do kalaw ay mabla pa mga nablang kay ginapabay amo lang pagkaon da nagkalabilin-bilin da oh, eh pagkaon nanto di sa sapat do mo na blang mentalidad hindi man no kay kung pwede pa lang gani nga maluto ta na liwat mainit ta nami get no and store food properly amo pag ginin problema kung kaisa nagkakapanos na lang kay hindi insakto proper ang pag keep naton sang food ang mga suludlan ginabutangan naton basa pa na bladi ng hugas ta, wain pa na pa-dry, no? Then, wala mo man ginatrapuhan. Tapos, butangan mo sang food, kagtakloban pa, ti mapanos sa. Or even, malaman na imo nga suludlan, ang kanon ni mo, ang food ni mo, init pa, gintakloban mo na dayon. So, bulubog na waanay. So, kadamo sang pamaagi nga hindi gali, pwede nga sila ton nga gipabay daw do pawalaan ta lang bala padali ng obra siguro that's a term nga gamitan ko padali amo na nga aton pagkaon gakalapan us na lang
no? And then gina balik ang same nga sulodlan. Iisli labag-o, tamaran, mahugas mi mo. Why sa mapisan mahugas? Sige na, balikan na. Dala nang gapon, isulod ah. Na, naman sa ang aton, pero may nga ginarason. No? Por nami gidya, new naman nga container sa imo pagkaon nga ibutan dira para hindi magkapalapanos. And, hindi pagkamuton. No, amo pagin na kaginakamot akong kaista, kung kaisa. No, kung may ara sang kimpit, gamiti kimpit. Kung may ara sang plastic na bala nga ginag gloves nga disposable, amo na ang gamita kag magpick dira, no, hindi nga kamuton mo. Wait, takabilo ko dito ng kamot mo nakahikap before that, bala. So, kakapanos, ginasaya. And then, pagkatapos, di, siyempre, magtilaw ka, may serving spoon. Diba? Hindi yan nga, naggalo ka da, tilawan mo, tamo sa baba mo, then ibalik mo da, hindi. Kung amo man ginang case, kwa da ang kutsara ni mo, kag hindi na pag ibalik. Hindi siya pag i-mix lahat, asang halin sa baba mo, and then magalo ka da, kay amo na sa mga rason, nga gakalapanos ang mga pagkaon, no? Asay sa pag-store, ang aton man kisa pang ginawa, bala, hindi man in-chakto haw, diba? So, kung anong gusto mong saling natin kaunon ang mga nakabutangda sa plate, may mga serving spoon gina siya. Diba? And then, don't confuse ugly with bad. Abi ninyo, judge ta eh. Diba may saying, don't judge a book by its cover. Kita, may batasan man tanga mo na pagkakita ta sang prutas, pagkakita ta sang vegetable, medyo may samad-samad, ang ipanit, nag-itom, nag-brown, or may mga spot na da. Kamba din, ay, hindi na na, kay, ano na na, lubok na na, or ng, ano na na, lawai na na. Gamot na, sasagwa lang na galik, kay, kumbaga, base to yan, nagpilpilan, no, sang pareho yan, man, ano dira, or basin exposed to sa init, get, pero, hindi siya galik, ya, sineton spoil, bala, pwede pa siya makaon, so, hindi ta da yun, pa i-judge, kay, ipilak da yun, ang ina, nga mga fruits or vegetables. Abi ninyo, ang overripe, nga pa, banana, kinain mo na siya banana cake mo, di ba? So, kung kabalo ka na yung magamit, especially ning balangon, mahimo mo siya as banana cake. Ang mga vegetables, nga hindi pa man, kinain mo na siya nga, gina air fry nila, or gina, parang gina dehydrate, kinain mo nila subong nga mga crackers, no? Yung mga vegetables, or fruits nga, ginamix, no? Sa mga sinatomblado, silbi, imbis sicherya, amo nang kauno naton, mahal pa na abla, ginadehydrate na nila. And then, may ara, ginasasang isa ka parang do oven, ni pang ginapang slice, nabutang na da sa, may certain hour, no, nga dira na da sa dehydrator, and then, pagkatapos, sinasang yet, let's say, timer, makaon mo na siya dayon. So, pwede nga, amo na, tigil ka wala tayo dehydrator, iba ni ginay mo na, gina-dry nila, air-dry, or gina-painitan sa gamay, no? At least na yun magamit kag sinaton mapuslan gisaya ang ininga mga vegetables or ininga mga fruits, no? Saging, carrot, no? Tomato, ba doon mga amuginin dasig, bala nga doon kagakalo, anong term is luo? Gakaluo siya? Basta gakasamad sa bala nga, doon hindi ka rin magkaon, doon one time, ang iloy ko, magusto mo ni Kim, isang basta mahilig si roommate ko, si mami, iloy ko, kag ang akong gamay ngayon na blues, doon na, kumbaga, bala na, na-train na saya, nga, mahilig sila magkaon sa saging. So, mabakal na si roommate ko, man ako, sa saging, sila ginayagabanding din sa saging na, especially sa baa. Ako yan, hindi makungi ko yan, mahilig sa banana, ang ginakaon ko ng lady finger, ng gamay, or inang balangon, basta hindi kita ko, nanda ko, kag inang guwapa, ng yellow, ng guwapa, bala, kay primo ko, napakaon ni Manino, yung naman Jing Jong, former vice mayor, Jing Jong Gonzaga. Magkanto kami sa Prayer Mountain, tikidamos, may mga tanom sila saging, gina-ready, gina-iya sa table. So, do amo nang na-use ko sa sina, no? Pero, sa mga sub, ang hindi mo tanok ko, hindi mo pagbana na queue, hindi mo pagdosyon, do hindi ko na masyado gakaon, no? Pilit ko lang gina. Kay, actually, rich sa potassium, eh. Kung kulang ka sa potassium, amo na ipakaon sa imo.
buligin na. Pero hindi mo siya tinanukon. No, kauno mo siya as in, ina, lang gidiablang hilaw yun na, or luto yun na, pero wala gintanok. Kay potasyo pala. Pero once gintanok mo na siya, maturn na sa into carbohydrates, no? So, inis sila nga mga, gin-mention ko, abi carrot, banana, and tomato. So, batasig ni sa magkaladunot, no? So, mabaka ka tomato nga, medyo hilaw-hilaw pa. No, kapila na kabilog, igo, ginablang sa mapanggisa mo, kag magluto, kada makihad mo ang kamatis nga hindi pa siya dunot. Pag dunot naman, imo ang tomato paste, di ba? Do ala ketchup, nan. Or ginagisa na namon. Nan, ang mitaan kami nagisa ng kamatis, bumbay, kag ahos. So, pwede na din para sa sinugba mong isda or gimplito mo, no? Di ba? Kung saging naman, ti, pwede mo siya ganay maimo nga ng banana cake, di ba? Kung carrot naman, te, pwede mo man siya gapon mahimo ng sa pickles, no? Basta creative ka lang. Damo ka sa mong pwede ma-follow or masunod ng mga recipe online kung kabalo ka lang mag-search, no? Para hindi masayang ang mga pagkaon. Then, serve only what you can eat. So, kung mag-serve, ang portion lang bala nga galuhon mo para lang sa kung pila kabilog. And then, hindi mo pagdo, abi may batasan, like especially kung may mga occasion, punun tagi na ang lamisa, tas ang mga pagkaon, kag pila ka serving sang bowl, sang amuni bigisudan, tapos amun mani, da, magiginutok ng table, why not butanta isa-isa lang ka, kumbaga ka bowl sa kada menu, no? And then, dugang, kakula na, i-refill mo lang. Diba? Hindi sa gutok, crowded ang table, pero hindi masayang gimpagwa mo tantanan nga mahamo bala kag hindi mapuslan. So kung napabutang ka lang da isa ka menu, for example, may ara ka da adobo o isa ka da ka bowl, then may ara ka naman da abing ano pa, linaga, no? Muna, may isa manda. Kung may ano pag ida, isa-isa lang, then kita mo wala na, refill da yun. Doon mo na sa mga restaurant, kita nyo, magkaon ka da sa mga hotel man, why din nabubo, ginamat-amat lang na pagwa. Hindi ko may sobra, magigit, tikon kan mo na pa-cater, kinapadalaman na sa inyo. Pero mo na sa balay, pwede ta na i-ada para hindi mahanginan, ma-expose sa hangin. Kag mahalo-halo, baka isa-isa to, naggalodira. Tapos, ang same man nga food, ginggalo mo to sa piyak, at mahulataan na, hindi mo na bala. Pero, nagkakosmos akong kaisa nga, ang mga nagali nga nagkapanos ang mga pagkaon. So, hindi na sa dimapusla, hindi mahingagaw, hindi mainit. Ti, ano siya din eh, masayang na siya, di ba? So, serve only what you can eat. Kung kita man kakaon, gagalo, galo lang sa masarangan sa aton tiyan. Diba? Ang matatani siya, dun sa pang-into, mga pang-daya, ang ekonomi to. Oh. Once daan nga gutom ka, sa tanatanan, gina, makita mo, da, ay, dasan galo na, ganito, tapos hindi mo man kaya, kaya gisa lakit ng tiyan mo, sa isa pa lang, o dua pa lang kami nung naging kaon mo, busog-busog ka na, no? Dun hindi ka nakahalin sa bangko mo, kaya nakakapoy, nakagrabe, nakapuno sa tiyan mo, pero, amat-amat lang nga paggalo, amat-amat nga pagkaon dugang sa pinggan, ma-enjoy magid ang pagkaon. You can save money through meal planning. So, may meal planning, ginsunod mo to ang proseso, di ba? Ang imo budget, hindi ma-short. And may savings ka pa nga pwede magamit sa ano pa nga purpose, no? And syempre, kung may occasion, di ma may kuuton ka pa eh. Ayaw kami savings ko. May birthday naan si Amuni. So, makakanda kita niya. Kay, may mga savings ko. Tigamay na lang ako idugang, di ba? So, kung Monday, gusto ni mo, abi, ang menu ni mo, more ka mo sa chicken. Chicken eh. Pag Tuesday, be fish. Fish naman. Pag Wednesday, kung vegetable lang, may isda man ang pares, no? Amuni, eh, basta naka-plan. No, namigin man may plano sa strike anywhere, di ba? Kaya wala kagipiho ko ano matupaan sana, di ba? So, it's 11:38, mapos kita na for break.

0: perfect help meet sa aton yung mga bana. Kung wala ikaw yung bana, you are the perfect woman to be the mother of your children. Kung wala ikaw yung bana or kabataan, you are the perfect woman to also be a help meet to your mother, to your sisters, to your female friends or female co-workers. Lain ang design ni God sa aton. Male and female, He created them. Kita ya female. Lain yung aton nga role as women. Just like Eve nga gintuga sang Ginoo, special taya. Beautiful taya. We bring beauty. We should bring beauty to our household, to our homes, to our workplace. Hindi kita malipat mga nanay nga kita'y tinuga sang Ginoo nga babayi katulad ni Eve, inspired by this creation of God when He created Eve. Eve was the first woman to taste everything good na gin-create ni God, including her husband. So kita nga mga nanay bala nga buhi pa yung aton mga bana, aton pamalandungan kag aton gid nga i-apply ang aton yung nga calling as women nga kita ya asawa, that we will be a help meet to our husband, nga kita iya born to serve our family. Hambas ang Bible, serve the Lord with gladness. May we find ourselves as Eve's nga glad ya mag-serve, wala nagakumod. We find beauty in everything because that is our awakening, first awakening. Amo ang first awakening ni Eve. Everything is beautiful before nagsulod ang sala. Everything was perfect, everything was beautiful. If we have that mindset, mga nanay, nga beautiful ang aton nga ginadala, gali ya, kabalo ka mo aton mga panimalay bala, we'll be more peaceful and we'll be a haven to our children when they come home. They will look forward coming home because ara si mama, ara si nanay, ara si mami. O di ba? Beautiful, beautiful, beautiful. Say the word again, beautiful. God, thank you for creating us beautifully, fearfully and wonderfully made. Fearfully means intricate. Gin panumduman, wala gin palagpatan. Even our purpose, God, thank you, Gid. Thank you for reminding us, just like Eve, no? Before pa yan nagpakasala ang kalibutan, everything was perfect. And kami, nga gintuga mga mga babayi, we should also bring that beauty into our household, into our friends. May they see beautiful words, may they hear beautiful words in our conversations. Thank you, Gigel, sa pagtudlo mo sama sa mga aga. Pag-remind mo sa amon that you were the one who created us as you have created Eve. God bless mga nanay, padayunon, taninga mga pagtulunan sa dasun niya si Mana.
1: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Do you remember the Back to the Future trilogy, kung saan ang time travel ay nangyari using the DeLorean time machine? Sa part 2 ng trilogy ay ninako ng kontrabidang si Biff ang Gray Sports Almanac from 1950 to 2000 nang siya'y nakarating sa year 2015. Dali-daling bumalik si Biff sa year 1955 at nag-umpisang tumayat sa lahat ng mga nanalong teams na nakalista sa sports almanac na nagpayaman sa kanya. Dahil dito ay nabago rin niya unti-unti ang history. What if you had a chance to steal an almanac like Biff? Magpapayaman ka rin ba kahit pa unti-unti mong naiiba ang history sa iyong mga ginagawa? Maybe hindi mo na naging girlfriend ang iyong real wife. Hindi mo na rin kasama ang iyong mga anak in the future. Paano ko ang nasilip mo ang appointment book ng Diyos tungkol sa iyong kamatayan? Sinabi ng sumulat sa mga Hebreo, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ano ang gagawin mo? Magpapakasaya ka ba o magbabagong buhay ka sa pagbalik mo? Kung makasarili ka, siguro ay gugustuhin mong pagsilbihan ka na ng pamilya mo. Since alam mo na ang iyong deadline, maging feeling api ka sa buhay mo at abusuhin mo na ang kabutihan nila. Kung ikaw ay mayroong relasyon sa Panginoong Diyos, siguro ay paghahandaan mong mabuti ang araw ng iyong kamatayan. After all, bakit mo sasayangin ang mga natitirang araw mo sa mundo when you can be enjoying your family and friends. Siguro naman ay malimit mong bibisitahin o tatawagan ng iyong mga magulang at mga kapatid, at mga anak at mga apo. It's nice for them to remember beautiful memories of you kung wala ka na. Huwag magmukmok. Maghanda kang mabuti sa tulong ng Diyos. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Okay, it's almost 12 ng oras na to, no? And again, inaagda kita sa Hagay Philippines Bacol Chapter, sila 3-day seminar on Christian leadership, godly communication, and biblical stewardship. Sa November 5, 6, and 7 sa Millview Residences, Lopez Haina Street, Bacolod City. And of course, ang aton nga topic for today, quote ko, no, connect ko sa Bible, no? Ang story of the feeding of the 5,000. Remember, after nila nagkaon, humble ni Jesus sa ila. Sa John 6:12, gather the, sin aton nagkalabilin, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. Oh, di ba? Hindi dapat usikan. So, ini isa ka reminder sa aton nga ang food is something we should appreciate. No, whether it's a simple lang sudan, utan, laswa, isda, no, pagkaon sa lamisa, pasalamat gid kita, no. Food represents sing natawag naton resources, kinabudlayan mo na eh. Di ba? Bunga sa imo sweldo, sa imo trabaho. That's why nakabakal ka. Food represents effort. Sang nagaluto, nagaprepare. Food represents sang time nga ginagamit nimo pagpaninda, pagkihad, pagluto, pagserve, right? And of course, food represents God's provision. So, inisijinki sa gihapon upod ninyo sa kapanimalay mo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ritualita 1233.
1: May ugto yan rin ang ulo sa ating mga balita para sa siling oras adlaw sa Martes, Setyembre 22, 2026, sa Balita National. Oil products may dako nga dugang presyo subong adlaw sa Martes. Safety standards sa pagbiyahe sang electric vehicle kag safety checks sa mga barko pabaskugon inisunod sa Marina. Emergency response vehicles ginlonsar sang PPA sa mga major ports sa Pilipinas. Philippine Embassy sa France nagpaandam sa mga Pinoy nga ma-involve sa panahon. Kagkaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita. Sa Balita National, may panibag-o kag dugang presyo sa mga produkto nga petrolyo ang mga kompanya sang langis sa pungsod nga epektibo sumugod o kon epektibo kagina alas 6 ang aga. Sininga adlaw sang Martes, Setyembre 22, 2026, na record ang pinakamataas nga pagsaka sa presyo sang diesel nga madugangan sang 8 pesos kag 82 sentimos kada litro, samtang ang kerosene naman magataas sa 6 pesos kag 47 sentimos kada litro. May ara man sang pagtaas sa presyo sang gasolina nga madugangan sang 4 pesos kag 88 sentimos kada litro. Bangod sa mga price hike ginalauman nga magalabot na sa 109.34 pesos kada litro ang projected nga presyo sang diesel sa mga lokal nga station. Nagalabot naman sa 96.14 pesos kada litro ang ginalauman nga presyo sang gasolina, samtang magataas sa 127.78 pesos kada litro ang balor sang kerosene. Ang panibago nga pagtaas nga ini dulot sang pagmahal sang produkto sa pangkalibutanon nga merkado.
0: Balita 1233.
1: Suportado sang Maritime Industry Authority o kon Marina ang inisyatibo sang Department of Energy o kon DOE nga magbuo sang science-based safety standards para sa pagbiyahe sang electric kag hybrid vehicles sa mga domestic passenger vessel. Sunod sa Marina, nakigangot ini sa DOE Bureau of Fire Protection o kon BFP kag PCG agud reviewhon ang sa subong safety protocols kag magbutang sa mga requirement sa pagkarga sang electric kag hybrid vehicles sa mga barko. Subong man ginklaro sang Marina nga wala pa sang final nga findings nga nagasiling nga ang electric vehicle ang nga gin-report nga sakay sa MV June Astor ang nanginkabangdanan sang sunog. Samtang ginklaro sang Marina nga padayon sini nga tutukan ang safety kag seaworthiness sa mga barko kadungan sang pagdumdum sa National Maritime Week. Suno kay Marina Planning and Policy Service Director Priscilla Hara, padayon nilang gina-improve ang proseso sang paglantaw sang seaworthiness sa mga vessel. Bangod importante tante ini nga masigurado antistugutan nga maglayag ang mga barko. Ginsiling ni Hara, may ara sila sa mga checklist kag may ginatutukan ang mga aspeto sa operasyon kag safety sa mga barko. Agud siguraduhon nga nagasunod ang mga ini sa maritime safety requirements.
0: Balita 1233.
1: Magapalapta ang Philippine Ports Authority o kon PPA sang 19 ka emergency response vehicles o kon ERVs sa naglain-lain nga pantalan sa bugos nga Pilipinas subong nga semana. Suno kay PPA spokes Eunice Samonte, tinutuyo sini nga mapabaskog ang ikasarang sa mga pantalan nga magresponde sa mga insidente kaangay sang sunog kag iban pa nga emerhensya kag maproteheran ang mga empleyado, pasahero kag iban pa nga nagagamit sang port. Kalakip sa mga gamit sang kada ERV ang water kag foam tanks, fire pump, first aid kit, communication equipment, rescue tools kag personal protective equipment o kon PPE. Iga panagtag ang mga salakyan sa major ports sa pungsod, kalakip ang mga pantalan sa Batangas, Mindoro, Metro Manila, Davao, Zamboanga, Iloilo, Bohol, Bataan kag Corimao.
0: Balita 1233.
1: Nagpagwa sang opisyal nga pahanumdom ang Philippine Embassy sa France para sa bilog nga Filipino community dito na hanungod sa hugot nga pagdumili sa pag-intra sa illegal nga buluhaton kangay sang illegal gambling kagbulang sa among nga lugar. Ginpatigayon sang embahada ang formal nga abiso matapos sila nga ginalerto sa mga otoridad sa France may kailabtanan sa mga illegal nga aktibidad nga sa diin involve ang iban nga mga Pinoy. Suno sa pahayag sang embahada nakabaton man ang mga lokal nga otoridad sa mga reklamo na hanungod sa pang disputo o kon pang guba sa kalinong sa nga pumuluyo kag wala sang disiplina sa paghaboy sang basura bangod sa ilang mga pagtililipon. Ginpaandaman sang talatapan ang mga Pinoy sa France nga ang illegal nga bulang ginakabi nga isa kasahi sang animal cruelty nga may nagakaigo nga silot 3 ka tuig nga pagkabilanggo kag multahan ang mga ini sang 45,000 euros. Bangod diri liwat nga ginayo sang embahada sa tanan nga mga Pinoy dito nga tahuron kag sundon ang mga nagapadayon nga layi sa France agud malikawan ang anuman nga legal nga problema kag mapabilin ang manami nga reputasyon sa mga Pilipino sa iban nga pungsod.
0: Balita 12:33.
1: Kagamay itong mga nagapanguna nga balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, sini ang inyong managbalita Ruth Glaur. Para naman sa aton pahanumdom, ikaduhang Korinto 1:4, nagasiling ang pulong sang Diyos. Ginapabakod niya kita ka ginahatagan sang kalipay sa tanantang mga kabudlayan. Agud nga paagi sa siningabulig nga aton na baton halin sa iya, mapabakod man naton kag mahatagan sang kalipay ang iban sa ilang mga kabudlayan.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginilikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Sobra sa 3 milyon sang mga estudyante ang biktimasang bulihin kada tuig. Sobra sa 6,000 sang mga kabataan edad 15-24 ang nagapangimatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sang mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobra nga bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tawo sa tupad mo, biktima. Hindi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga otoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa otoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.
3: Ini ang 1233 Radio DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
4: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortiz.
6: At Beth Flores po, mga kaagapay, on a Trusting Tuesday. O, kailangan. Kamusta po kayo, mga kaagapay? Alam mo, nakakatuwa kasi, di ba, parang ngayon maaraw na ng konti, nararanasan na natin. Looking forward na tayo na si Amiha na ang madadama natin at pawala na si Habagat. Diba? Kaya nga, natutuwa ako. Sabi ko, salamat sa Panginoon sa ganun, di ba? At least alam natin, we're going into the cold time of weather na sa atin. Salamat sa Panginoon. Sana wala nang bagyo. Ano? But anyway, yun po. Sabi nga, patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan on a Trusting Tuesday. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio at narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo pong ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha niyo pong ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig mula Aparih hanggang Hulo, at ang gamit nyo naman po yung ating Facebook live stream o yung ating 702 app, Ay, kung may maganda po kayong internet connection, maganda po ang reception niya. So natutuwa tayo sa Panginoon sa technology na tama ang ating ano nga eh, ating panawagan until all have heard. You know, ating mission until all have heard. At ganoon din sa ating mga kaagapay na sa iba't ibang bansa na ang ating programa, mga programa sa 702 ay nagiging encouragement, pagpapala, support doon sa ating mga kaagapay na nakatira sa iba't ibang bansa. Whether you are there as an overseas Filipino witness o maaaring kayo po ay nag-migrate dyan at patuloy na ginagamit ng Panginoon sa mga churches dyan, ako, pagpalain kayo ng Panginoon. At ang dalangin nga natin, sabi niya, lalo po tayong maging matatag sa ating pananampalataya at malaking tulong ang nagagawa ng FEBC o DDIS dahil mother tongue, Tagalog, di ba, na-encourage ang ating mga kaagapay. At hindi lang yon, ang ating Trusting Tuesday is also our Ministry Partner Day. So patuloy na ini-encourage natin at pinapasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagbibigay. Ay nako, ang dami. Ako nga natutuwa sa mga nakikita natin na sa Facebook, yung mga testimony, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa, kung paano sila naabot ng mabuting balita dahil sa FEBC. So patuloy tayong gawin natin yan kasi yung mga kaagapay sa bawat kaluluwa na na-encourage at nakakakilala sa Panginoon, kabahagi ka doon, di ba? Kabahagi tayo doon. So patuloy tayo faithfully to pray and support FEBC. So dyan lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon, no po? Lalo tayo makapagtiwala sa Kanya. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702, ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman minsahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay maglantad ng isang ganap na katotohanan na isang ultimatum na katotohanan at ito'y matatagpuan lamang walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao na matay na libing at nabuhay na maguli. Kung kaya't ano pang ating sasabihin, kung kaya't amen, amen, amen, amen.
6: Amen, amen, amen. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, health benefits of gratitude. Excited ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil nga po, today, this week is my 1,000th episode sa Gabay. O di ba? The Lord is good. Kaya nga, ang dami-daming pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. At yun nga, napag-usapan natin bakit health benefits of gratitude. Kasi nga po, yung September 21 kahapon, yun po yung World Gratitude Day na pinasimulan po ni Edna Ford Lemle. Dun sa purpose na yung araw na to, gusto niyang maging Thanksgiving Day for everyone. Sa lahat ng culture, di ba? So, natutuwa tayo kasi nakikita natin, o nga pala, no, World Gratitude Day, kailangan natin itong maintindihan. So, bakit nga ba ito mahalaga? Kasi nga po, ang gratitude, pasasalamat, ay kaugnay sa pag-improve ng mental health, sa isang matibay na relationship at ng resilience. Pati nga sa physical health. At sa ating kultura bilang mga Pinoy na may pamilya at community central sa ating values, ang World Gratitude Day ay may malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. Diba? So kahapon po, pinag-usapan natin na ang gratitude ay nag-reduce ng depression kasi nire-rewire ng pasasalamat ang ating brains na mag-focus sa mga positive experiences na nagpapababa ng stress hormone tulad ng cortisol. So ngayon naman, it also lessens anxiety. Gratefulness or being laging pagpapasalamat, nagpapababa ng ating kabalisahan. Ang pagkabalisa o anxiety ay kadalasan may pag-aalala at negative ang kaisipan sa maaring mga bagay na nangyari na o sa mga bagay na maaaring mangyari pa. Ganun yung anxiety, past or future. Ang gratitude o pasasalamat ay maaaring maging coping tool sa anxiety. Ang palagi ang pag-practice ng pasasalamat ay kumakalaban sa mga negative thinking patterns sa pamamagitan ng mga kaisipang nakafocus sa kasalukuyan o sa present. So kung makita natin na nakafocus tayo sa mga negative na bagay patungkol sa ating nakaraan o maging sa future pa, i-challenge ang sarili na maghanap ng mga bagay na nagpapasalamat ka sa ngayon. Ito ay babasag sa negative thought process at magbabalik sa atin sa kasalukuyan. Kadalasan pa yan, yung anxiety na yan, nagdudulot pa sa atin ng takot, di ba? So think of the present. It also supports heart health, yung pagiging pagpapasalamat. Nagpapatibay ng kalusugan ng ating puso. Ang maraming benefits ng pasasalamat ay sumusuporta din sa kalusugan ng ating puso. Halimbawa, ang pag-improve ng depression symptoms, ang tamang pagtulog, ang tamang diet at exercise ay nagpapababa ng risk ng heart disease. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpahayag na ang grateful mindset ay may positive effect sa mga biomarkers na associated sa risk ng heart disease. Sa isa pong 2021 review ng research, napag-alaman po na ang pagpapanatili ng isang gratitude journal ay maaaring magdulot ng significant drop sa diastolic blood pressure. Ito po yung force sa ating puso sa gitna ng mga tibok nito. Ang pagkakaroon ng grateful thought, mapagpasalamat na kaisipan, kahit hindi mo man ito isulat, ay nakakatulong sa pagbagal ng ating puso at sa pag-regulate ng ating breathing o paghinga na masynchronize sa tibok ng ating puso. O diba? So mga kaagapay, ang linaw ng paalala mismo ng Panginoong Hesus sa atin ha, sa Matthew 6:31 to 34. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. O di ba napakaganda mga kaagapay? So huwag na natin problemahin yung nakaraan at saka yung sa hinaharap dahil alam na ng Panginoon yan. Kaya mga kaagapay, ilagay ang katotohanan ito sa ating puso, sa ating isipan at sa ating gawa. Kung tayo ay sumusunod sa kanyang naisin, hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
5: Amen. Father addressed Jesus as God. Ang Diyos Ama tinawag ang anak na Panginoong Jesus na Diyos. Wow. Amen. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayong mag-aral na po ba? What? Father addressed Jesus as God. Ano nga po? Ang Ama tinawag ang anak na Diyos. Sa Hebreo 1:8, pero sinabi tungkol sa anak, walang katapusan ang paghahari mo o Diyos. Mamumuno kang may katarungan sa iyong kaharian. final judge of humankind, katapusang hukom sa mga human. Matthew 25:31-32, pagdating ng Son of Man bilang hari, kasama ang lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa at paghihiwalayin niya ang mga tao. Gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga kambing sa mga tupa. First and the last, ang una at ang huli. Revelation 1:17, nung makita ko siya, bumagsak akong parang patay sa paanan niya. Ipinatong niya ang kanang kamay niya at tapos sabi niya, ako ang una at huli. Forgive sin, which only God can do. Ako ang nagpapatawad ng kasalanan dahil ako ay Diyos. Sa Marcos 2:5 hanggang 12, nang makita ni Jesus ang faith nila, sinabi niya sa taong paralyzed, anak, pinatawad na ang kasalanan mo. Nang marinig yun ang mga teachers ng law na, na nagduda, kaya sinabi nila sa sarili nila, grabe itong pang-iinsulto nito sa Diyos. Paano niya sinabi yon? Di ba Diyos lang ang maaaring magpatawad ng kasalanan? Nalaman agad ni Jesus ang iniisip ng mga teachers ng law, kaya sinabi niya sa sarili, bakit ganito mag-isip ang mga taong ito? Alin ba ang madaling sabihin sa paralyzed? Pinatawad na ang kasalanan mo o tumindig ka, kunin mo ang banig mo at lumakad ka? Pinatunayan ko sa inyong mga makapangyarihang ang Son of Man ang magpatawad ng kasalanan dito sa lupa. Sinabi ni Jesus sa paralyzed, tumayo ka, kunin mo ang banig mo at umuwi ka na. Tumayo agad ang lalaki, kinuhang banig niya at umuwi. Bumilib ang lahat ng nandoon at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, wow, grabe ngayon ang nakakita ng ganito sa buong buhay namin. Wow. Fullness of deity lives in bodily forms. Ang kapuspusan ng kadiyosan nakikitang tunay. Colossians 2:9. Kasi nakita kay Kristo ang buong

0: God, the only one and only. Siya ang Diyos lamang at wala nang iba pa. John 1:18, wala nang nakakita sa Diyos, pero nang nag-iisang anak ng Diyos, Diyos siya at kasama ng Ama. Pinakilala niya ang Diyos, Great God and Savior, dakilang Diyos at tagapagligtas. Titus 2:13, habang hinihintay natin ang pinakaaasahang nating aral na maipakita ang kaluwalhatian ng dakila nating Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christ. As nature of God, may kalikasan ng Diyos. Filipos 2:6, nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos, ngunit hindi niya pinagpilitan na maging kapantay siya ng Diyos. He and the Father are one, ang Ama at ang Anak ay isa. John 10:30, ako at ang Ama ay isa. Wow, wow, wow, amen, amen. Paano natin sasabihin hindi tiyak ang katayuan natin? Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu ang nagpaplano ng lahat para sa kaligtasan nating mga nagkasala. At saka, greater is He that is in you than He who is in the world. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Ang pinaka laging gusto ko dyan, Dad, yung triangle. Kasi dun sa triangle, parang ikaw yung, ako yung nasa gitna. Ganun ko pinipicture eh. Yung triangle, Father, Son, at Holy Spirit. Tapos nandun tayo sa gitna. So, ano mang pagsubok. Kasi meron po ako nakita niyan sa Facebook na parang may mga lulusob sa kanila, pero may nakabantay na tatlong ganun sa kanya, sa dire-diretso. So, hindi siya nilalapitan kasi it's very safe and secure siya doon. Ganun tayo eh. Ganun talaga yung katotohanan ng Panginoon sa ating buhay. Hindi niya po tayo pinababayaan, hindi niya tayo. Pero, ang point lagi kasi Daddy dito, obedience, di ba po? Yung pagsunod natin sa Panginoon. Kasi pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi naman tayo mga robot na simula nung tinanggap natin ng Panginoon, oh, ganito ka na, ganyan ka na, yung hindi ganon. The Lord makes it plain for us. Sabi nga sa Psalms 139, sinulat na nga niya yung kwento natin, di ba? So meron na siyang maganda in the foreknowledge of God. Alam na ng Diyos kung ano yung magandang buhay natin. Pero susunod ba tayo doon o hindi? Yun yung lagi kong nasa isip. At yun yung lagi kong sinishare. Hindi naman natin makikita yun na, ay, ito na ang plano ha, ito na, hindi. We take it by faith in what He has promised na in our each step of our day, lalo nating nakikilala ang Panginoon, lalo tayong nagtitiwala sa Kanya, lalo nating ipinagsisiksikan ang ating sarili sa Kanya. Kasi alam natin na siya ay true to His word, true to His promise, constant, at He has everything. Sabi mo nga, Dad, the best is yet to come. So kapag kasama natin ang Panginoon, sabi nga, eyes have not seen, ears have not heard all the wonderful things God has prepared for you and for me. Kaya dapat tayo, amen, mga kaagapay, doon ang mindset natin. Nakatutok tayo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Panginoong Jesus na at pinagtiwalaan natin ang ating buhay, di ba? Sila po yung may hawak noon at may magandang plano yun sa atin. So, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, anuman yung mga challenges. Nasa mundo tayo ng makasalanan. At ang gagawin ng Diablo, sisirain niya, i-discourage niya tayo, guguluhin niya yung buhay natin para ma-defocus tayo, mawala yung focus natin sa Panginoon. Pero if we always think of the triangle at sabihin, nasa gitna ako ng aking triune God, yun yung siyang magbibigay sa atin ng strength to move on. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, totoo yun. Our assurance is in you. Salamat po dun sa truth na yun, Panginoon, na you care for us, the Father, the Son, the Holy Spirit. Kung titingnan nga po namin, Panginoon, yung dakilang pag-ibig ng Father sa humanity, yung dakilang love ng Panginoong Jesus sa humanity, that He was willing to give His life for us. At yung dakilang love din ng Holy Spirit sa humanity, then siya yung gumagabay sa aming karanasan, that we may know Christ and the power of His resurrection.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan, mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan, pagpasidug kag pagkilala sa atong nga komunidad, mga pagkilala sa mga kadalagan, programa, proyekto kag aktibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa atong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako inyo kaupod sa 1233 Radyo DYVS alauna 30 tatutup alas 2 sang hapon sa atong School Bus Season 2. Ako si John Dela Cruz. So maayong hapon sa atong mga tagpalamatikis, sa atong mga tagtungmalan, ako sa mga kapadalan ng suporta sa atong programa. This is a new day of new information. So gusto mag-read, suggest, or comment ikas sa lahat lang ini sa atong comment section kay akon inibasahon kag dami awan. So today is a time to pause from your busy schedule, mamate, mag-reflect, learn something new, and maybe even ask yourself an important question. What does peace mean to me? So kung kita kabati isang word nga peace, what usually comes to mind? Maybe kaka-imagine nato ng mga tao nag-holding hands, or nagkaka-imagine nato ng dove, or nagkaka-imagine nato ng mga countries na nag-end some wars, or maybe we think of a quiet community. Or perhaps nagapanunod lang kita sang isa kapanimalay kung sa diin ang mga family members wala nagailinawan. But peace is much bigger than silence. Peace is much bigger than the absence of war. Ang peace pwede gid naton makita the way we speak. Ang peace pwede naton makita in the way we treat our classmates. Ang peace can be heard in a way kung paano kita mamate, or ini pwede man ma-practice kung kita ga-disagree. Ang peace ini nagabigin kung ang isa ka tao naga-decide, hindi ko pag-imon ang amo ini nga situation, much worse. So today is September 22, 2026, and we are gonna talk about the International Day of Peace. Now you might be thinking, do you usually hindi man at 22? Ang International Day of Peace actually is observed every September 21. Ang people around the world, sila nag-observe sa kamuini important United Nations Day. But here is something important. Ang peace, wala ini nag-last for only one day. Wala ini nag-last kay September 21 lang ini gina-celebrate. So, ang peace is something we continue practicing every day, and that is especially meaningful because ang tema sa 2026 is invest in peace for everyone, everywhere, every day. Invest in peace, what does that mean? Does it mean bala kinanglanan naton damo nga kwarta, or kinanglanan naton maging diplomats, or kinanglanan bala naton mag-travel to another country? So, of course, no. Ang invest in peace can begin with very simple things. For example, listening, respecting, helping, apologizing, forgiving, including others, stopping bullying, thinking before posting, checking information before sharing it, speaking calmly when we disagree, and choosing not to hurt another person simply because kita nagapangaki. So sa aton ng mga learners, today gusto ko ang gusto ko ma-listen kamo not only with your own heart but also not only with your ears but also with your heart. And also sa aton ng mga parents nagapamati, ang conversation nga ini is para man sa inyo. Because ang mga kabataan, kaka-learn na nila ang peace. Not only alin sa mga libro, kaka-learn nila kung ano ang gina-ubra sa mga adults. So, gina-observe nila kung paano mag-communicate ang ilang parents, kung paano gina-handle sa teachers ang disagreements, gina-observe nila kung paano gina-treat sa ilang mga manang and manong ang ilang mga manghod, or kaka-observe nila kung paano kamo nag-talk sa iban nga tao. And sometimes, ang most powerful lesson sa isa aton nga piece is not about or is not a lecture. It is about being a role model or an example. So, also, let us talk about ano bala ang piece para sa elementary learner? If makutun ko ang ano bala ang piece, ang answer might be wala gainaway. If ang isa naman ka high school learner, if makutun, perhaps ang answer nila would be ang piece means solving problems without violence. If maasa man ko sa parents, ano bala ang peace? Maybe ang answer is peace means my family is always safe and healthy. So of course, that is meaningful. Ang mga tao, I mean, ang peace naga-involve more than simply avoiding physical fighting. Kaya inimi are different meanings depende sa aton nga mga experiences. So ang peace naga-involve relationships, naga-involve dignity, naga-involve safety, naga-involve cooperation, communication, iniman naga-involve willingness to solve problems without unnecessary harm. Ang United Nations nga 2026 International Peace Day nga message naga-emphasize gid sa aton nga ang peace is connected to safety, dignity, opportunities, and cooperation in daily life. So let's imagine ang isa ka classroom. May duwa ka student nga nagagamit sang same nga pencil. Si student A, ginkwaya ini. Tapos si student B, ginkwaya balik. Tapos nag-start sila argue. Ang isa ka student naghambal, ako niya. And ang isa naman naghambal, hindi, ako niya. So ano ang mahitabo dayon? Of course, maybe basi masinggitanay sila, basi insult nilang each other, basi tiklodo nilang each other. Or pwede man sila maka-stop. Tapos ma-take a breath, maginhawa. And say, mangita kita solusyon. Maybe pwede kita maka-share. Maybe pwede kita maka-take turns. Or maybe pwede kita maka-ask aton nga teachers sang isa naman ka-pencil. So that is a small example of peace. Now let's make the bigger problem. Let's make a bigger problem. Imagine may duha classmates nga may are different opinions about sa ilang nga group project. Ang isa naghambal, dapat mobra kita poster. Ang isa naman naghambal, hindi. Mobra lang kita yung video ya. And of course, nag-start sila disagree. Is ang disagreement automatically gaining ginahambal nga may are lack of peace? Of course, no. Okay, this is very important. Ang peace does not mean everyone must always agree. People, pwede gid magkaroon different opinions and still respect one another. Pwede gid makambang nga disagree ako sa imo, or I see things differently, or let's hear both sides that night before we before kita magpili sa kung ano gibloobrahon naton nga project. So ina ang ginatawag nga peaceful communication sa ato naman nga mga high school learners. Here's another example. Imagine ikaw kagang imo nga friend nag-disagree about something nga inyo nga nakita online. Ang imo nga friend nagapati sang amo ina nga post. Ikaw, wala. Pwede ka gid maka-comment dayon nga, ay fake ina. Or you could say, i-check danay naton ang source. Diin nga respond ang nag-create more room for peace. Of course, ang second choice. So nga abala, because wala ini nag-atake sa isa ka person. Ini nag-focus sa information. That is an important peace building skill sa digital age. Now let's talk about something much even closer sa aton nga balay. Ang peace sa pamilya. Does a peaceful family mean nga even ang that ang mga family members nag-argue? So, hindi, of course, every family can experience disagreements. Parents and children can disagree. Ang siblings, nagainaway. Ang family members, gaka-misunderstood nila or gaka-misunderstand ng each other. Ang nag-matter na diri is how we respond. Nasinggitanay bala kita? Naga-insulto bala kita? Naga-threaten? Naga-untat mamate? Or, nagapungko bala kita kang mag-istoryahanay? peace does not mean pretending that problems don't exist. Sometimes, peace requires us nga mag-face ang aton nga problems honestly. So, panumdumanin ni Bella, if ikaw may disagreement sa isa ka tawo and ikaw simply lang nagdiyan nag-refuse nga mag-speak for 3 weeks, ang problem bala na sulbar na. So, of course, not always. Kay sometimes ang silence naghatag sa aton sang time nga magkalma ina healthy get. But ang silence also nag-allow sa aton nga ang misunderstanding nagadako kang nagadako lang ini. So, eventually, kinanglanan magyapon natin sa communication. Kinanglanan natin maghamba nga pwede bala

0: the workplace, sa neighborhoods, online, and finally, another word na makita natin sa theme is ang everyday. Hindi lang once a year, hindi lang during September, but everyday. That is why ang amo ining topic is still relevant, even though ang Peace Day was yesterday. September 21 may be the official observance, but today gives us another opportunity to ask, ano bala ang ako na mahimo subong for peace? So let's bring the idea of peace closer gid sa aton. Sa aton mga parents and students, this is especially gid para sa inyo. Because peace at home is something everyone contributes to. Ang peaceful home is not a perfect home. Ang isa kabalay may mga disagreements, may arga pang stress, misunderstanding. But ang mga family members maka-develop good habits that reduce unnecessary conflict. So of course, turihan natin ang iban sa ila. Habit number one, listen before responding. Sometimes, kita nagapiparar na sa ating isa but while ang isa ka person nag-istorya pa. But we are not actually listening. We're waiting for our turn nga i-defend ng aton nga kaugalingon. Instead, try get nga itsinihong ko danay kung anong imo ginahambal. That one sentence can change a difference. Habit number two, lower your voice. Kung isa ka tao nagapangakig, ang voices naton usually nagatudok gid kag nagataas. But louder doesn't automatically mean more correct. Sometimes, sa pag-lower sang imong voice, ini nagabulig man lower sang temperature sang conversation. So sa atong mga parents, pwede nyo gid ini i-model. Ang mga children, pwede nyo man ini i-model. So habit number three, don't use insults. So kung ikaw, akig, istoryahi ang problema, hindi gid pag-atakiha ang identity sang isa ka tao. Try getting a humble permit nga, nagapangakig ako because wala pa ini natapos. Ina nga, isa ka different message. Usually, ang iba nag-attack sa isa ka person. But ini nag-identify sa problema. Habit number four, apologize. Ang iba nga mga tao nagpanumdam nga saying sorry means losing. Of course, it doesn't. A sincere apology can be a sign of responsibility. For example, pwede kang ba, sorry, ginagsinggit ako. That is better than saying sorry kay ginpainit mo bi ulo ko. Amoy na ang difference nila. Ang first, nag-take good responsibility. Habit number five, forgive but learn. Ang forgiveness doesn't mean nga mapretend ka nga wala may natabo. It can mean deciding gid nga hindi na mag-continue nga i-hurt ang one another. But if ang situation naga-involve gid serious harm or abuse, seeking help from a trusted adult or appropriate professional is important. Kaya ang peace does not mean gina-tolerate ikaw sang nagatolerate ikaw sang violence, but peace does not mean nga ikaw mahipos lang when someone is being harmed. Kaya ang peace includes safety and dignity. So sa atong mga parents, I have a question for you. What kind of communication do your children see at home? Nagakita ba nila ang mga parents nila nagapamati, nag-apologize, or nag-solve problems respectfully? And sa aton naman yung mga learners, how do you contribute to the atmosphere sa inyong balay? Nagabulig bala ka mo? Nagapamati? Nagaspeak respectfully sa inyong mga manghod or utod? Nagahamba bala ka mo thank you? Nagapologize bala ka mo when necessary? Ini mga small things nga nagamatter. Because peace is often built through small habits repeated good consistently. So, of course, also, and disagreement is something every person experiences. Ikaw nag-disagree si mo friend, nag-disagree ka si mo utod, si mo classmates, si mo parents. People online have different opinions. Disagreement is normal. But the question is, what do we do with disagreement? Here are five peaceful steps. Step 1, pause. Hindi gid mag-react. Take a breath. Give yourself a moment to breathe or to think. Step 2, listen. Mamangkot. Ano gid ba lang imo nga ginanamin? Hindi gidayon mag-argue against something. Ang amo inang a person wala yagigin hambal. Step 3, clarify. Pwede ka gid makahambal nga ang ginanamin mo bala amo ni or amo ini. Ini maka-prevent gid misunderstanding. Step 4, speak respectfully. Use I think, I feel. Ang ako nga concern is, instead of ikaw per me, wala kagid gaano, like something I'm not. Step 5, find what you can agree on. Maybe naga-disagree ka mo about sa solution, but perhaps maka-agree ka mo sa isa ka goal. So for example, gusto ko ang atong group project maging successful. Pwede ina maging isa ka common ground. So of course, this year, ang nag-remind gid sa aton nga ang International Day of Peace, nga peace is not built not only in diplomatic meetings, but also by people in neighborhoods, classrooms, and communities. That means when you don't have to be famous nga para maka-contribute ikaw sa peace. Hindi mo kinanglan maging world leader. Hindi mo kinanglan thousands of followers. Hindi mo kinanglan maging manggaranon. Or maghulat nga magtako ka. You can start now. Ang isa ka bata, makabuli sa another bata. Ang isa ka student, makasub some rumor. Ang isa ka teenager, makaspeak respectfully online. Ang isa ka parent, makapamati sa isa ka bata. Ang isa ka teacher, makakreate inclusive classroom. Ang isa ka neighbor, makabulig sa another neighbor. Ang isa ka community, makawork together. So, of course, hindi natin makita na ang peace is like a building. It is built from smaller pieces, one brick, another brick, and another. In the same way, ang peace is built through countless small actions. One respectful conversation, isa ka apology, isa ka act of kindness, isa ka decision, isa ka student nga nag-stand beside someone, isa ka parent nga nagapamati. So ang small action can become habits. Habits can influence families. Families can influence communities. And communities can influence society. And society can contribute to a more peaceful world. So tani damo na makamunatunan sa akong subong nga adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang atong nga School Bus Season 2. Ang inyo paboritong programa, Humlin Lunes, Tubto Biyernes, alaon na 3:30 ang hapon. Kabay po tayo magsuporta sa atong nga programa sa pagmamatik sa paglantas sa atong nga FB Live sa 12:33 Radyo DYBS. Hindi mo kalipat na mag-react, comment, share, and follow. Hindi akong inyo kaupon sa mga adlaw. Ako si Jam Delacruz Nagasiling. Maayong adlaw sa inyong tanan.
1: Yari, ang ato na biyan. Gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
2: Nga to niya 4 o'clock habit gina hindi natin pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look bon mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya. No? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung na namin ning aton balay tani naka-screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation if in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then of course we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always ka-campaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue na.
1: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidungdumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
3: Shh. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: This is a classical gallery produced by 98.7 DZFE, The Master's Touch, for FEBC Radio.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayong adlaw sa tanan nga mga tagal kalamati naton diri sa DYVS kinaadman nga episode diri sa DYVS 1233 Bacolod sa inyo talapihitan. Kag nagalantaw kag nagpamati sa aton Facebook page. Ini naman si Kex Orbida sang Peacepan kag The Blastic Project nga base, no? Base dira sa Binalbaga, Negros Occidental. Nagatamyaw sa inyo sang Happy Tourism Month. Actually, ining bulan sang Setyembre, amo ang tourism month diri no sa aton sa pungsod Pilipinas. Kagsang nagdigan nga September 8 to 12 amo ang aton nga Provincial Tourism Week diri sa Negros Occidental. So 8 to 12 na sang nagdigan nga episode naton sa kinaadman, ang aton gin-discuss amo ang mga advantages, no, ang mga bintahi sang turismo sa isa ka lugar. Kabalo kita, no, but sa lingon sang tourism, it's travel for pleasure. Ang pagbiyahe, no, pagbiyahe sang nagkalain-lain yung mga lugar para sa kalipayan, no, or kalingawan sang tao. Lay naman na yung exploration, kaya na mas medyo mas dangerous na, no, mas grabe ang risgo. Ini ang tourism, no, it's travel for pleasure. So anong kalain-lain, i-recap ko lang advantages sang turismo sa isa ka lugar. Ga-create siya sang trabaho. Inayatuod na, no? Kaya para example, magbutang isa ka tourism site sa isa ka komunidad, isa ka banwa, madugang ang trabaho nga gina-create sini. Tapos may hara kita ginatawag na multiplier effect, no? Ang kwarta nga ginagasto sa mga guests naton, sa mga bisita naton, sa lodging, sa pagkaon, sa transportation, nagagtiyog na sa isa ka local community. So, ang ginasuportahan niya nga mga sektor, mas damo pagin. Siyempre, kung kilala ng turista naton sa pagkaon, kilanlan man ang mga farmers. So, mga farmers nagabintaha man, no? Foreign exchange, nagataas ang foreign exchange, no? Sa sinang lugar because may international travel nga ginapasulod. Mayara man infrastructure development, but silingon nagatahom ang mga infrastruktura kag mga fasilidad sa isa ka community. So, nagatahom, no? Ga-upgrade ina. Ang quality of life sa local community nagataas man bangod sa influx sang bisita kag sa mga nagkalain-lain nga mga serbisyo. Kasi siyempre kung may tourist site sa isa ka lugar, nag-improve ang water facility, nag-improve ang mga internet in ang mga resorts. May harap pagin nga heritage protection kay bangod sa mga entrance fees nga ini kag mga local nga mga souvenir nga mga sales, nagahatag ini funds or kwarta para i-maintain ini mga historical nga mga monumento ni mga museum kag iban pa nga natural heritage site. Cultural pride, kanamigin sila ninanamian ko kay para sa isa ka community, kung may tourist site sila, no, may ara sila bugal sa ila locality, sa ila banwa, sa ila community. Kung intsakto ang pag-manage sa isa ka lugar, ang environmental conservation mataas. Pero syempre, kung ang mga turista sa sinang lugar, hindi ma-manage mayo sa local community, anong ending? Ang imo tourism site, maguba lang ina. Ang natural heritage site mo, maguba lang na kay nagdamo ang bisita. Foot traffic ang isa sa mga kontra sang development sang mga environmental sites. So, pero kung ma-manage ang mayo, ha, madugang ang funding kag mataas ang livelihood sang sina nga lugar. May mga bintaha mangyid, no? May mga advantages mangyid ang tourism sa isa ka lugar. Makadto kita subong, no? Makadto kita subong sa disadvantages. Mga disadvantages nga ini nga inong istorya naton o the whole episode sang kinaadman, mas madamo siya bangod kung pabayaan mo ang isa ka local tourism site, ang ending sina madiplit, maguba, until eventually gubo na lang gid siya kay hindi na siya ma-sustain. So ano ang mga negative effects ni sa tourism sa environment especially? Well, some major tatlo mong resource depletion, ang pagbuhin sang resources sa sinang lugar, pollution, di kabalo naman kamukha ng pollution, no? It can also be air, it can also be noise pollution, and habitat destruction. Ginaguba sang turismo ang lugar kung saan nag-istar ang mga tumandok ng mga sapat, tumandok ng mga tanom. May naman, kot nga ang ginaano mo, Miss Kex, nga ang gina-episode mo yung tourism sa basura, kay kabalo naman ka mo yan sa kinaadman ang ginaisurihan natong kada episode is, of course, basura and the ill effects, no, of solid waste management. Bangod ka na ko sa ginaubra sa turismo, no, sa tourism, sa solid waste management sa isang community, diba yung habal kong adaan, halin sa una, kung damo tao, damo basura. Jutay tao, jutay basura. So ang ending sina, kay tungod may tourism sa isang lugar,
car, ang ending, gada mo ang tao. So, kailangan gila i-manage. So, anong negative effects sa mga sang tourism sa isa local community? Environmental degradation. Anong degradation? Ang pagwasak sa palibot. Environmental degradation. Kung damo-damo bisita sa isa tourism site, ano ang ginadulot sini? Ang ecosystem sa sinang lugar, gubon niya. Pareho sa mga trail, ano mga trail, mga lagyan nga gagmay, example kadto kamo sa kanlaon para mag-trek dito sa babaw, gaagi kamo sa mga nature trails. Pagtaman kadamo ang tao kag hindi ma-manage sa mayo, anong ending, maguba ang mga trail. Hindi lang ni kay bukid ang inaistoryahan ta, pwede man ni sa tourism sa dagat. Example, when you scuba dive, kung hindi mayo ang pag-manage ng imong scuba diving group, anong ending, guba ang mga coral reef. Ina pa lang balang flippers, ina pa lang flippers, amo ni siya balang kung ga-scuba dive, kag ginasuksok mo sa imong tiil, nga palaba bala. Ang laba, parang kung mag-swimming ka bala, malayo imong maswimmingan, amo na siya ang tawag flippers or fins. Makatungtong lang imo flipper or fin sa coral area, maguba ang corals. So sinapa lang, pila ka hundreds of thousands sa bilog na kalibutan ang nag-scuba dive kada adlaw. Kung hindi sila mayo mag-manage sa ilang dive site, I think ending wala na tayo coral sa kalibutan. So that's environmental degradation. Kagina ginahambal ko, resource depletion. Number one, inchindihon ta, ano ang mga resources naton sa isa ka community? Supply sa tubig, sa mga gripo, supply sa kuryente, supply sa pagkaon, amo nang top 3 nga resources naton sa isa ka local community. Ngayon, kung damo-damo ang bisita or tourist guest sa isa ka lugar, anong ending sini? Mabudlay yan ang supply nga nining tatlo nga ini nga supply nga mag-cater sa tanan nga tao, hindi lang sa local community kundi sa mga bisita. So nang ending, ang shortage or ang pagbuhin ara sa local population. Kung may resort sa isa ka gamay nga banwa, dako nga resort, 3 star. Laban ang tubig nga supply si nga banwa sa iya una gakadto. Nibla kabaluto na iya, mas una gina-cater ina. So ang ending, kung damo-damo bisita, example, Holy Week, sa isa kagamay nga banwa diri sa Negros Occidental sa sur, sa bukid na yun, Holy Week. Nagdag sa ang kadamo-damo nga tao, times 3 sang normal, may mga 10,000 katao, katurista ang nag-abot. Nagkaroon ng water shortage. Nabuhina ng supply sa tubig sa gripo, di nagkadto sa resort anay nga gintinera nila. Hindi bala? O kuryente amo man, 10,000 katao, kada lugar, no, kada area, may arang inatawag nga requirement sa kuryente. Amo na nga nag-rotational brownout kita kay kulang aton nga supply. So, butangan mo 10,000 katao, dugang, no, sa isa kagamay nga banwa for 2 weeks, Holy Week, 2 weeks, anong ending? Brownout. Kaya tibas damo ang gina pangayo nga supply sa kuryente kaysa sa ginahatag nga supply sa inyong electric cooperative. Pagkaon, ano pang ending? Siyempre, kung ikaw yatang iya sa isa ka grocery or may negosyo ka na sang utan sa merkado, kung naghambal sa imong resort nga, kilanlan ko subong adlaw, 500 kilos nga kalabasa, unahon mo na baligya dito sa resort, tama? So anong ending? Ang local community ang kasuffer, sila ang mawadaan sang kalabasa. Uy, ari ho, hindi, sorry, haunta kami. Netuod giniya ha. This is around the world. Ina mga golf course na bala, ang isa duha ka golf course sa isa kagamay nga banwa, mas dako pa na ginakaon nga tubig sa sabilog nga local community of around 40,000 people. Tutuod na iya. Kaya ko, ambot lang kung may maghambal, may mapatindog sa binalbagan sa golf course, ba unang igoguro marali. Hindi bala, okay lang na yung patindog ko golf course kung may enough water supply for one community. But kung wala man lang, amo pa ni ma-super El Nino, sus Maria. Ari pa, ari na ko din sa basura. Mas damo nga tao, large crowds will generate excess trash. Anong bot silingon? May basura ginaya mas ginano pa kadisiplinado ini mga turista. May basura gina sila yung gina-generate. Especially ng plastic waste. Kag especially pagid ang single-use plastic, kakaisa lang usaro ni mga plastic bag. Mayra-mayra lang ng mga plastic bottles, kaya pwede mo na yung ma-recycle. Pwede mga plastic bag, mga plastic spoon and fork, mga plastic cups, the worst gini sila. Yakay, single-use sila. So anong ending? Bara ang mga kanal, bangod sang kapagkasobra sang plastic waste ng aton mga turista. So anong ending? Sa mga bye-bye para sa mga Bohol na dira sa may Alona Beach da ho, sa mga Boracay, sa aton mga Lasang para sa lapit sa Mount Apo, sa aton mga dagat, mga dive sites naton pareho sa Palawan, sa Batangas. Anong ending sina? Plastic waste will pollute the oceans, will pollute beaches,
will pollute forests. Ari pa, may ginatawag man nga air and noise pollution, bo ini bala ka gahod gid sini. No, ako yung tipo nga turista, pagkanto ko sa isa ka lugar, di ko gusto gahod. That's why kontra ko ang nagka-karaoke, kag nagka-video okay sa mga beach resort. Oh, sige, fine. Naintindihan ko ang Pilipino na may an magkanta. Pero may iba naman niya, sobra-sobra na kaya nga alauna sang kaagahon kung may iban mga turista katulog, dito man na sila yung maghubog-hubog kayo kung magsililingitan sa ila the impossible dream. My way, mga mo panabala. So, air and noise pollution, hindi lang sa video kay kung karaoke, kundi sa mga baruto man. Hindi bala? So, especially kung ara ang gina-istorya nato nga tourist site is dagat, beach, ang pagkagahod sang baroto nan isama na no makakosang pollution, noise and air pollution. Kaginaginisuryahan tang habitat destruction. Ano naman ini? Sa kada lugar sa bilog kalibutan, may ara kita ginatawag nga mga sanctuary. Ano mga sanctuary nga ina or mga protected areas? Dira nagaistar ang aton mga sapat kag aton mga tanom nga dapat ginaprotektahan naton agun hindi sila ma-extinct or maubos. Pag-imbinto sa tourism, so anong gindulot sini bago nga mga dalan o bago nga mga building, mga airport, no? Mga seaport, anong ending sini ang aton mga kasapatan sa lasang ginakwaan naton sa ila natural habitat, sa ila lugar sa pagpuyo. Dira gina sila yung nag-star. So anong ending sini? Kung kisa makibot ka mo ano, yung hambal na hambal ko na sa isa ka episode, ang aton mga wildlife, ang aton mga wild animals, nagakadto kung diin na ang tao, diin ang turista. Ini, pwede nyo ma-search, baka i-google, kaya pila palang kabulan na tabo, do siguro sa summer lang ni. Nga may nakita nga kobra sa sulod sang inodoro sa isa ka resort sa Don Salvador. Ay kabalo naman kita tanan, no? Don Salvador Benedicto, Labanan is protected area. Mga wildlife sanctuary, protected areas for mga puno o mga tanom, di siguro atong natural habitat atong lugar gid sa kundin gapuyo ini ang kobra gintapas sa mga tao para magpatindog mga building kag mga resort kag mga panimalay nga sosyalan. Wala choice ining king kobra, ang kobra nga ini kuti mangita sang iya puloyan nga bago. So anong ending abi niya, gwapo to sa resort sa Don Salvador, ha? May inoduro na, may inoduro na, may tubig pa. So kay chindi na kamo.

masaylo siya sa ibang nga lugar. Maintra siya sa human space. Anong bot silingon? Makadto siya sa mga lugar nga kundin ara ang tao. Arang kinatauhan. So, ang inchindita sini nga kita ang ginagubot nila, hindi hingguba nato ng ilang mga puluyan. So, ending, makipag-upod sila sa ato. Ang problema lang, wildlife sila, hindi kita bagay mag-upod gidyato paray. Okay, hindi naman siguro kamo sini. Anyway, may harap pa isa, carbon emission. Ano ini? Ang pagbiyahe nag-create sa carbon sa kalibutan. Okay, anong bot silingon? Kada usar naton sa aton sa lakyan, especially ang dimotor, mga auto naton, hindi naman electric ha, normal nga auto, nga may gasolina, no, or may diesel, aeroplano, mga baruto, mga barko, but most especially mga flight kay grabe gini ang aeroplano, syempre ino, ang airline fuel na ginausar ya grabe compared sa normal nga salakyan. So ining travel kag transportation mag-create ini sang carbon footprint sa bilog nga kalibutan. Anong carbon footprint? Mataas ang pag-usar naton sang carbon. Ang ending sinis global climate change. Global climate change. Dili na natong ginahambal nga nagainit ang kalibutan bangod sang mga pag-travel kag pagbiyahe sa mga tao. You can research on this, no? Ang travel and transportation which causes carbon emissions. Dan. O ito pa. Ang kung may turismo sa isa ka lugar, nagataas ang living cost sa isa ka lugar. Nga, pinapiyaran sa isang community nga ay may mga manggaranon diri, nga mga bisita nga gusto namon diri mag-invest. So taasan ta ang presyo sa duta, presyo sa real estate, presyo sa construction sa mga balay. Kahit yung everyday goods, mas barato sa isa ka community nga wala gidya tourism. Example, dito sa Babaw Bukid sa Norte, Negros Occidental. I-compare mo sa Sipalay sa Negros Occidental. Mas mahal ang normal nga presyo, kundiin ara ang mga tourist guests, no? Oh, mayari man nga economic leakage. Ano ini? Amo ni siyang suli isang buy local. Di ba ang buy local nga kampanya amo ni ho? Kung nga pamakal ka sa mga gamit mo, pagkaon mo, kanong mga kinanlan mo, bakal ka una sa imo lugar, sa imo local nga lugar, sa imo local example nga banwa, o kung sa imo mismo nga syudad. Hindi ka magsaylo sa iban nga syudad, bangod. Kung dito mo ginabakal ang imo kinahanglan, sa ilaga kadto ang kwarta. Dapat mauna kadto ang kwarta mo sa imo locality para mag-uswag ang imo community, ang imo mismo nga banwa. E ni economic leakage, anong ginaobra? Ang kwarta sa pagbiyahe, kadako sa portion sa biyahe or travel by pleasure, which is tourism, nagakadto sa airlines. Tutuod na kag sa mga hotel nga lagko. Tuod na yan, for foreign guests nga nagakadto sa Pilipinas, ang kwarta sa pagbiyahe nila gakadto sa mga aeroplano. Nga hindi man iya sa Pilipinas, mayo lang kung nausaro nila. Example, Bipal, Cebu Pacific, Filipino-owned na. Pero kung magkadto sa ibang nga mga, like for example, China Airlines na sa Emirates, kakadto sa foreign-owned ng mga airlines sa ilang kwarta. Pag-abot diri sa Manila, no? Kaya wala pa sila kadto si Pala, lakad sila sa Manila. Din sila gatinir sa mga foreign-owned ng mga hotels, mga Marriott, mga muna. So ang ending, gakadto sa mga foreigner ang kwarta. Kanugon, imbis nga tani magkadto sa local worker or local community. Pero sige lang kayo pagkadto nila si Pala, ito siyempre. Amo na ang isyo ko sa una sa miga ko. Siling ko, hindi kuya, magpapiliin mo ko kung pwede pa lang, no, may pagpilian ako sa isa ka resort nga Pilipino ang tag-iya kung isa ka resort nga foreigner ang tag-iya, dili kuya sa Pinoy, no, para local, gabalik sa local ang kwarta. Overcrowding ng congestion, isa man kada ko nga problema. Anong ending ni mga popular nga mga syudad like Metro Manila, Cebu, no, mga Quezon City, Makati, grabe ang traffic jam. Bangod again, damo tao, damo salakyan kilanlan. E gamay ang dalan, ang ending gutok kag traffic. Isa sa mga disadvantage is loss of cultural identity. Kung sa una nga may mga lugar like for example sa norte sang Luzon kundi na mga Igorot, mga Amonaho. So na grabe sila ka focused gid sa ilang local tradition, subong gamat-amat na kuno. Kiting ibang ginaobra nila commercial para lang ma-entertain na rin yung mga turista. Ang ending ginapa-commercial ang ila entertainment. Kakalipatan na nila ang ilang traditional nga mga custom kag mga local arts. Pero hambalon ta kamo, kadamo gyapon mga asosasyon kag mga grupo sa North Negros, especially when it comes sa mga Ifugao, no, mga Igorot, nga grabe gyud pag preserve na sa ilang local

0: cultural heritage. Na hindi mo yan matandog mo lang dito, ay mariklamo, ipahiring ka pa nila, gubuon mong ilang cultural identity, gininsulto mong ilang mga kanta, ilang mga baili, sala nga pag-interpretar, inabalang mabaili-baili, igurot dance, tapos na kami miniskirt, kung di balang katuntuhan yan, patawag ka ganyan nila, kagihiring sa ilang local culture and arts organization or association. O makadto kita sa iban pa, ng mga disadvantage sang turismo sa local community. Ang damage, physical damage, historical site, boy, di grabe gid, no? Kaya kung mataman tao sa mga lugar, pareha sa mga historical sites, sa mga ancient, no? Mga sinang-una nga mga monumento, mga templo, mga museum, physical wear, ano niya mong foot traffic, mas damo tao, ang ending, mas maguba ang mga estruktura. Kiti, lakta nila, no? Agyan nila ang mga lugar nga hindi dapat ginaagyan. Mapungko sila sa mga lugar nga hindi dapat pungko, ano? Kisa higdaan pa. So ending, kaguba, mga dingding, mga salog, no? Vandalism also. Anong vandalism? Inang paghungod, gidya bala paguba sa isa ka lugar, hindi mga vandal, blang ka mga dungol, nga padir na gin, nga padir, nga gatindog lang, da, pintahan gin nila sa kung ano-ano, nga wala kapangayo sang permiso sa tag-iya. No? That's vandalism, ang paguba sa isa ka lugar. And then structural decay. Pala mo like, for example, ha? Isa ka lugar, the ruins na example lang ruins, malada sa Talisay sa aton how, kumatamanda mo ang nagatapak sa mga salog, no, kag mga footwalk dira sa ruins, imposible gidya after 50 years amo pa gina siya gyapon, may ara gina siya structural damage. Kaya ano ang key sinitanan? Ang key sin is effective management. Makadto to karon ha, hindi lang subok kay may ara pa kita iban pa nga mga punto, no? Economic over-reliance, ano ini siya? Ang mga community na dugay nag-rely, no? Ila income sa isa na community nag-rely entirely sa tourism. But silingon way na sila iban nga livelihood kundi turismo. The best example is Boracay. It's an island na ang iyagidyang main dependency is tourism. Kung may mga global crisis, anong global crisis? Pareho sa pandemic, COVID-19, or aripagin, changing travel trends. Nag-ilis ang sitwasyon sa travel sa Bilugang Kalibutan. Example lang, ginbawal sa Amerika ang pagkadto sa mga iya mga citizens sa mga tourist spots sa Pilipinas. So, ginblacklist upod ng Boracay. Kung may mga amusin na mga global crisis, like for example, pandemic, anong ending? Financial collapse. Wala tao sa Boracay. Which actually happened to tourist sites during the pandemic, sang COVID. Kaya pagsira sang tourism sa mga lugar nga ito, why gidya income? Siyempre kiti na lockdown ta, may travel restrictions, no? Ano pang isa, no? One of the last historia ko sa inyong mga disadvantage sang tourism, ining seasonal job. Kaya may mga lugar, no? May mga lugar sa Pilipinas, like for example, Boracay, na seasonal ang tourism dito sa Ilaya, summer, taas-taas, tapos pag mga habagat na nubo, so ending, ang ina-offer nga trabaho sa mga workers, seasonal lang, pila lang kabulan sa isa katuig, sa the rest of the month, siya, ti wala kaya income eh. Kuting ending, may off-season ka, tawag na mo na hindi nga niya, tiempos muertos. So makadto na kita no sa impact sa tourism sa basura. Ari na no, ang main focus gid naton sa aton kinaadman episode sa sini nga adlaw no. The impact of tourism on waste. High volume, liwaton ko ha, mas damo tao, mas damo basura. Mas jutay tao, mas jutay basura. That's high volume. Ano mga common type sa mga waste nga ginahaboy sang aton mga turista? Ang mga waste nga ra sa mga hotel, sa mga restaurant, kag mga shops, ang gabaligya, sang mga souvenirs. So ano normally, ang mga waste products naton nga grabe, food waste, bottles, plastic bottles, kiti especially if it's a summer location, a summer site, pareho ng Boracay. Kailanan to yung mga tao gainom tubig the whole day para hindi ma-dehydrate. So anong ending? Damo-damo, plastic bottles. Plastic packaging, bangod sa mga pagkaon na ginakaon nila habang galagaw sila. Kag single-use items, no? Ay niya tutuod, giniya. Especially ining mga gagmay nga plastic bag. Every time magbakala mga turista sang souvenirs, inaputos pa sa plastic or sandbag. What is another high impact ng tourism sa waste? Ang isa pagiging seasonal strain. Anong buot silingon sini? Ang pag-abot sa mga pagkadamo-damo nga turista sa isa ka lugar, ang ending nagakapuno kag nagaapaw, no? Nagasululubra ang landfill or ang local waste treatment facility. So gataas ang operational cost nga gadamo ang basura mo. So ang landfill example sa isa ka syudad nga may mga beach sa dira, may mga mountain trekking, kung ano-ano pang entertainment, kailangan niya padakoon. So ang kailangan niya padakoon ng iyang landfill area, it only goes to show na gadamo ang basura. Tini bala tani, di bala ni niya tani problema no sa community. And of course, ang impact nga environmental damage yung ginaginistoryahan na natin to, ang disposal, ang insakto, ang sala, ang paghaboy sang basura, makakos ang water pollution, soil contamination, kag maguba ang mga palibot. So waste generation, ano mga example sa mga solid waste area na idiro natin nga ginagenerate sa mga tourist facilities ng mga ini, no? Accommodation sector, sa party naman sa mga hotel, mga guest house, mga pension house, mga resorts, ano ang mga basura nga gina-generate sa iya turista? Newspaper, magazine, mga baliban wala niya yung newspaper sa Pilipinas, tuod bala, gajutay naman ng gid, pero ining normal bala nga mga turista, gusto niya, mga foreigners, gausarban sila gyapon niya sa dyaryo o periodiko, newspaper, no? Cleansing agent container, nga ginausar sa mga housekeeping at laundry services, sar ka moon sa mga hotel sa Pilipinas, especially the international ones, yeah, hindi pa yan muna ka-environment friendly. Kadadlaw, ginalabhan ang punda, ang bedsheet, ang bedspread, ang mga tuwalya, ang mga sibin, sang kada kwarto. So imagine na ano kadamo nga container sa mga cleanser nga ini ang gina-generate sa isa ka hotel. Ano pang isa, no, gayon na kadlaw, ha? Mga bulak sa mga guest room ng mga public areas, the really good hotels, no, sa bilog ng Pilipinas or even elsewhere, fresh ang mga flowers. So anong ending kada adlaw na yan? So again, it's also basura. Alam ko yung galing yung kamayin niya kahit ikagwapa yan sa bulak, no, organic man, no, biodegradable man. Pero ano yung kontra ko? Ini mga plastic ng mga shampoo nga botelya, nga gagmitoy. Oh, hindi lang na kay shampoo, ha? May bulutangan sang shampoo, conditioner, lotion, mouthwash. Amo nang standard. Tingong kisa, may dugang-dugang pa na silang mga sunscreen. But normally, amo na, kagagmay ni sila yung mga toiletry containers nga para kada adlaw lang yan, good for one day lang. Pagkadasun nga adlaw, butangan naman na nila liwat. So example, 18 ka mo sa pamilya ninyo, kada isa ka mo, mayara ka mo plastic ng mga bottles nga ini apat, anom kabilog. Kada adlaw, mayara 18 sa inyo palang grupo. Ay, hindi 18, ikiti times 4, ti halos 80 kada adlaw. Halos 80 bottles every day. E 7 days ka mo nagtinir. Ti imagine ano kadamo sina, kamula na ka pamilya. So ano pang mga waste, no? Mga old towel, syempre, ang mga daan ng mga towel, mga bedsheet, no, mga linen, hinahaboy na niya sa mga hotel bangod, lauay na lang tawon. Example, inandamo na mga mancha, o nag-yelo-yelo na. That's also their waste. Ano pa? Mga pagpagwapas ang hotel, pagpagwapas ang resort, mga pintura, mga plumbing supplies, mga fixtures dira, o mga white appliances para sa mga refrigerator, gaguba na, mga ibang mga appliances, gaguba na. These are some of the waste of the accommodation sector. Anong accommodation sector, liwat? Ini mga hotel kag mga guest house. For food and beverage services, anong mga basura nga inahaboy nila? Mga empty nga mga lata sa soft drinks, mga botelya, mga glass, no? Glass, crystal nga mga botelya, pagkaon, mga non-refillable nga mga product containers nang ginasudlan mula sa mga kalamay, asin, mga pepper, na mga creamer, mga paper napkin, mga coaster, strobo-strogid ho, toothpick, mga napkins, no, mga usado nga mga kitchen waste, no? Kag sa open spaces ka grounds naman, ang basura nga gina-generate sini, plant trimmings, ano ini? Ining pang utud-utud nga mga sanga, mga dahon nga para magpagwapas ang resort. Oy, pero may ara man sila non-biodegradable, ining mga empty nga mga containers nga unod mga pesticide, mga insecticide, mga fertilizer nila, kung ano pa da, no? Most of these naman are hazardous. Mailan to mga plant trimmings, siya kay mga ginpang gunting lang na iyan, no? Mga ginpang trimming lang na iyan ang mga bushes, no? Mga sanga dira, mga bulak, mga dahon. nga biodegradable, maubra mo na yung compost sa pinakalining waste, ining mga hazardous waste, bangod sa mga insecticide, mga pesticide na ginausar nila, mga chemical fertilizer pagid, di ba la? Tatlo ngay na, the accommodation sector, nga basura, ang food and beverages services, open spaces and grounds, kag mayara pagid ya, administrative, kag office, nga mga basura. Ano ni sila? Kay kada ya resort, example, kada tourist spot, mayara giniya, no, admin office, ano naman yung basura nga ara dira kada mo man papel, mga envelope, mga stapler, mga brochure, office and desk supplies nga nausado na. No, sa kada mo man sina, hindi lang kay isa kuti, may biodegradable, may non-biodegradable man. Ay, ay, ay, 30 minutos na naman ang ligad. Natapos na naman ang isa ka-episode natong diri sa kinaadman ng atong inaisturyahan. Amo ang impact sang turismo sa basura, the impact of tourism on waste of a community. Ini naman si Kex Orbida, Vice President sang Pispan Farmers Association, kag Project Manager diri sa Blastic Project sa Binalbagan. May part 3 kita next week, ha? Nagatambihaw sa inyo tanan sang Happy Recycling!
1: Ang Pispan diara sa Sitio Alo, Barangay Inclaro, Binalbagan, Negros Occidental. Find us in Google Maps. Pwede man kamo magkadto sa amon Facebook page or magtawag sa 0935-991-9158.
0: Ang kinaadman Pispan and the Blastic Project kada third kag fourth Tuesday sa bulan diri sa 1233 DYVS AM kag 1233 Radyo DYVS sa Facebook.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa papakatawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory test, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, ginalook forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
5: Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa ating mga opportunities na magkasama-sama tayo para mag-aral. Atin pong nais pasalamatan lahat ng ating mga tech team, yung mga nagsisikap na yung programa po natin ay inyong mapakinggan. Yan po yung mga taong hindi man natin naririnig sa ngayon sa radyo, pero sila po ang nagtatrabaho upang mabigyang katiyakan ng mga programa po na inyong nasusubaybayan ay tunay pong inyong mapakinggan. Tayo po ay magpapatuloy sa topic ng integrity. Sang-ayon po sa ating mga natapos na pag-aaral tungkol sa topic na ito, sadyang kailangan po natin ang integrity. Actually, ang kawalan po nito ay isang malaking disaster. Di po ba? Sapagkat pag ang wala po ay integrity, talagang makikita natin yung relationships, yung transactions, lahat ng ating ginagawa, sobrang apektado po. Kaya nga napakahalaga po na ating maunawaan kung paanong i-develop ito, sapagkat kung gusto po natin na ang lipunan ay magkaroon po ng improvement, ang buhay magkaroon ng kaayusan, well, integrity is the way to go. Yan po ay kailangan. At sang-ayon po sa ating natutunan, ito po ay nakaugat sa isang maayos na ugnayan sa Panginoon. Kasi po, yung ating mga pagkilos, ang pinagmumulan niyan yung saloobin ng isang tao. Pag hindi klaro sa atin kung sino ang gusto nating bigyan ng luwalhati sa ating mga ginagawa, mababakas yan sa ating mga pagkilos. Ang totoo, tama yung kasabihan na action speaks louder than words. Higit pa sa ating mga sinasabi, yung ating mga ginagawa. Kaya ho, pagka sinasabi natin na may relasyon tayo sa Diyos, pero kung hindi naman mabakas sa ating mga desisyon, aksyon, pakikitungo, yung relasyon na yon, medyo kaduda-duda yon. Kailangan po kung talagang ang hangarin ay bigyang luwalhati ang Diyos, ang resulta niyan is integrity. Dahil ang Diyos naman nakikita yung lihim nating ginagawa o kaya yung hayagan, so wala nang there's no such thing as pretending. Kasi ang taong nagpapanggap, ang gusto niyang i-please, tao din . Kasi yun lang naman ang hindi nakakaalam ng tunay . Di ba? Pero ang Panginoon, nakikita niyan lahat . Yung tinatago natin, alam ng Diyos, yung mga bagay na hayagan natin ginagawa, nakikita ng Diyos lahat yan. Kaya nga po, kung talagang ang hangarin natin ay luwalhatiin ng Diyos, talagang makikita yung consistency. And then, hindi lang yon, pati po yung ating paninindigan sa tama ay naruroon din. Sapagkat pag sinabi nating integrity, hindi na tayo dapat nape-pressure ng kapwa-tao. Ang dapat nangyayari po, klarong-klaro, sa umpisa pa lang, na ang goal natin is to please God. Yan po yan. So, how do we develop integrity? Natutunan po natin nung isang pag-aaral natin, yung isang napakahalagang hakbang. Actually, that's the first one. Yun po ay, you have to start with your relationship with God. To love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. So, yan po ang magiging sentro. Kasi po, Pag hindi tama ang puso ng tao at hindi malinaw sa kanya kung sino po ang kanyang luluwalhatiin sa kanyang mga pagkilos, sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga aksyon, obviously, ang integrity po ay hindi natin mararanasan. Pero pag tama ang katayuan ng puso, yung behavior natin will follow. But if you try to change your behavior without allowing God to change your heart, mapapansin natin na yung pagbabago is temporary or baka nga mauwi pa tayo sa pagpapanggap. Kaya ho, ang sabi nung Psalm 139, verse 23 to 24, "Search me, O God, and know my heart. Point out anything in me that offends you, and lead me in the everlasting way." So dito po sa passage, talagang yung pagpapasiyasat sa Panginoon. Ito po ay kapakumbabaan sa harapan ng Diyos sapagkat meron tayong pagkilala na tayo po ay makasalanan, na tayo po ay nagkakamali, at kaya nga nais natin na ang Diyos siya sa atin tayo. Hindi naman tayo perpekto eh. Pero dapat sinsero. At ang ibig sabihin po ng sinsero, naroon ang kahandaan ng ating puso na talagang maging matuwid at maayos sa harapan ng ating Panginoon. Hindi tayo tumitigil sa pagsusumikap sa pamumuhay ng tama. Kaya nga, ang kanyang panalangin eh, "Search me, O God." Napakaganda yung ano, no? "Point out anything in me," no? Kung meron mang mga bagay sa aking puso, sa aking buhay, na sa inyo po ay hindi kalugod-lugod, ituro mo sa akin. Ituro mo sa akin. Kasi yun nga eh, dahil sa mundong ginagalawan natin, ang problema paminsan, may mga bagay na mali pala, pero tinotolerate na natin sa buhay natin. Minsan mali na pala, pero ginagawa natin, pinagpapatuloy natin, at hindi natin naiisip na ang mga bagay na ito ay dapat itama, ituwid, baguhin sa ating buhay. So this is a very important step. Start with your relationship with God. At yan po ay hindi lamang isang beses gagawin. You have to regularly ask yourself, meron ba akong ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos? And you have to regularly ask the Lord, "Lord, is there anything in me that I am hiding, rationalizing, or maybe even compromising?" So that's the first one. Yung pangalawa po, decide your convictions before you are tested. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kailangan klaro na yung position even before you make a decision. Di ba? Nauna na ho yung position kaysa ho yung decision. Kasi bakit? Paminsan, kaya ho tayo nauuwi sa pagkukompromiso o paggawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos kasi nandyan na yung pressure eh. Minsan ho, ang pressure talagang ang epekto niyan. Sabi nga, yung isang bagay na maliwanag na hindi tama, hindi dapat, minsan po napag-iisipan pa natin na baka pwede, susubukan pa nating gawin. Bakit po nangyayari yon? Kasi nga may mga times na maliwanag na hindi dapat, but under pressure, our perspective changes. Nababago ho pag nape-pressure. Di ba naririnig niyo yan? Halimbawa, may mga naa-aresto na nagnakaw, biglang magsisisi. At sasabihin nila, "Hindi ko naman talaga ginusto. Di ba? Nadala lang po ng matinding pangangailangan." Totoo naman eh. Ang matinding pangangailangan po, bumabago sa pananaw ng isang tao. Minsan yung hindi mo gagawin under normal circumstances, nakaka-tempt na gumawa ng hindi tama. Naalala niyo yung Proverbs chapter 30, verse 7 to 9? Di ho ba't ang sabi doon, "Lord, give me two things before I die. First, help me not to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches." Huwag mo kong pahirapin, huwag mo rin akong payamanin. At sabi niya, "Give me just enough to satisfy my needs. For if I become poor, I may steal and thus cause shame to God's holy name. If I become rich, I may deny the Lord and forget the Lord and say, 'Who is the Lord?'" Intindi, no? Sinasabi niya na baka pag ako'y naghirap, matulak ako sa paggawa ng mga bagay na hindi tama. Totoo naman yun. Kaya nga ang sabi niya, "Huwag mo akong pahirapin." Ibig sabihin po kasi nito, ang ayaw talaga niya, yung matulak siya sa isang sitwasyon, nagagawa siya ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos. Kaya ang kanyang kahilingan, Lord, huwag mo kong pahirapin, huwag mo kong hayaan na umabot sa punto na dahil sa kahirapan, dahil sa mga pangyayari, makagagawa ako ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo. So yan po yon. Kaya nga, dahil mahalaga sa kanya ang ugnayan sa Panginoon, sinasabi rin niya, huwag mo rin akong payamanin. Napaliwanag ko na po ito before, but let me explain again. Hindi po siya, hindi against ang Panginoon sa pagyaman. Ang problema lang po, pagka yung biyaya o kayamanan ay higit sa kaya nating i-handle. Nang epekto, masama na. Totoo yan. Madalas po, nakakasama na yung epekto, di ba? Yung bang nung walang-wala ka, ang tapat-tapat mo. Nung maayos lang yung pangangailangan mo, saktuhan lang, wala ka namang struggle sa schedule sa Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos. Bakit nga naman kung kailan na yumaman, sumagana, biglang nakalimutan mo ng Panginoon? Kasi minsan yun ang problema Pagka hindi handa ang puso, di ba? Ang tendency po, yung kayamanan pa nga ang naglalayo sa atin sa Diyos. So ang idea po doon ng give me just enough, hindi naman ibig sabihin na isang piraso ayos na. Ang ibig sabihin ng enough doon, ano yung within sa capacity natin na pag binigay sa atin, hindi makakaapekto sa ating ugnayan sa Diyos. Yun po yun. Kaya napakahalaga, if you want to, for God to bless your life, you must increase your capacity. Minsan kasi hingi tayo ng hingi ng blessing, hindi na nga natin iniisip bakit natin kailangan . Di ba? Yung bang hingi tayo ng hingi, tapos ang katanungang napakahalaga po, ano bang magiging epekto niya? Kasi usually po, ang nasa isip natin, anong gagawin natin sa kayamanan, ang nakikita naman ng Panginoon, anong gagawin ng kayamanan sa iyo? Yan yon. So kung wala tayong ability to manage these things, talagang madali ho tayong matatangay. Ang sabi sa Daniel chapter 1 verse 8, Daniel resolved that he would not defile himself. He already had a position even before he made a decision. Maliwanag na sa kanya yung kanyang pamantayan bago pa man siya humantong sa punto na kailangan na niyang pagpasyahan. Yan din ang hamon sa atin. Yan din ang kailangan nating isipin. Tandaan niyo po, integrity is easier to maintain when your convictions are settled beforehand. Pag nandiyan na pressure, mahirap na . Di ba? Nag-iiba . Kaya nga, mapapansin mo yung emosyon natin, bumabago sa mga pagkilos natin. Minsan, pag galit na galit tayo, may mga bagay po na alam naman nating mali, pero under a negative emotion, parang ang mas tamang gawin ay magalit, di ho ba? May mga times po na pag tayo ay dihadong-dihado o desperadong-desperado, na yung tama, nagmumukhang mali at hadlang sa gusto nating mangyari, at yung mali ay parang gusto na nating i-justify na pwede na rin ito, di po ba? Nagugulo kasi ang isip natin . Kaya nga ho, napaka-importante nito, decide your convictions before you are tested. Yun po ang importansya niyan. Kaya nga, alam natin na ang buhay ng tao, pabago-bago ang pagdadaanan. Kaya sobrang halaga po na hindi natin hahayaan na yung pressure, yung emosyon, yung ups and downs ng buhay, yung frustrations would change our position. We have to make sure na tama ang puso natin at tayo po ay talagang magiging masunurin sa kalooban ng ating Panginoon. Decide your convictions before you are tested. Okay? Number 3. Practice small acts of honesty. Ang ganda nito. Integrity is developed through ordinary decisions. No? So, yung small acts of honesty ay napaka-importante. Na minsan akala natin yung mga malalaking desisyon, mga big time na mga pagkilos, yun lang ang mahalaga. Ang totoo niyan, kailangan po yung mga maliliit na bagay, tapat tayo doon. Yung araw-araw, the everyday, the regular small decisions, we have to practice honesty in this small acts. Kasi sabi nga sa Bible, di ba, Luke 16 verse 10, one who is faithful in a very little is also faithful in much. Kung nasubukan ka na sa kokonti, eh, okay ka na pagdating sa mas marami because you are ready. Ang mahirap po, yung talagang akala natin, yung mga malalaking desisyon lang importante, pero kailangan nating tingnan, silipin. Ano ba yung mga maliliit na kapasyahan? We have to be faithful even in these small acts. So yung mga small compromises natin, train the heart for bigger compromises. Small acts of faithfulness, train the heart for greater faithfulness. So yung mga maliliit na desisyon na yan, these are the training grounds. Kung sa maliit na bagay, bumabagsak tayo, ay palagay ko babagsak tayo sa mas malalaki. I remember, ito pong sa buhay ni King Saul. If you remember si King Saul, siya po ang hari na unang-unang naging hari ng Israel, di po ba? He was rejected by God. Ang pumalit sa kanya, ito pong si David. Pagkatapos ni David, si Solomon. Ngayon, bakit pagdating ni Solomon, alam niyo bang nangyari? After Solomon, nahati ng Israel into the northern and then the southern kingdom. Now, ang isang bagay po na gusto kong makita niyo rito, nung si Solomon po ay bata pa lang, kasama siya ng kanyang nanay na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Although he was personally in charge of the construction of the temple, dahil ang nagplano po niyan ay walang iba kundi yung tatay niyang si Haring David, but he was not allowed by God to build the temple. So si Solomon po ang nagkaroon ng pagkakataong buuin ito. Ang problema po kay Solomon, yung divided heart niya at a very young age remained as his weakness. Kaya nung siya po ay nalagay sa posisyon, eh yun na. Yung pagkakahati ng Israel is basically a reflection of his divided heart. Hindi kasi settled sa puso niya eh. Kaya nung nalagay siya sa posisyon na siya po ang taga-desisyon, siya na pinakamakapangyarihan, siya na ang may say, ayan na, naglabasa na po ang problema. So if you are faithful in very little, you will be faithful in much. It's a very biblical principle and you can look this up at Luke 16 verse 10. Kaya tandaan niyo po, yung small compromises, these are not just small acts or actions, but these are actually training. Pagsasanay ito. So kung sanay kang mandaya sa maliliit na bagay, eh huwag na ho tayo magtaka kung sa malalaking bagay eh mangyayari ito. As a leader, I have also seen this many times. Usually po, kung ano yung nangyayari sa personal na buhay ng tao, that is a reflection of how a person will lead other people. Nakikita po yan. Kaya minsan po makikita mo bakit may mga kompromisong gagawin, bakit may hindi tamang gagawin, and behind those compromises are practices which are not aligned with God's will, pero patuloy nating ginagawa. So, practice small acts of honesty. Nakikita man ng tao yan o hindi, maging panatag ang kalooban natin knowing na ang lahat ng iyan ay nakikita ng ating Panginoon. Wala tayong maitatago sa Kanya. Alam ng Diyos yan eh. Kaya nga po, yung katapatan sa maliliit na bagay will be rewarded by more responsibilities for greater and better things. Number 4, make your private life matter.

0: naman na maitago mo yan sa tao, but you will not succeed in hiding it from God Himself. So, integrity means there is not a carefully managed public self hiding behind a very different private self. Sa panahon natin ngayon, di ba, usong-uso yung mga social media worthy na parabang pag pinost eh, kay ganda-ganda, kay ayos-ayos, kay tinutino. Pero alam niyo po, kahit yung mga matitinding mga magnanakaw sa kabanang bayan eh, pagka tiningnan mo yung mga post eh, kagalang-galang, di ho ba? Parabang hahangaan mo, mabibilib ka, pero babalik at babalik tayo. Yun ba ang totoo? O yan ba ay paraan lamang para itago ang katotohanan? Di ba? Eh, yun nga ang kailangan nating isipin. So you have to ask yourself the question, am I the same person when nobody is watching? Nagbabago ba yung pamantayan pag may nakakakita o wala? O nananatili ba ako sa tama, may makakita mang kapwa o wala? Sapagkat alam natin na ultimately, nakikita ng Diyos ang lahat. Napakabigat na responsibility po ang integrity. Marahil sasabihin natin, ang hirap naman, Pastor. Eh, wala naman ho nagsabi na madali ito. Eh, kaya naman ho humahirap, una, dahil kalaban natin yung sinful nature natin. Likas tayo makasalanan eh. Ang gusto talaga natin yung sumuway, gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos, at ipagpilitan yung mali. Yan tayo. Pangalawa, ang problema natin, yung lipunan na ginagalawan natin, eh sadyang makasalanan. At dahil makasalanan po ang lipunan, talagang mag-struggle po tayo na gawin kung ano yung tama. Kaya ho, napakahalaga para sa atin na pag-isipang napakaigi, pag-isipang mabuting-mabuti, kung paano po natin gagawin yung tama. Kasi pag bumigay na po tayo at hindi natin pinursu kung ano yung tama, tayo rin po ang babalikan, tayo rin po ang mahihirapan, tayo rin po ang magsasuffer. Kung tayo po ay namumuhay na yung mga kausap natin, sumisira sa pangako, nagpapanggap, hindi mapanghahawakan ng mga salita, eh sino bang mahihirapan dyan? Di po ba? Tayo rin eh. Kaya nga po ang integrity is beneficial, it is the path to blessing, it is also the path to becoming a blessing. Kaya hamong napakalaki na tayo po ay mamuhay na merong integridad. At ang integridad is making sure that you love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. So sana po ang ating pag-aaral na ito ay nagbigay linaw sa ating pagtatalakay tungkol sa topic ng integrity. And it is my prayer na tunay po na pagsikapan natin ito, yamang sa biyaya ng Diyos eh, kaya nating gawin ito sa ating buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Oo, buntis ako. At ikaw ang ama.
1: Siyempre, sino pa ba? Dapat, Hyzinc Rice ang kanin natin dahil nakatutulong ito sa ligtas at maginhawang pagbubuntis.
0: Tama, maganda rin ang Hyzinc Rice sa mabilis na paglaki ng bata.
1: Ang Hyzinc Rice tulad ng NSICRC 460, 648, 684 at iba pa ay tumutulong din magpalakas ng resistensya at sumusuporta sa brain development ng mga bata.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, buong karangalang inihahandog ang dulang, Tadikalang Lagot.

0: Ang sabi po sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang takot po sa kamatayan ang nag-adya sa akin upang makakilala ako sa Panginoong Jesus. Ako po si Apple de la Vega, registered teacher, anak po ng pastor ng Gateway Christian Baptist Church, Naga City. Ganito ko po sisimulan ang aking patotoo.
1: Okay, sino sa inyo ang gustong tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon? Pakitaas ang kamay. Ayan, nakita ko yan. Mamaya, lalapitan kita at kakausapin ha, para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.

0: Apa, sandali lang.
1: Bakit po, Miss Rena?
2: Kasi kanina sa Sunday school, nagtaas ka ng kamay. Gusto ko lang kasing makasigurado kung meron ka ng kaligtasan mula kay Kristo. Kasi nakikita kita every Sunday school, nagtataas ka ng kamay.
1: Opo, kasi po natatakot akong mamatay eh. Ayaw ko din po sa hell.
2: Siyempre, ayaw natin ang mamatay. Pero yun ang katotohanan. Ayaw din natin sa hell, pero yun ang lugar para sa mga hindi anak ng Diyos. Hindi bale, maiintindihan mo rin yan. Ang mahalaga ngayon, hindi ka ma-absent sa Sunday school.
1: Salamat po, Miss Rena. Uuwi na po ako.
2: Sige, bye-bye.

Roy. Simula elementary ako hanggang ngayong third year high school ako. Parating masakit ng dyan ko. Aray. Tapos ang sabi pa ng reflexologist, may bukal daw ako sa breast. Ayokong sabihin kay Papa at Mama kasi baka mag-alala pa sila. Ang dami na nga nilang alalahanin sa ministry. Aray. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Mas matindi yung takot kong mamatay kaysa sa nararamdaman kong sakit. Oh Lord, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako.

0: Oh, Apple anak. Kumusta ka na? Hinimatay ka daw sa school kanina. Mabuti nila dinala ka sa klinik.
1: Opo.
0: Oh, eh, bakit kang iya? May masakit pa ba sa'yo? Sige, pupunta tayo sa ospital bukas.
1: Nawala po ang sakit, Papa.
0: Oh, bakit ka paiyak ng iyak kung wala na?
1: Kasi po, sabi po nila may cancer daw po ako.
0: Ano? Eh, sino naman ang nagsabi na may cancer ka?
1: Yung doktor doon. Doktor daw po siya eh.
0: Anak, bago makita na may cancer ang tao, dapat dumadaan sa mga laboratory test. Kaya pupunta tayo sa ospital at magpapacheck up ka.
1: Ganun po ba yun, Papa?
0: Oo.
1: Ay, salamat. Akala ko mamamatay na ako.
0: O sige, matulog ka na. Bukas na bukas din, pupunta tayo sa ospital.
1: Opo. Papa, pag-pray niyo po ako, ha?
0: Siyempre naman, anak. Parati kita pinagpipray, ha?
1: Sana ipag-pray ni Papa na huwag akong mamatay. Lord, takot po ako.

0: paging Dr. Mary Anseron, ORP. Calling Dr. Maris Castro, you are needed at emergency.
1: Ito po ang results ng mga laboratory test ni Apple De Vega. Kayo po ba ang ama?
2: Oo po, Dok.
3: Naku po, ano kayang sakit ko?
1: Wala pong kasong sakit na dyan. Baka lang hindi natunawan. Tapos sa breast naman niya, walang bukol. Minsan kasi sa dami na dinadala ng bata sa school, nagkakamasa sa gilid ng kilikili. Wala po yun. Makakauwi na po kayo.
2: Salamat po, Dok.
3: Oh, Lord. Thank you po. Thank you, Lord.

0: anak. Darating mamaya ang mga brothers and sisters natin sa film showing ministry. At magkakaroon tayo ng evangelistic meeting sa barangay mamayang gabi, ha? Sini ito. So maghanda kayo at ang iba pang mga kapatira naman ay magbibigay ng tracts.
1: Opo.

0: Oh, gusto ko kayong tanungin. Sino sa inyo sa oras na ito ang sure na sure kapag namatay ngayon sa langit ang kanyang patutunguhan? Pakitaas nga ang kamay para makita kung sino.
1: Ako po, Ma'am Rena. Ako po.
0: Ah, si Apple. Tumaas ang kamay. Oh, Apple. Sure na sure ka na ba, ha?
1: Opo. Sobrang sure po. Dahil sabi sa John 1 verse 12, sa lahat ng nagsitanggap sa kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: At sa lahat ng sumampalataya.
0: Ah, very good. Praise the Lord.

Simula po nang tumanggap ako sa Lord ay naintindihan ko po na ang kamatayan ay darating kahit kanino. Pero sa mga katulad kong anak na ng Diyos, may langit na naghihintay sa akin at buhay na walang hanggan kasama ang aking tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Purihin po ang Diyos na buhay.

Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Juan 5:24.

0: Mga kaibigan, ang inyong napakinggan ay hango po sa tunay na buhay na pinadala ni Apple de la Vega ng Naga City na isinulat para sa radyo ni Ellen Quilas. Binigyan buhay ni na
1: Mayan Bernas,
2: Ding Camacho,
3: Jennifer Gulye,
4: Eva Morataglia Gomez.
0: Sa direksyon ni Jerry Piñalosa. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng Tanikalang Lagod. Tandaan po natin na ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hanggang sa muli po, pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ikaw.
1: Ikaw.
0: Ang pipiliin araw-araw.
1: Ganyan dapat magmahal.
0: Hindi lang dapat isang araw. Isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
1: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
0: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
1: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
0: B, buy our farmer's rice. Dapat, bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
1: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
2: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar at kalusugan ng puso.
3: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ng resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer at diabetes.
2: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata at mas ligtas na pagbubuntis.
3: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
4: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
3: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
2: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
3: May linamnam at sustansya ang mga ito na wala sa puting kanin.
0: Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
1: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
5: Let's be responsible every day.
6: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
7: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Bakit ganoon, Dina? Mukhang nabingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
1: Hindi totoo yan, Sarah.
0: Eh bakit hinayaan niya mamatay si Itay? May sakit pa lang siya. Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
1: Sarah, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
0: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
1: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayugid nga hapon and welcome diri sa aton nga program diri sa Salmo. Sa liwat, adlaw sang Martes, kaga ako naman ang inyong kaupod, Pastor J. Arson, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kaga gusto ko lang tamyawon ang tanan nga malabutan sining aton nga pagpangwali diri sa kahanginan, kaga ang mga nagapamati man sa aton sa Facebook Live. So salamat sa Ginoo kag sa iban pa nga mga radio sisters station naton, no? Radio station nga naga-air man sining aton nga pagpangwali. And of course sa mga OFWs naton nga malabutan, iban sa ilan nagapamati through replay. So salamat sa Ginoo sining ministry, radio ministry. And I just want to extend my gratefulness, no. Gusto ko lang extend ako pagpasalamat pagid sa DYVS, especially sa kay Ma'am Leia, kaga kay Sir Joe sa ilang pagbisita sa akon last week sa Bethel Baptist Church, no, sa Valladolid. Kaya gimbisita nila ako tungod kay ato bilang nagmasakit ako ligad last month kun nga mga wali last month, I think 2 weeks or 3 weeks, puro lang ato sa replay tungod nga nagmasakit ako. But the Lord has been so good and been so faithful. Kaga iya ako nga gin. Ayo. Kaga thank you once again, DYVS family, for your love and prayers and concerns sa akon. Na-appreciate gid nakon. Kaga nako gid akong pasalamat sa Ginoo tungod sa inyo man. Sa sini nga hapon ang aton pagpadayunon, kagtapuson nato ng aton nga pagtuon sa nagligad nga duwa na kasimana, kaga diri kita sa Deuteronomy chapter 6. And basahon na ko sa iligay nun, Deuteronomy chapter 6 verse 10, so good ko diri. Hambal diri, dalun na kamusang Ginoo nga inyo Dios dito sa duta nga iyaging promesa nga iyahatag sa inyo mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, kag Jacob. Ini nga duta, may dalagko kag may nuswagon nga mga banwa nga hindi kamo ang nagpatindog. May mga balay man ini nga puno sang maayo nga mga butang nga hindi kamo ang nagpangabudlay. May mga bubuon nga hindi kamo ang nagkutkot. Kag may mga talamnan sang ubas kag sang mga kahoy nga olibo nga hindi kamo ang nagtanom. Kag kun mga kaon na gani kamo kag magkalabusog, magandam gid kamo nga hindi ninyo malimtan ang Ginoo nga nagpagawa sa inyo sa Ehipto nga sa diin gin o lipon kamo. Kamay ang Ginoo magapakamay siya pulong, dili lang esta aton nga Bible reading, aton pagbasa, pero masaon aton karon sa aton pagtuon sa may iban pang mga bersikulo, especially this sa verse 13 hasta sa 25. But before we begin, let us pray first. Lord, salamat gid kay imo kami ginhatagan sang kahigayunan nga mawali naman ang imo pulong. And we pray that you will guide us and you will continue to enlighten us through the working of the Holy Spirit sa amon tagsa ka mga kabuhi. Kabay pa nga buligan nimo kami sa paghangop, kabay pa nga tudloan nimo kami Ginoo sining imo mga pulong. Salamat gid at kaalami mo lagad ng mga dala sini. Salamat sa imo katutom sa iya kag sa imo pag-ayo, pagpaligoon, kaga Ginoo nang dako gid ang imo kaluya bugay sa kabuhi sa imo lagad. Kaga sa imo tanan nga mga kanakan, kaga sa imo may-ari pa diri Ginoo nga hindi pa nimo tumuluo, wala pa siya nang hinulsol sa mga sala kag nagsalig kay Kristo Jesus nga Dios man luwas. Kabay pa Ginoo nga ibutang niya imong pagsalig sa imo paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus agon makaangkon sa kapatawaran kag kabuhi mo wala sing katapusan. Pamayuha ini nga radio station kag ining amon nga programa sa Salmo, mga wali nga mawali Ginoo diri mangin para gid sa imo kay mayaan. Ini amon pagpangamuyo, ini amon pagpanugyan sa ngalan ni Jesus, amen. Sini nga hapon i-ari ni kita sa ikatatlong punto sang aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo, the preservation of the faithful. Kaga sa ikatatlo diri nga punto, luyag ko nga mag-focus gid kita diri sa pagkamatutom, sa pagdumdum, sa pabor sang Dios. Faithfulness in remembering God's favor.
ang pagpakamaayos ang Ginoo sa aton way gid jaga paslaw. Ang pagpakamaayos ang Ginoo sa aton wala gid ya nagkulang, no. Matutom kag maayos siya kag padayon siya sa pag ahatag sa aton sang mga ginakinahanglan naton. But the problem is this, kung kita magkalipat sa Ginoo. That is why this afternoon, ang pulong sa Ginoo mag-remind sa aton that we must be faithful in remembering God and His favor. No? Kapadaan mo ng mga katauhan nga pagkabaton sa mga pagpakamaayo, ila na nalimtan, kag ila na ila na ginatalikdan ang Diyos. No? Pero sini nga hapon, kanao naton dire ang ginhambal sa pulong sang Dios. Una nga makita naton dire is remembering God first. Una gid ya. Let us be faithful in remembering God first. Unahon gid naton sa pagdumdum ang Dios. Unahon naton sa pag dumdum kun sino ang Ginoo. No, that is why here in verse 10, hambal ya dal-on na kamo sang Ginoo nga inyo Dios dito sa duta nga iya gin promesa nga ihatag sa inyo mga katigulangan nga si Abraham ay Isaak kag Jacob. Ini nga duta may dalagko kag may nuswagon nga mga banwa nga hindi kamo ang nagpatindog. Now let us remember God first. Ano man kita naton dire? Una gid, it was God who brought them out of Egypt and it was God who brought them pakadto dito sa promised land. Una gid nga dumduman naton, it is all because of God. Kung wala ang Dios, wala ini tanan na tabo. Kung wala ang Ginoo, imposible ngayon nga mga katawhan sang Dios makagwa pa dito sa Ehipto. So hambalya dal-on na kamo sang Ginoo. So it is all God's working. It is all God's ways. It was all God's plan. Okay? And it was all God's promise to Abraham, Isaac and Jacob. Iya ini promesa sa Ginoo nga ginatuman niya. So let us always remember that when we remember God sa atong kabuhay, kung dumdumon naton ang Dios, dumdumon naton kung sino siya, dumdumon naton nga iya ini gahom, iya ini plano, iya ini pagpreserbar. No, it was all God's working. Okay? Iya ini tanan sang Ginoo, no, nga mga ginhimo. So dal-on na kamo sang Ginoo. So it was not them who brought them out of Egypt and nagdala sa ilang mga kugalingon dito sa Israel, dito sa Kanaan. It was God. Ginoo gid ya. Dal-on na kamo sa Ginoo nga inyo Dios. So let us always remember. Many times may nakitaan ko mga shirt, t-shirts or mga post, God did. God did. Iyan niya sa Ginoo. Oh, sa aton mga kadalagaan, sa aton nga mga experience nga daw tuman ka na sa dia ta, tuman ka nami, tuman nga inam lang victorious. God did Ginoo niya ang naghimo. It was him. So makita natong diri una gid, let us remember God first. Okay, dal-on na kamo sa Ginoo nga inyo Dios dito sa duta nga iyang promesa. So it was God who brought them out. It was God nga nagahimo sinitanan. Okay? Now, hapos gidaabi kalimtan ang Ginoo mo. Kahapos lang naton kaysa kalimtan ang Dios. Pero dire makita naton that ang Ginoo ya wala gid nagkulang sa pagpadumdum sa ila, that it was him who brought them out of Egypt. And it was him. Na siya ang nagadala sa ila dito. In spite sang ilang nila panghimo hindi maayo, in spite sang ilang na pagtalikod sa Ginoo gani many times. Okay? Pero hambal dire ang Ginoo nagtatuman sang iyang promesa. And hambal dire ini nga duta may dalagko kag maniswagon nga mga banwa hindi kamo ang nagpatindog. It was God who prepared everything for them. Okay? Tanda ang ginin nato niya. Nga ang Dios niya nag-aman, ang Ginoo niya nagplastar, ang Ginoo niya tanan ng ngita pamaagi. So let us remember God first. Okay? Kung kay sabi, kung hindi naman lamahatag ang gusto naton,
Ang iban sa aton, dasig naman magtalikod sa Dios. Iban sa aton, dasig lang magdiya naman. But here, ginuna gidre yung makitaan, dumdum magidya ang Dios. Mangin matutom kita sa pagdumdum sa Ginoo. Mangin matutom kita sa pagdumdum na grabe ang ginhimo sa Ginoo. Nangin Dios siya. Dalon na kamo sa Ginoo nga inyo Dios. It's all about Him. Didto sa duta nga iya ginpromesa. So ano lang yagali iya ang mga Israelites? If it is all God's work, if all God's plan, if all God's, it is all God's power, di ano lang yan? They're all recipients of God's grace. They were all recipients. They were all beneficiaries sang katutom, kagkaayos ang Ginoo. So, dumdumo naton ang Dios. Dumdumo naton una gid sa tanahan ang Ginoo. And then secondly, makita naton dire, remembering, let us be faithful in remembering God's favor. Let us be faithful in remembering God's favor. Now, the next verse here, so good yun sa verse 10, sa last part, hasta na sa 11 and 13, they were all favored by God. Yeah. Ang pabor sang Dios, gina-enjoy nila. So, kabay pa nga, hindi mangin kabangdanan ang mga gina-enjoy nga pabor sang Dios na malimtan naton siya. Hambal diri, may mga balay man ini na puno sang maayo ng mga butang and hindi kamo ang naghimo. Again, God prepared everything for them to enjoy, for them to consume it, okay? But they were reminded nga iyan ni tanan sang Ginoo pabor sa ila. Tadangin natin pero ang pabor sang Dios. Kung kaisa abig dasig sa aton magkalipat na inihalin sa Dios. Dasig sa aton malipat nga Ginoo gali naghatag sini. So dire gid padumdum gid sila ni Moses. May mga bubon nga hindi kamo ang nagpangabudlay sa balay. May mga bubon nga hindi kamo ang nagkutkot. Kag may mga talamnan sang ubas, kag sa mga kahoy ng olibo nga hindi kamo ang nagtanom. So they were all just recipients of God's favor. Nagbaton lang sila, kag nag-enjoy sini. So dapat daw ang sakto nga pagdumdum sa pabor sang Dios, ginadumdum ini nga wala ginakalimtan ang Dios. Ginadumdum ang pabor sang Dios, pero ang prioridad amo to kay na dinadumdum ang Dios nga naghatag sini. Ito yung baldereo, hindi kamo ini ang nagpangabudlay, hindi kamo ang nagkutkot, hindi kamo ang nagtanom, kag nakaon na kagambali diri, kag kun makaon na gani kamo kag magkalabusog, andam kamo nga hindi ninyo malimtan ang Ginoo. Because many times God's favor, kung gina-consume kag gina-enjoy na, wow, nalimtan na ang naghatag, nalimtan na kung sino o ang nagpakamayo. Diri ginapakita gid nga hapos kalimtan ang Dios after may experience iya kaayo kag tutup kag nag-enjoy na sa blessing kag nakasatisfy na. Pero as I study and ponder upon it, upon God's favor and upon God's blessing, without God there is no satisfaction. Yes, you can enjoy it kay halina sa Ginoo, but apart from God nga aman, everything that God is given to us, they're all just temporary things. They're just temporal. Temporary lang ng mga bagay. Like, atagan niya kabalay. Butang tagambal di balay. Di na nga balay. Maguba man, maluma man, mabagyuhan man. Okay? Mabahaan. Di mo ang mga balay nga subong hindi na gani maistaran dito sa Luzon. Meaning, samtang nagadugay kag maapektuhan sang change ng nagkalatabos kalibutan. Te, gaano man? Ga-fade man ang ginahatag sini nga kalipay? Pagkaon,
Labay man lang na sa atong dila, pagsulod na sa atong tutunlan, huwag na sa bor. Ano pa? Mga bagay nga pwede natin enjoy yun. Pwede gidya nga, ano lang gidya? Umalagi lang, labay lamang. But, amun ambal ko, let us remember God, the one who gave it to us, because He alone can satisfy us. Siya lang niya, sa iya lang natin makita ang atong kabulusgan. Siya lang niya makapalipay sa atong. Because all these temporary things, all these material things cannot fully satisfy us. Cannot fully satisfy us. So, Diyos lang gidya ang makapalipay gihapon sa aton. Diyos lang gidya hapon ang makapabusog sa aton. That is why hambal sa Psalm 23:1, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na kuya sang kulang, wala na kuya sang pangitaon pa. And all these things, ano hambal sa, shall be added unto you. Ang mga bagay ng ini, dugang nila niya sa Ginoo, pagkaon, material na bagay, butang, kurang naman dira. Pero ang baya, seek ye first God and His kingdom. Seek ye first the kingdom of God. Magpasakop sa Diyos. Magpaidalom sa Diyos. Okay? Hindi pagkalimtan ang Diyos. So ano ang baldri? Halong ba si kalimtan niyo ang Diyos? Nga rason kung aari kamo diri. Tandaan tagin nga tungod sa Dios nga pagluwas, pagpreserbar, pagsustener, ini nga mga Israelites buhi pa. And the same is true with us. It was God who saved us. It was God who is keep on sustaining us. Ang Ginoo ang nagabulig sa aton. Hindi kita magkalipat sa Dios. Magandam gid. Basi magtaas ang lupad naton tungod sang mga pagpakamaayo sang Ginoo sa aton. Magandam gid kita. Kung ginapaandaman ang mga Israelin hon, ha? Si Moses na gid mismo niya nagapaandam sila, of course ginagamit sa Ginoo. Oh, magandam gid kamo nga hindi niyo malimtan ang Ginoo. Kay amo ini ang pinaka miserable nga klase ka buhi. Ang pagkalipat sa Dios, ang pagbiya sa Dios, ang pagtalikod sa Dios. Okay. Nga hindi ninyo malimtan ang Ginoo. Way, nagambal diba si malimtan niyo ang pagkaon, basi malimtan niyo ang mga balay, basi malimtan niyo ang mga pananom, wala. Ang ginahambal din rin ba maandam kamo nga hindi ninyo malimtan ang Ginoo na nagpagawa sa inyo sa Ehipto na sa diin ginulipon kamo. It was all about

0: sa Dios. Kay the rest, agi lang. Tanan, umalagi lang, labay lang. So kabay pa, na sa imong kabuhi, mangin, matutom kita sa pagdumdum sa Dios una gid, sa iya pabor, and God will preserve the faithful. Ginoo na lang niya ang magplastar sa aton kabuhi. Isalig kag itugyan lang mang naton sa iya. Ang tagsa naton ka mga kabuhi. So this is the end of sang aton nga series. There is Deuteronomy chapter 6, and Lord willing next week may bag-o naman kita nga series nga pagpamalandungan kag pagtun-an. Atun-an. Salamat, unda mo kining salamat sa inyong pag-upod kag saliwat. Ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sang Bethel Baptist Church sa Banuasang Valladolid. Kag again, padayon kamo sa pangamuyo, pag-upod sining aton nga radio station, Radio DYVS. Kag mga programa halin sa aga, tub-tub sa gabi, no, padayon naton nga suportahan. God bless everyone, and once again, thank you so much for joining our program Salmo. Sa Dios ang tanan nga pagdayaw kag paghimaya.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kon may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kon nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
3: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-AM.

0: FM, life-changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Reflections,
0: your daily dose of strength and motivation.
2: Reflections.
3: Hi, kaagapay, magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. I hope ready ka na makinig ng mensahe ng Panginoon mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ang ating passage for today, Hebrews 9:27. Itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nito ay ang kahatulan. Ang Hebreo 9:27, simpleng paalala tungkol sa katotohanan, kaibigan. Hindi natin 'yan maiiwasan. Lahat tayo mayroong expiration date. Death is guaranteed, but live your life to the fullest. Simpleng message. Ayaw nating isipin ang tungkol sa kamatayan, morbid, iniiwas-iwasan. Pero yung katotohanan, alam naman natin na may hangganan ang bawat buhay at dapat magturo ito sa atin paano tayo totoong mabuhay. Ang problema, habang nabubuhay, madaling madistract. Napakaraming bagay ang humihingi ng atensyon. Success, possessions, recognition, expectation ng mga tao. At kuminsan, ang mga buhay ng mga taong nakapaligid, nakakabigay din ng pressure. Dahil dito, nalilito, nalilibang, nadidistract. Binibigyan ng importansya ang mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. May isang reminder ang book ni Charlie McKissy na The Book, The Mole, The Fox, and The Horse. Kwento ito ng isang unlikely group of friends na magkakasamang naglalakbay. Nag-uusap sila ng mga simple pero malalim na lessons mula sa buhay. And the boy was described as a lonely boy. Sa isang bahagi, tinanong ng mole ang boy, "What do you want to be when you grow up?" Sumagot ang boy, "Kind, mabait." At sinabi ng mole, "Good, nothing beats kindness. It sits quietly beyond all things." Napakaganda ng sagot na yon. Sa mundong madalas nagtuturo sa atin na dapat tayong maging successful, powerful, admired, or accomplished, ang pagiging mabuti, ang pagiging kind ay maaari palang pangarapin. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa pamamagitan ng tagumpay or ng achievement. Minsan ang pinakamalaking bagay na maiiwan natin ay kung paano natin ipinamuhay ang ibinigay sa atin na mga taon. Tapos, ito namang si Boy ay nagtanong kay Mole. Dalawa yung tanong niya. Yung isa, ang tanong niya ay, ano ang definition niya ng success? Sabi ni Mole, to love. Ang magmahal, to be able to love, to be able to extend a part of yourself to others, to love even without expecting something in return, is a success. Ito rin naman yung paalala sa Mark 12:30-31, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. to love is a success, and it is.

is a command. Tapos may isa pang tanong ang batang lalaki sa mall. Sabi niya, what is the biggest waste of time? Ang sagot niya ay comparing. Napakatotoo nito, ano? Minsan naman talaga pagod na tayo sa sarili nating buhay. Kakatingin sa buhay ng may buhay. Kapag laging ikinukumpara ang sarili sa ibang tao, yung appreciation mo sa buhay bumibitaw. Kasi ang nakatingin ka ay kung ano ang wala sa'yo at kung ano ang meron sa kapwa. At habang nakatingin ka sa blessing ng iba, nalilimutan mo na ang hawak mo ay blessing rin pala. And comparison is a joy stealer. Pwede kang magkaroon ng maraming bagay at hindi ka pa rin magiging masaya. Kasi ganito yung pag-iisip mo. Pero kapag natutunan mong magpasalamat sa kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, then you will start to see things and to thank God for the things that He has given you. Hebrews 9:27 reminds us that our time is limited. Kaya mahalagang tanong, kung alam mo ang hangganan ng buhay mo, saan mo ito uubusin? Ano ang mahalagang bagay na iyong gagawin? Sa paghahambing ba? Sa pagpapatunay that you are worth the love, that you are worth the approval of many? Kapag nasanay kang ikumpara ang sarili mo sa iba, mahirap ka nang makontento. Baka dumating nga yung araw na nakamit mo lahat ng gusto mo, pero saka mo na-realize na ay, ang dami ko palang na-miss sa buhay. Hindi mo napansin ang simpleng breakfast sa umaga kasama ang buong pamilya. Ang pag-aasikaso sa iyo ng iyong mahal sa buhay, nanay mo, tatay mo, or even yung iyong asawa. Hindi mo naranasan na buo ang present. Kasi lagi kang nakatingin sa what's next? What's next on my plate? Tingnan mo yung technology. Bakit yung cellphone kailangan laging bagong model, laging nag-a-upgrade? Every year may bagong version. Mas mabilis, mas malinaw, mas powerful, mas mahaba ang battery life, mas maraming camera lens. Ang dami, no? Di naman masama ang improvement. Ang ating concern lang ay yung always na never enough kung ano ang meron ka. Ganun din sa shopping, di ba? Laging nakakakita ng mas maganda, mas bago, mas advanced. Kaya yung iba, nagpaparetoke na nagpaparetoke. Hinahanap yung perfect na shape ng mukha. Bakit ito addicting? Because it banks on comparison. Kung maikli lang pala ang buhay, bakit tayo mag-i-invest ng mga oras na hindi naman mahalaga? We can actually grow without comparing, and we can improve without feeling inadequate. We can desire more without despising what we already have. Ngayon, ang assignment mo, isipin mo yung mga bagay na meron ka at ito yung pinangarap mo dati tapos ngayon nararanasan mo na. Ako naman, whenever I feel being trapped in the circle of comparison, binabalik ako ng Panginoon sa alaala nung elementary days ko. Nung ako ay isa pa lamang na born again Christian sa family. I was 9 years old then. Lagi akong na-encourage doon sa wall na nababasa ko sa isang building. Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. That is my prayer. And every time na binabasa ko 'yon, tinuturuan ako ng Diyos ng mangarap na darating ako sa pagkakataon ng buhay ko na mararanasan ko ito. And I am so grateful for God for giving me a good family, a loving husband, a godly husband, na pinangarap ko to, pinagdasal ko to, hiniling ko to sa Panginoon. And whenever

I tend to look at other things na hindi naman mahalaga. Ibinabalik ako ng Panginoon sa panalangin ko nung bata ako. Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Ito yung mga bagay na mahalaga. Ganon din sa iyo, Agapay. Alalahanin mo yung mga blessing na hawak mo. Dalawang bagay ang gagawin mo, magpapasalamat ka at humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi ito yung mga bagay na taken for granted. Kumakaway-kaway na sa iyo na hello, blessing ako, pero dahil sa iba nakatuon ang isip, hindi napapansin. Life is meant to be lived. Sa paghahabol ng mga bagay na hindi naman mahalaga sa eternity, kalimutan mo na yan. Mag-focus ka sa pagmamahal, sa pag-invest ng kabutihan, pagpapatawad, paglilingkod, at pagiging faithful sa Panginoon. Ang lahat ng mga physical na meron ka, kayamanan, ari-arian, or even yung stature mo sa buhay, hindi naman yan forever. Pero ang forever ay ang buhay na meron tayo sa Panginoon. So be kind, be grateful, and live for the glory of God.

0: tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa reminder mo sa amin na ang buhay namin merong hangganan. Salamat din, Panginoon, sa pagpapaalala po ninyo sa amin na ang inyong bugtong na anak na si Hesukristo, ang hatid po niya sa amin ay kapatawaran, at ang pagkamit nito ay nangangahulugan, Lord, ng buhay na walang hanggan with you. And that is the most important thing and the most important gift that we could ever have. Father, we thank you for your goodness. We thank you for always reminding us to keep our feet on the ground, look up to you, our Savior, our God. And dalangin po namin na lagi lamang kaming tumingin sa iyo, the author and the finisher of our life. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Good evening, everyone. The Word of God says in Ephesians chapter 4, verse 25, "Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another." Tonight, the Word of God, it tells us to speak the truth to one another. Are you in a dilemma, wondering if you should tell the truth or not? Did you ever tell a lie? If not, you probably are lying to yourself. Why not lie? Everyone does it, don't they? Do they? Should they? If you have been living in the circle of lies, you probably have a very hard time understanding why anyone wouldn't lie, especially when it doesn't hurt anyone. Because many people think that lying helps people. Amo bala na abyan ang aton niya mindset na kung magbinutig kita, nagabulig ina sa aton isigur pareho? As we look at Ephesians, we find Paul strongly countering the many lies that the evil one has planted in believers' lives. Apostle Paul points out what God has positionally done for us in Christ. Since Jesus has already justified us from all our sins, ginbayaran ni Lord Jesus Christ ang aton nga mga sala dito sa cross 2,000 years ago. And we have faith in Him. We have a new life in Him. Kaya gin-sanctified kita niya through the power of His Holy Spirit. Ang daan ta nga pagkinabuhi, ang atong daan nga bayo nga amo ang pagbinutig sang una, nagakabuhi sa kadudulman, ginuba tanan na ina. Kag ginpasuksok ni Lord Jesus Christ ang iya pagkamatarong sa aton tungod sang aton pagtuo kag pagsalig dira sa iya. Kag karon nagastruggle kita subong tungod indi gid malikayan. Bilang Kristuwano, may mga times gid nga nagabinutig kita. Kag ang suno sa pulong diri sang Ginoo, nga ambaya diri, we should speak the truth to one another. Kay ang pagbinutig wala nakabulig sa aton isigyo pareyo. Una nagaguba sa aton nga testimony bilang Kristuhanon. Kun kita butigon, ginapagwa ginaya sang Ginoo. Indi na iyalaw sang Ginoo nga tautuguon ta na magwa ginaya. Ha gusto ni Lord kay hindi ginalimpyuhan niya ang aton nga kabuhi. So let's examine our hearts the moment we lie. I-examine tagid niya after aton sa pagbinuti nga maka ay Lord o hindi ganiya amaw nga gaamo ko niya. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor. God has already gave us the victory. He already gave us the joy, the peace, and the same time, the love that we need. Pero hindi gusto ni Lord nga mag-sink in ang mga kabutigan sa aton kabuhi. He first shows His great mercy and great grace. Dako ang grasya sa inyo, dako ang kaluoy ang ginhatag niya sa aton. Therefore, we should surrender sang aton kaugulingon dira sa Ginoo. I-surrender tagid ang aton nga katanan nga kabutigan na ginhimo dira sa atubangan sa Ginoo and even sa aton mga utod. Dapat hambalan ta sila kung ano gidya ang tuod. Because God will not bless our lives kung may ginatago kita nga kabutigan sa aton tagipusoon. Because He is the God of truth, kag hindi malipay si Lord nga ginamanipulate, ginadeceive ta ang isa ka tawo o even ang aton kagulingon, do ginainto talang aton kagulingon, hindi inaamo ang plano sa Ginoo. Gusto ni Lord nga maging honest kita in our relationship sa aton nga family. Kung ikaw may family, gusto ni Lord maging honest kita. Even sa aton nga work, whether in church or in a ministry, dapat we should live a life of integrity and in truth. Kag mahimo talang ini when we trust the work of the Holy Spirit, when we
totally, completely surrender our will, di ba, sa Ginoo. So, ang dako nga question, di ba, is, are we trustworthy student? Are we trustworthy worker? Are we trustworthy wife? Are we trustworthy as a husband? Are we trustworthy as a missionary, as a pastor, or whatever it is nga imo profession? Or are we an honest taxpayer? Do we tell the truth always? Gahambag kita ba sa truth? Amo ina ang pinakadako na ginahatag nga challenge ni Lord sa aton. If we do not start speaking the truth, then the enemy would deceive us. The enemy is very clever. Satan is clever. Nga even ang word ni God yan ni iya gina-twist. Kag ina, dako siyang alarming sa aton Kristohanon. Noon tatanta na ang pagbinutig kay hindi ina manami. Don't wait until tomorrow. The ripple of today's life is tomorrow's wave and the next year flood. Because Satan, he is like a roaring lion. He gets you thinking into a certain way early of your Christian life and you begin to live that way. Hambal ang yawa nga na normal ang pagbinutig. Sige lang, hambalan sina. No. Ginambalan kita ni Lord sang iya kamatuoran subong. Nga isikway ta ang falsehood, isikway ta ang being deceitful. We should practice of speaking truth with one another by His grace and by His mercy. Kabay paabyan sa sininga niya tinion, nag-aistorya gid ang Ginoo sa aton. Kay kung kita nagahambal sang kamatuoran, nalipay ina ang Holy Spirit. Ginaglorify natin si Lord when we speak the word of truth. Even sakit man ang truth. Pero kay amugin ang kamatuoran, hindi ta na iya madinay. Ang pinaagi sa kamatuoran, kung kita naghahambal sa matuod, we have freedom. Ginatagan kita ginusang kahilwayan, kagkatawhayan sa tanan ng mga kabugatan nga aton na batsyagan. Kay kabugat nga may ginatago kita nga mga kabutigan sa atong kagulingon. Parehas lang inang ang nagamaskara kita sa tubangan sa Ginoo kag wala na nalipay si Lord. Gusto niya ya mangin honest kita with all our hearts, with all our soul, and even with all our spirit mangin honest kita kay amo na ang gusto sa Ginoo. So kabay paabyan tonight aton gidumdumon nga let's not forget to speak the truth with one another so that there would be healing, there would be deliverance, and there would be peace, and there would be joy, overflowing, nga healthy and mature relationships sa isa kag isa tungod si Christ ang nanging center naton. Siya ang aton basihan of speaking sang truth and also through the power of the Holy Spirit.

Our most gracious Heavenly Father, Lord God, blessed be your name. Thank you for reminding us in your word to speak the truth to one another. Lord, you are worthy, and you are the Lord. You are the God of all truth. And thank you, Lord God, na ginalimpluhan mo kami, ginasanctified mo kami through the work of your Holy Spirit. Tonight, we surrendered our hearts fully to you. Lord, ilimpyuhi Ginoo ang amon tagipusoon. Tinlui, Lord, ang amon mga bibig sa tanan nga mga kabutigan. Kag sa tanan namon, Lord, nga mga manipulating spirits nga hindi man nami, Lord, ginasurrender namon diba sa imo. Kay ikaw lang gid ang Dios nga angayan pagasimbahon, pagahalaran sang amo nga pagpasalamat kag wala nang gid sang iban. Heavenly Father, sa sini nga tinion, imo nakita Lord ang amo nga espiritu nga naluya, ang amo Lord nga kalag nga naluya diba sa imo. Tungod Lord sa mga kasalanan namo nga naamo nahimo diba sa imo atubangan. Kag sa tanan namo Lord yung mga daan nga pagkinabuhi nga Kristuhan nun, nagkakahulog kami Ginoo sa pagpakasala. Lord, forgive us. Patawara kami Ginoo. Kagbuligi kami Lord, nga magbalik dira sa imo fully with all our hearts, Lord. Kag nagatuo kami Ginoo nga sa imo, ikaw ang Diyos nga maluluyon, mapatinawaron. Kag labaw sa tanan, Lord, mapinalanggaon. Pero at the same time, ikaw man ang Diyos nga matarong, balaan kagamhanan sa tanan, kag wala sang katapusan. Gani Ginoo, buligi kami, nga sa sini nga tinion, ang amon huna-huna, ang amon tagipusoon, ang amon bilog nga lawas, Lord, gina-offer namon ini, bilang offering, Lord, sa imo atubangan. Gamita ini Ginoo, para Lord, sa imo kahimayaan. Kag Father God, thank you nga hindi pa ulihi ang tanan nga sa among yali nga panglakaton bilang Kristuhanon, hindi kami dapat maluya. Kay ikaw ang Diyos nga nagadasig sa amon, ikaw ang Diyos nga naghatag sang kasanag sa amon dalanon. Heavenly Father, nagatuo kami nga ikaw gid Lord ang Good Shepherd. Kag thank you sang imo pagkamatutom in celebrating sang 56th year anniversary celebration sang DYVS 1233 Bacolod. Salamat Lord nga ikaw maayo sa gihapon. Salamat Lord nga ikaw nag-provide sa mga kinanglanon sang staff and even Lord sang technical team, at ang mga pastors and missionaries sa sininga ministry. You have been faithful and true, Lord God. Kag salamat Ginoo nga ikaw gid nagagiya. Ikaw gid Lord ang naghatag sing kaalam kag kahibalo kag ang imo nga anointing Ginoo. Wala gid Lord nagauntat sa sini nga radio station, Lord God. Kag salamat sang imo provision, sang imo nga mercy matag adlaw sang kaalam as they are doing faithfully and committed Ginoo sa pag-carry out sang imo nga plan sa ilang kabuhi. Lord, salamat na you have been so faithful. You have been so good, Lord God, sa 1233 DYVS Bacolod. Lord, ginalift up man namon sa imo subong ang need sang 1116 DXES Sambuanga in celebrating their 58th anniversary celebration. As DXES look forward to their 58th anniversary celebration, man Lord, sa October. Father, we pray for your anointing. We pray for your grace, Lord, na ikaw mag-sustain sa ilang plan, smooth preparations, unity among the team, clear logistics, and your guidance and provision, Lord God. I pray that you prepare their hearts and their minds, even sa supporters, even, Lord, sa mga nag-donate, and even, Lord God, sa mga prayer partners man sa Sininga Radio Ministry. Lord, continue pagig ka magabubo sang imo kaayo. Continue pagig ka, Lord, maghatag man sang ilaki na hanglanon. I pray, Lord, and we pray, Lord God, nga ikaw mag-bless, Lord, sa ila. Kag maghatag, Lord, sang joy sa ila tagipusoon.
nga langin maligon sila Ginoo sa piyak man sang kabudlayan man nga ila na agyan. Kag Lord, salamat sang special ministries and support teams. Thank you Lord God sang first response radio Lord God nga nagapadayon ka sa pag-train, nagahatag sang training sang ila activities, nagasustain Lord kag provision sang ilang emergency response. Lord, salamat. Nga ginabless mo gid ang Mozambique, Malawi and even the Philippines. Thank you Lord sang fundraising initiatives to promote the FRR to current and prospective partners. Thank you Lord sang ilang commitment labi na gid sa times sang calamities nga nangin fruitful kag nangin useful Lord God ang imo Ginoo nga pag-atiman kag nagahatag Lord sa ila sang kadasig nga in the midst of disaster nangin maligon sila, nangin stronger sila. Kag salamat Ginoo sang kalipay sa pag-share sang imo kamatuoran. Father, ikaw pagid magagamit sa sining special ministries and support teams more and more. And Lord, thank you man kung paano mo ginagamit ang Papuri Music Ministry. You uphold their integrity and the testimony sa sininga upcoming ministry partnerships sang Papuri Music Ministry. We pray, Lord, for the strength of church partnership and new opportunities to share the gospel through music. And we pray for your guidance and provision, Lord God, upon Papuri. And that may you continue, Lord, magapoured out man sa ila sang anointing. And we pray, Lord, nga ikaw pagid mag-expand sa ilang streaming platforms. We continue to pray man, Lord God, sang short wave broadcast SBX. We pray for your protection over the station, its properties, technologies, and the staff. We pray sang joy, sang wisdom and guidance sang tanan niya staff, Lord God, nga mag-serve sila sa imo nga hindi makapuyan. Nga mag-serve sila, Lord, sa imong nga nagapadayon ang paglaom. Kag Lord, we also pray for your provision man sang ilakinang lanon. Heavenly Father, we continue to praise and broadcast engineering, BXE and IT. We praise ang wisdom and collaboration in system upgrades. We praise ang equipment maintenance, Lord God, na ikaw mag-protect. And even the 702 DZES, the transmitter project. We pray, Lord, na ikaw Ginoo mag-preserve sini. Tonight, Heavenly Father, we believe, Lord, na ikaw lang ang Diyos nga amon Ginoo ginasaligan. You are sovereign God, kag wala na gid sang imposible sa imo. Lord, nakita mo ang amon nga nation, kung ano ka budlay, kag ano Ginoo ang sitwasyon. Pero salamat, Lord, nga ikaw nagasabad sa amon nga pagpangamuyo nga ginagiyahan mo gid, Lord, ang amon nga mga leaders. Labi na gid Ginoo ang amon nga president, vice president, amon nga senators, kag ang tanan, Lord, nga may mga accountabilities, ang tanan, Lord, nga may mga isabat, ang tanan Ginoo nga may mga kaso, Lord, wala gid ka nagkulang, nagasabat ka gid Ginoo. Na nagapangamuyo kami, Lord, nga justice will prevail. We pray man, Lord God, sa amon nga nation, nga ikaw mag-restore sang testimonies sa mga every Filipino that the Philippines is for Christ. We pray, Lord, nga ikaw mag-preserve every family sang Filipinos na nag-atubang, Lord, sa tlanlain nga mga kalamidad. Labi na gid, Lord, sa siniginoong nga mga tinion, nag-change na gid Ginoong panahon. So we pray sang protections sa over Luzon, portions sa Visayas. We pray, Lord, sang safety. We also pray man, Lord,

person, Lord God, diba, sa kanlaon, we are praying ikaw mag-preserve man sa ilang mga pangabuyan, sa ila livelihood, sa ila, Lord, nga mga income, Lord God, labi na gid kamahal na gid sa mga balaklon. Heavenly Father, Lord, buligi ang imo mga katawan. We also pray sa mga young people, even the children, Lord God, ni ikaw mag-preserve sa ila kabuhi. And right now, we are praying, Lord, sang indoctrination, sang promotion sa Department of Education, you know, sang LGBTQA+. Lord, we are praying, Ginoo, nga ikaw magapatunga sini. We are praying, Lord, nga ikaw magahata, Ginoo, sang godly wisdom. Kung ano gid, Lord, ang imo nga plano nga the students, Lord, maintindihan nila ang ilang identity nga ikaw gid, Lord, ang naghimo sa ila. Lord, this issue, Lord God, gin present ini Ginoo sa elementary students textbooks kagdamo gid, Lord, ang nag-question sini. So we pray, Lord, nga ang imo nga word maga-prevail to correct the youth, and that you would use also the FEBC broadcast and the ministry to instill godly and positive values among them, leading them to Christ that may encounter you, Lord Jesus, as their Lord and personal Savior. May you touch their hearts, Lord God, and even, Lord, sa Department of Education, sang amo niya secretary ko man magabless sa iya. Lord, we also pray man sang around the world, sa Middle East, Heavenly Father, ikaw gid, Lord, ang dalangpanan. Ikaw ang shelter in the time of storm. So we pray sa Indonesia, ikaw, Lord, magapreserve sang ila nga kabuhi. Kag ikaw, Ginoo, magabantay sa ila. Labi na gid, Lord, sa Korea, sa Belarus. Heavenly Father, kabalo ka gid, Lord, sang ila nga ginalonging sang ila tagipusoon. And we are praying, Lord, nga ang imo nga gospel, Ginoo, maka-reach out gid, Lord, sa ila nga kabuhi. Lord, dalong sila sang paglaom. Tag-ina nga paglaom, ginuhalin ng gidya sa imo. Tag-wala sa bisan sino nga makahatag sina, kundi ikaw lang gid, Lord Jesus. So, Heavenly Father, we also pray man sang amon Ginoo nga every families from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ikaw, Lord, mag-preserve, Ginoo, sang every family. Kag salamat gid, Lord, nga ikaw nag-provide sang amon kinahanglanon. Heavenly Father, liguna ang amon pagtuo. Kag liguna, Lord, ang amon nga pundasyon. Nga hindi kami malingkang kung ano man nagkakatabo sa kalibutan. Kundi padayon kami, Lord, nga dot-dot kay nagasalig, kag nagapangamuyo, Ginoo. Nga kapangayo, Lord, sang bulig dira sa imo. Lord, salamat, salamat yung dali ka na lang din mag-abot. Buligi kami, Ginoo, nga magpadayon sa pagpangalagad sa imo, tub-tub sa imo pagbalik. Dinabalik namon, Lord, ang dungog ang himaya dira sa imo. In Jesus' name, amen, amen, amen. Good evening once again. This is Ma'am Ophelia Panyorgo from Iktas Tabao and from Iktas Kabakungan. God bless and good night.

0: Radyo Gandingan sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Maayogi nga aga byan kaga mga palangga nga tagpalamati. Welcome diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Salamat gid nga ang inyo kubos nga alagad makaupod naman sa inyo ang inyo nga host diri sa morning prayer. Kaga salamat gid nga hindi lang nga makapangamuyo kita kundi maka pamalandong kita sa pulong sang Ginoo antes kita magdala sa pulong sang Ginoo sa siningation abyan kag hinigugma. Now sundan niyo ako diri sa Romans chapter 8 verse 18 kag kabay pang Ginoo magapakamaayo sini sa aton. Nagasiling, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Now, actually, kung aton siya blalantawon, abiyang kaginigugma, si Apostle Paul diri, nagatudlo nga ang aton balani nga mga pag-antos, mga pagtilaw, mga kabudlayan, is just a temporary. Ang glory naman niya sa Ginoo nga igapahayag sa aton nga mga tumuluo is eternal and it is far greater than these sufferings that we have. Ang manang hambal na ginagdresing niya, the sufferings of this present time. Ang aton nga mga pagantos, mga kabudlayan, mga kasakit, mga persecution, mga loss of loved ones, struggles, mga experience nga kung imo siya lantawon makasiling ka sa imo kaugalingon that you are about to give up. Pero salamat sa Ginoo nga diri mismo nga bersikulo nagambal sa next nga phrase niya, are not worthy to be compared sa glory nga ginapaabot naton or the glory which shall be revealed in us. Now, kung aton siya lang taon diri, si Apostle Paul is not seeing that suffering is insignificant or painless. Meaning to say nga, ang pag-antos nga ni, ang mga kabudlayan nga ni, bangod kay bahin ini sa aton nga kabuhi, hindi inigali sila nga insignificant lang ni or painless or meaningless. But rather, abiyan ka giniguma, its weight and duration cannot be compared with what God has prepared for us. Taga muna din yagin hambal balaho sa linya, the glory which shall be revealed in us. Na amo ini ang palaabuton nga himaya naton nga mga tumuluo, nga i-experiensya naton nga mga tumuluo. And that glory, abiyan ka ginigugma, diri naton makita. Kag diri naton bala ma-experience nga. Bisan pa amo ni nga kabudlayan nga gina-experience naton, magakalipay kita sa gihapon. It is because sa sining palaabuton nga himaya, nga kalipay, nga ginaaman sang Diyos. Amo na nga sa sining aga bala, gusto ko ikaw i-encourage nga antos lang. Because later on, mag-aabot yun ang tion nga madula. Ina nga pag-antos, kay temporaryo lang ina, kag pag-abuslan ina, abiyan ka ginigugma, sang kalipay, nga wala sing katapusan. So, diri makita nato that let us not, or let not temporary suffering make you forget your eternal glory. Hindi tagid ni pagkalipatan. Kaya nga aman, ang ato ni nga present nga pain, maybe great, but our future glory with Christ is far greater. Amo na gani abyan ka ginigugma, diri naton makita nga sa aton bala nga pagpangabuhi sa sininga kalibutan ang kamatuoran nagatudlo sa aton nga dapat dali nga ikabuhi naton ini. Kita nga mga tumuluo, kita nga mga kaanakan sang Dios abyan ka ginigugma. So sa sininga tay magapangamuyo kita. Lord, salamat gid nga ikaw nga maayo, matutom, kag mahigugmaon nga Dios, wala gid nagakulang, kag wala gid nagapabaya. Salamat man Ginoo sang imo pulong, sang imo encouragement, nga despite sang kabudlayan, despite sa mga pag-antos, despite sa mga pagtilaw in this world, nag-aman ka Ginoo sang isa kaduog, nga i-enjoy namon sa ulihi nga panahon, sa wala sing katapusan. Lord, as we continue sa pagpangamuyo, gadayaw kami sa imo na himo sa amon kabuhi. Ila binigid sa pagluwas ni imo sa amon, kag sa imo nga pagupod sa amon all the way, samtang nagasunod kami kag nagaalagad sa imo. Nagapasalamat kami isang 702 DZAS, agapay ng sambayanan sa Manila, 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan sa Cotabato.
Salamat gid sa kaalam covering upon the DXGR staff during their special programming on the first ever BARM parliamentary elections day held on September 14, 2026. And nag-apoy man kami, Lord, sa 97.5 kag DYFE FM unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. Salamat kay Ginoo sa imong pag-upod. K104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Salamat kay Ginoo nga padayon ka nga nagahimuno sa kinanglanon, especially for completion and the safe hauling of transmitter genset housing that will protect and cover their equipment. Salamat kay Ginoo. And nagapray kami, Lord, sang 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela nga ang mga ang project Ginoo nga matagaan mo sang more donors ang handog radio project nga 1000 kabilo nga ilagi na pangayo. Nagapray kami, Ginoo, nga sini nga time himon ipaliyog ang ila tagsa-tagsa ka mga kinanglanon, Ginoo. Nagapray man kami sa yung app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Kabay pang ikaw gid ang magapakamaayo sa mga paghimuno nimo sang kinanglanon ang guidance sa mga contractors for the tower retrofitting project. Ikaw gid ang magapakamaayo, Ginoo. 1116 DXAS your community radio sa Sambuanga. Nagapray kami sang imo nga abundant na provision kag bisan pa man amay nga langit nun sang FABC mobile apps. Nagapray kami sang increase, Ginoo, sang listener engagement and for more people to download the mobile apps, the 702 DZAS, the new J app 987 and then 98.7 DZFE FM amay nga langit nun. Nagapray man kami, amay, sang 1233 DYVS Bacolod 56th anniversary celebration. Salamat gid, Lord, sang imo nga pagimuno sang kinanglanon, especially ang venue. Nagapray kami, amay, nga ang imo grasya, ang imo pagpakamaayo, ang imo nga paghimuno. So gataagi, Ginoo, by your grace and by your power. Amo man, Ginoo, sa 1116 DXAS sa Sambuanga nga 50th anniversary celebration. Ikaw, Ginoo, magapakamayo, ikaw magahimuno, ikaw maga upod kag sa tanan nga gamit to niyo, Ginoo. Napangabagi kami, please, nga ikaw gid ang magaupod, ikaw gid ang magapakamayo. Amay nga lang ito. Amuman, Ginoo, sa app 987 DYFR FM Cebu. Kabay pa nga ikaw, Ginoo, mga duaw and nagapray kami sa imong faithfulness as you sustain, Ginoo. Bisan pa sa almost 51 years, Ginoo, nga nagaplan sila, Ginoo, sa plaboton nga mga nga anniversary nila, amay. Nagapray ko, Father God, nga ang imo grasya, ang imo pagpakamaayo, bisan pa sa pagimuno. Nag-apray kami, Ginoo, sini. Nag-apray mo ko may isang domestic, Ginoo, nga broadcasting. Ilabi na Ginoo ang DZ AS 702 Agapay ng Sambayanan, Ginoo, sa Manila. Bisan pa, amay, nga lang ito ng 98.7 DZFE. The Master Stats, amay. Kag subong man sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. Provide man palihog, Lord, ang ila kinanglanon sa K104.3 DWAY FM Legazpi Albay, ang Medical and Dental Mission, ang KBP Seminar Volunteers Visitation, kag bisan pa man, Ginoo, sa kay Bishop Reuben Abante, Ginoo, nga pag-visit, ang safety, Ginoo, ang protection sa ministry, ang staff, ang partners, kag bisan pa man, Ginoo, ikaw gid, Ginoo, ang magapakamaayo, magabantay bisan pa sa ila, Lord. Padayon man kami nga ka. Pray, Ginoo. As we pray, Ginoo, sang successful and sustainable special and values formation program sa Kabangan High School, Ginoo. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo. Buli gyud man ang 1233 DYVS, Lord. Ang padayon, Ginoo, ang stations programs. Bisan pa man, Ginoo, ang the word between us and lift the group will be effective in connecting with people and reaching the unreached with the gospel. Ikaw gid ni magapakamaayo, Ginoo. Gabi tagid ni bisan pa man, Ginoo, ang God glorifying prayer gathering and listeners, Ginoo, this coming September 24 dito, Ginoo, sa City Harvest
church. Kami pang stronger partnerships with donors and ministry partners. Ikaw gin ang magapakamaayo, Ginoo. Nagapray man kami, Lord, sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Ang quick restoration, Ginoo, and smooth reconnection of their damaged internet line. Ikaw gid ang magapakamaayo, magahimuno sa kinanglanon. Kagamuman amay nga lang iton sa 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. Kabay pa nga, ikaw gid Ginoo ang magaupod. Bisan pa ang church visitation at Flock of God Christian Church sa Tacloban. Amay nga langit nun, ikaw gid ang magapakamaayo, ikaw gid ang magaupod. Nag-pray man kami amay sa 1116 DZAS, your community radio sa Sambuanga. Bugay paliyog kag opdi paliyog ining tagsa-tagsa ka mga staff kag bisan pa man Ginoo, ang families protection from illness, accident kag iban pa. Huli gimang Ginoo ang 103.3 the new J DXJL FM, your positive choice sa Cagayan de Oro. Restoration Ginoo sa internet Ginoo nga station, connectivity, ang guidance Ginoo, provision, ikaw gid ang magaupod kag magapakamaayo Ginoo. Nagapray man kami sa 11

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayon nga adlaw mga kauturan kag padayon ng tangaton nga pagtuon bladre sa 1 kapitulo or John chapter 8 verse 36 nga nagasiling, therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed. Now adlaw adlaw sa aton kabuhi amo na bladlinta nga kailuwayan sa pag imo sang sala tungod kay natawo na kita kay Kristo. Kaya kita sa isa ka mga katawahan nga ayahan antes kita makabaton kay Kristo nga aton personal nga manluwas, may ginatawag naton nga ara kita sa under spiritual bandage. Now ano ini ang talikala sang espirituhanon, higot kita sa espirituhanon, ano ba ini? In what respect we are in bandage? Amo na ang isa ka pala isipan naton bla mga kauturan. Paano man in what respect nga ngayara kita sa higot sa sala? Kay nga man because we are under the curse of the law, amo ini ang ginatawag naton nga gin ano ka bla nga tungod sa kasuguan, amo ini ang dapat lang matabo sa imo. Kay ang kasuguan sang Dios naga-requires ini mga kauturan sang ginatawag naton himpit nga pagsunod eh, perfect obedience eh. Kung imo ba nabasahon sa Galacia kapitulo 3 versikulo 10, no? Sa Galatians chapter 3 verse 10 nga nagasiling diri akon pagabasahon sa inyo. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, curse is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Matodi ni, no? So it lays a curse upon us sa tagsa ka sayop nga aton masupak, matransgress. Kaya sa sini niya kang tanan, amo na ginhambal diri sang Roma, Roma kapitulo ano ni Romans chapter 3, no, no? Very very common ini nga tama ini ka common nga bersikulo kag madamo sa aton ang nagka-memorize ini apang I would like to remind you, iakon ko ako i-remind to kamo sa verse 19. Ano na ginambal sang 3:19 na gasiling? Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Sa versikulo 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Di ba tuod ni, no? Manabrang may saying kita kung kaisa nga ang tanan may katapusan. Ang tanan may katapusan. Hindi, manabrang, hindi adlaw-adlaw may baha. Hindi adlaw-adlaw manami lang ang tsimpo. Kaya kung kaisa nagaulan man, kag mabakusog man, kung kisa perti man ang init, hindi mo mapakot ang adlaw. Only God knows. Kag ang tanan may katapusan mga kauturan under sa sining dutang luhaan. That's why resiling kita, its precepts have been violated by us in sa madamo ng mga beses. Sa Roma 19:23 nga katatanan nagpakasala kag dawad-an sang himaya sang Dios, because ang curse ini ang kaakig sang kasuguan naglaton sa aton. So in what respect we are in bondage? We are under the curse of the law, and then number two, we are under the power of sin. Kaya nga man, ang sala, nag-infection ini, na-infected ini, ang aton mga lawas. kagang aton hindi lamang lawas, kagang aton nga mga ang aton nga mga kwan, mga nga kalag ang aton nga pagkatawo. Now tanawon aton sa Isaiah chapter 53, sa Isaiah kapitulo 53. Kanami po na sini aton matalupangod kung ikaw nagatulid sa pag talupangod sa pulong sa Ginoo, nag-meditate ikaw adlaw-adlaw sini. And this is our meditation for today. Iniginambal sa Isaiah 53 verse 3. Nga nagasiling. Nga everyone of them has turned aside. They have to gather or together become corrupt. There is none who does good, no not one. Nobody does good. Ginbandambal diri ang corruption. So sin has infected our body and soul. Kita naton diri kag wala sang isa ka Kristohanon nga makaduda sining pagrespeto sini. Amo na blagin ginhambal nato sa Roma kapitulo 3 versikulo 23 nga wala sang isa nga ang tanan nagpakasala kag nawadaan sang himaya sa Dios, pero ginbalos ini mga kauturan diri sa Roma kapitulo 6 versikulo 16. Ano ang ginhambal diri sa Roma 6:16 nga nagasiling, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are the ones slave whom you obey, whether of sin leading to death or obedience leading to righteousness. Mga kauturan, talupangda, wala sang Kristohanon nga makaduha-duha, hindi na siya, nga mang duha-duha pa sa pagrespeto sini. Mga gindahambal sa pulong sang Ginoo, mga matuod kagluyag sang Diyos nga tumano naton. So in what respect we are in bondage, we are under the curse of the law, we are under the power of sin, and we are under the tyranny of Satan. Bawa mo ng tyran, rabi gini si Satanas siya. Ini bala ang unjust ruler naton? Unjustice siya mo. Ini yung ginatawag naton ang influensya ni Satanas over us is often denied, mga kauturan. Ang mga kalautan sa mga tao na ascribe diri sa pulong sang Ginoo nga iya mga agency, hindi sa tuod present anywhere, kaya ang Ginoo lang niya omnipresente, apang may ahente siya nga yara da permi amo nga kanami isang ibo niya negosyo ya migo no o kon miga no nga aman nga kay wala kamo to pero ato kamo to, anong wala kamo to pero ato kamo to, bisan wala to sila apang may ahinti to sila nga nagarepresentar sa ila. Ti amo ini si Satanas amo man. Tanawa bala ninyo dira sa Epeso kapitulo 2 versikulo 2 nagasiling, in which you once walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Ay kadamo gitsang mga anak nga wala nagapati sa sining kalibutan. Ang ginikanan do maano bugtaw aga pa luto ubra para nga may balunon ang ila kabataan, apang ang ibang kabataan diin nag-unify sa kabata kita yung damo na katabo karon. Nag-uniforme man siya, natingala, daw drama lang, no? daw sa telebisyon, no? Daw sa radyo talang batian. Eh. Pero nagkakaratabo, ini, nga, daw ga-uniforme man siya, adlaw-adlaw galakat man siya, ay, ginapadalaan, gali ang ginikanan, sulat sang iya maestra, sa maestra, sang bata, iya kay man, duha na kabulan, wala katambong, wala ka-ten klase, ay ha, dito na sa kundiin-diin, nag-uniform ka pangayon sa balon, sa ginikanan niya, apang wala nagasulod, sons of disobedience. Amo ini ang luyag ni Satanas nga matabo sa isa ka tumuluo kadamo sa isang mga agency agent nga ginapakadto dito sa ibang doog para nga indi ka para likawon ka sa luyag sang Ginoo nga i-obey mo ang Diyos. You know, amo ini ang ginatawag naton ang tagsa ka mga unrepentant or impenitent sinner. Gin-express diri, kaginhambal diri, nga you are to be in bondage sa sini. Ano bala ang ginhambal diri sa Ikaduang Timoteo 2:26 sa 2 Timothy chapter 2 verse verse 26 aton pag talupang doon diretso sa Ikaduang Timoteo kapitulo 2 versikulo 2 Timothy chapter 2 verse 26 nga nagasiling and that they may come to their senses. Ah, kanami kun makabugtaw kita sinibla, makalabot sa senses natong nga mo ini and escape the snare of the devil having been taken captive by him to do his will. Di mo na blog isa na. Pero kasi si Satanas iya, may ara gid na siya iya kwan, may ara gid na siya iya ginatawag naton nga tiglapak permi. Nga luyag niya hindi ikaw maging successful. He wants you to be successful in him lang. Di mo na blang yan, wara ako no. Di tayo malipatan ng istorya nga. Ara sila sa simbahan, siling sang ni Satan niya. May ara man ko na Japon. Nga, ito lang ko ay kamamati, ito lang ko ay kakatulog, atong natuyo, atong perbiga pang huyabo, ako na mo. Di ka huya, kahuluya, no? Nahuyaan ang Ginoo sa kay Satanas. Pero hindi ang Ginoo yaya, luyag ya nga makatalupangod ka sang tulid kag dako ka matuuran sa pulong niya because in him there is peace. In him may ara nga tawag naton serenity, may ara kahilwayan, may ara kanami sang pagpangabuhi. So kung ato talupang doon nga aman under kita sa tayran ni Satan mo apang ang tagsa ka hindi makapangayo sa kapatawaran ng mga sasala is expressly said to be in bondage to him, sa Satanas. And we are also under the fear of death. May mga tao nga nadlocks lang patay, dumaan no sila. Okay man na, siyempre, kung may balatian ka, imo na iaikwan nun. Given, ina. Kung may balatian ka, raw ka pabayaan mo, nga balaan mo, ang munang balatian mo, kung di makita ka bulong para nga mag-ayo ka. Because you wanted to be used, nga gamiton ka pa para sa buluhaton sang Ginoo, hindi ba? Apang, sa me, ang mga tao in general, nadlock niya sa kamatayon. This is a state, mga kauturan, of unhappiness, nga you are in bondage. Sa Hebrewanon 2:15. Yet all may obtain a release sa sining talikala. Anong talikala man? Yoke. Inibalang yoke. Ang talikala, dumadalo, may longgo, no? Pero inaabala ang ginabutang bala sa liog sang karbaw o kung sang baka nga ginaguyod niya ang arado. Mga kauturan, kita, yara kita sa talikala sang sala. Yet, ma-obtain natin ini ang release from this if we realize that we are in bondage to sin and we need to lose this by accepting and giving ourselves to the Lord. Mga biyan, kauturan, mga biyan, labi na gid sa tanan natin nga man nagtagpalamati, nga wala pa nakabaton kay Kristo nga iya persona nga man luwas. Why don't you let Him come into your heart? Because to be in Christ is the secret of our life. To be for Christ is the meaning of our activity or our work. And to be with Christ is the hope of our glory. Batuna si Kristo ngayon mo personal nga manluwas. Kung ikaw Kristohanon nga nakabato na hindi ka na magduha-duha pa, alagda siya sa bugos ni mo nga kabuhi. Pastor Gideon Kahilig, good day.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Karis sa kapawa, isa ka malipot nga pagpatog siling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.

May nga agas aton mga pinalangga tagpalamati kasaliwat. Welcome naman sa aton na programa Kris Kapawa Singaga. Magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga makita naton diri sa Romans chapter 4 verse 5 kay ang tiguluhan naton ini the justification of the ungodly. Now, so Romans chapter 4 verse 5 contains one of the clearest statements about justification by faith. Now, so ang question na lang diri sa aton is the question of justification is one of the most important question in the Bible. How can a sinful man be declared righteous before a holy God? Now, so sa luyag naton kag sa hindi isa ina kamatuoran or isa ka pamangkot nga kabudlay gid naton sabton sa aton lang kugalingon. No, apang ang pulong sa Ginoo nagatudlo gid sa aton nga kita nga tawo kita tanan makasasala, no, amo na sa Romans chapter 3 verse 23, no, for all have sinned and come short of the glory of God. No, ang pulong sang Dios naghatag man sa aton sang paglaom, no, nga wala sang sino man nga makatindog sa wala sang sino man nga makatindog nga matarong sa tubangan sang Ginoo tungod kay kita na tanan nagpakasala, no, amo na sang for all have sinned and come short of the glory of God. No, kag tungod sina ang Dios nagita sa pamaagi nga kundiin kita sarang niya ma justify, no, kag ang statement gidri kanami sining verse, no, sining ra but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. No, so sa mga nagliligad, no, apat ka Wednesdays, no, or ka session, no, napamlandungan naton ang ining topic ko, no, una gid naton anaton sa ilang diri, justification is not by works, no, kag klaro gid nga ginambal sining bersikulo nga ang pagkamatarong hindi sarang nat ang pagkamatarong hindi naton sarang maangkon pagi sa paghimo sang maayo or matarong, no, or bisan naman sa pagtuman sang kasuguan. Kadua, not only justification is not by works, kadua is makita na naton diri justification is for the ungodly, no, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. No, kag isa ina kamatuoran, no, nga ang nagakinanglan sang justification or ang God's declaration of a person as righteous sa itubangan nag-apply lang na sa mga ungodly, no, so, by faith. Kag ina sa linya, but believeth on him that justifieth the ungodly. No, kag mo nang iya kondari, no, ang kamatuoran natin makita. Katatlo diri, no, not only justification is for the ungodly, but sinadri justification is received by faith in Christ, no. But to him that worketh not, but believeth on him. So justification is received by faith in Christ, no. Sa Romans chapter 4 verse 5 dira sa gyapon, but to him that worketh not, but believeth on him, no. Ining him nag-refer sa Dios, sa Amay, no, nga nag-justify sa aton. Ina, no, ang objects ang aton yung faith, no, not only God himself but even Christ, no, nga napatay sa cross, nag-ula sa miling adugo pag bayad sang aton mga sala, no. Ikapat, no, ato natunaan man, justification means that faith is counted for righteousness, no. Kag sa katapusan nga parts ning verse, no, his faith is counted for righteousness, no. Kag ini siya nga statement, no, nag-remind sa aton ang ini nga statement nag-remind sa aton sa kamatuoran nga ang Dios nagapakamatarong sa tao nga nagtuo sa iabugtong anak nga mo sa Kristo Jesus, no. Kay ini nga pagtuo ginisip sang Dios nga pagkamatarong sa iatubangan, no. Kaya gamo na ya ang standard sang Dios. Hindi ang pagtuman sang kasuguan kundi ang pagtuo naton sa kay Kristo Jesus sarang maka himo sa aton, no, sa bugay sang Dios nga matarong sa iatubangan, no. Kag sa siningaga, no, magpadayon kita although nga inisya, no, inisya deal directly sa text nato, no, Romans 4 verse 5. Gusto naton ipadayunon ini, no. Ang aton na tunaan naman subong siningaga is justification is based on Christ finished work, no.
So we must never separate justification from the cross. No? Ito yung statement mo lang dito by faith, no? Tungod kay mo lang ng statement ni Paul, it doesn't mean nga separated na siya sa cross. Cross, no? Ang idea sa justification nga ginatawag. So muna nga tuntunan, no? Pero ang pamangkot sa aton is how can God justify sinners and remain holy and just? Kaya balo kita ang Diyos naton balaan kag matarong nga Diyos, no? Or patas nga Diyos. Sige, ang sabat dira, no? So, makita naton, no? Sige, because Jesus Christ paid the penalty for sin, no? Sa Romans 5 verse 9, sige, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him, no? Ginang statement, no? Ginpadayon ni Paul. Sa sining verse, no, ginpadayon ni Paul ang iya idea, no, halin sa chapter 3 sa Romans, ang huna-huna, no, or ang idea about justification. Kaya nagpahayagin, no, siling Andre, being now justified by His blood, no. So nagambal na sa condition or state wherein, no, mga tumuluos ang Ginoo na ginpakamatarong na, no. O kung nangin matarong na sa tubangan sang Dios tungod sang dugo ni Kristo Jesus, no. Kaya siling riyang in effect, no, wala naguntat dira, no, ang justification nga nabato naton gikan sa Ginoo damo gali sang upod diri, no. Kaya gamo na nga tuntunan pagid sa aton masunod pagid nga mga pagtuon, no, mga sesyon aton or mga tion sa pagpamlandong sa pulong sa Ginoo. Siling ya, we shall be saved from the wrath through Him, no. So tungod kay justified na kita sa atubangan sa Ginoo, then ang wrath sang Dios against sin, ginluwas na kita, no, naluwas na kita sina, no, ang punishment sang Dios, no, ang iyang kaakig, ang iyang punishment against aton sala, nadula na, no, ginluwas na kita sang Ginoo dira. So our justification is strictly, no, connected to Christ's blood. So Jesus Christ came into the world to save sinners, no. Kaya gamugin na ang kamatuuran, no. Ang tinutuyo kung nga si Kristo Jesus nagkaris sa kalibutan, hindi lang kay para lang sa pagwali sa kamatuuran, sa pagtudlo sang pulong sang Dios. Kung si sino ang Dios ang buhi kag matutuod nga Dios. Kundi labaw sa tanan ang paghalad sa iya kabuhi sa cross ang Kalbaryo. Dugo iula, no. So, pangin kabayaran sang aton mga sala halad sang Dios, sa Dios, no, para ang tanan-tanan aton yung mga sala sarang mapatawad or mabayaran, no, matinluan kita sa aton mga sala, no. Kaya gamuna, no, sa sininga passage, no, sininga verse, no, being now justified by His blood. So ining statement kung tanaw naton diri ang kamatuoran, no, ang aton pagkamatarong napasad gid, no, connected gid sa kamatayon ni Kristo Jesus sa dugo niya nga ginula sa cross ng Kalbaryo, no. Kaya amo na ang gusto ni Paul i-emphasize diri, no, nga ang aton pagkamatarong sa tubangan sa Ginoo, although kasalinga kita makasasala tungod sa dugo ni Kristo Jesus, no, nangin tinlo kita, no, nang kunato na pagkamatarong sang Dios. So the central truth is that nga sinners are justified before God through Christ's completed work, His shed blood and His resurrection, not by human works, no. So amo na ang gusto ni Paul man ipainsindi man sa ato, no. Ang matuuran nga ang mga makasasala, no, ginpakamatarong sang Dios, no. Paagi sa kay Kristo Jesus nga ginhimo sa cross ng Kalbaryo, completed work, no, but sa lingon wa ina sang sarang kitang idugang dira para maangko naton ang pagkamatarong sang Dios, no, or ang pagpakamatarong sang Dios sa aton. Kag ang iya langgit nga milik nga dugo kag ang iya pagkabanhaw ina tanan pamatuod sang aton complete justification, no. Nangin perfect kita, nangin righteous, nangin just sa tubangan sang Ginoo, sa tubangan sang Dios, tungod sang dugo nga ginula ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo. Kaya gina tungod sina nagasalig kita, no, nga ina siya nga
ina nga kamatuuran amo nang basihan sang aton pagkamatarong, no? So damo kita sa mga bersikulo nga makita diri nanungod sina kag nagasugid gid nagatudlo sang pagpangamatarong naton or aton righteousness. Nagatudlo sang aton pagkamatarong nanung sa tubangan sang Dios, no? Being silindra sa Romans chapter 3 verse 24 to 26, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remissions of sins that are passed through the forbearance of God, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believe in Jesus. No? Kaya inakanamigin, no? Kaya kung tanaw natin ang kabugusan sa teaching ni Paul about justification, no? Makita natin sa sininga verse, kaya sunod ang paginang natin i-deal man, no? Tunan paginang natin ini. So, kung tanaw natin sininga aga, no? Silindra, no? Justification is God's gracious declaration of righteousness made possible through Christ's redemptive sacrifice. No? Kung wala ang redemptive sacrifice ng Christ Jesus sa cross, ang declaration sang Diyos ang aton pagkamatarong will not be possible. No? So, dira sa Romans chapter 5 verse 9, sige basa ko man tayo kagina, no? The shed blood of Christ niya is the basis for our justification and deliverance from God's wrath. No? Kaya muna ka-importante. Ang saligan naton, tuuhan, nga ang dugo ng Kristo Jesus nga ginula sa cross ng Kalbaryo is enough, no, sa pagbayad sa tanan-tanan naton yung mga sala. In Romans chapter 5 verse 18 and 19 nagatudlo man dira, no, therefore seeing as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men for justification of life. So kanami na, no, sa sininga statement man, no, sa katapusan sa sininga verse

Kita na to ng importante gid sini nga kamatuoran, no? So si Kristo Jesus nanginalad sa aton mga sala, no? Si Kristo Jesus nanginahalad para sa aton mga sala, iya kabuhi, iyang hamiling adugo nga ginuula sa cross, no? Iya to tanan kabayaran sa aton mga sala, no? Kag ina napatay siya ginlubong kag matapos ang tatlo ka adlaw na banhaw liwan. Kag dito sa cross madumduman naton ginambal niya dito, no? Sa John chapter 19 verse 30 sil niya it is finished now. Kag gina nga statement kun tanaw naton dira nag-imply na sa ginatawag naton complete payment, no? Ang yamining sina sa kun is titilistai, no? Sa Greek ang meaning niya sina is paid in full, no? Sabot sa lingon, ang ginihimo ni Kristo Jesus nga pagtubos sa aton dito sa cross ang Kalbaryo, nagbayad yad to tanan sa tanan-tanan naton ng mga kasalanan, no? Kaya inatanan, no? Tungod sina, wala kita sa nga dapat pa sa kadlukan sa kung anuman nga sala nga aton mahimo, kaya yad to tanan ng mga sala, no? Even ang sala naton nahimo sa una, subong, even sa future, ginbayaran na ina ni Kristo Jesus dito sa cross ng Kalbaryo, no? So ang payment ni Kristo Jesus is complete, no? O ina kita sang idugang padira. Kaya gamo na ang kamatuoran, no? Natapos na ang iya work dito sa cross, kagya ina nagahimpit or nangin perfect kita sa tubangan sang Ginoo, no? Ang glory, ang righteousness, ang holiness, ang justice, no? Ngara sa Dios makita sa aton, no? Pagi sa kay Christ Jesus, no? So ina gapahayag diri in Hebrews chapter 10 verse 14 siling dira, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified, no? Kaya ganami sining verse man, no? Ang kamatuoran diri nga siling niya, he hath perfected forever, no? Ginama siling kita perfected, nagambil na sa completeness, no? Sang aton gid nga sanding sa tubangan sang Ginoo, way sang kulang, no? Sa tubangan sang Dios, no? Ang aton kahimtangan, ang aton holy kita, just, righteous, no? Sa tubangan sang Ginoo, no? Tungod sa ginhimo ni Kristo Jesus nga nagpakabalaan sa aton nga nagtuo sa iya subong maluluwas kay Ginoo sang aton mga kabuhi, no? So in other words, Christ's redemptive work on the cross is sufficient for our justification, no? Kaya gamo na kamatuoran nga dapat naton ibutang sa aton tagipuson kag panghunauna, no? Kaya magsalig kita, no? Sa ginhimo lang gina Kristo Jesus dito sa cross ng Kalbaryo nga palagyan sang Dios sa aton kaluwasan. Sa liwat masana gabos damlag kun si Kristo aton iwag ining karis sa kapawa kinyo kubos nga lagad Pastor Frank Tingso nagasiling. Mandamo inyo salamat sa pagpamati kay moing aga sa inyong tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: mumandira nga nagapamati, no? May ginagamit siya sa pagdala sang pulong sang Dios. Kag sobong man ikaw mangin kabahin sang simbahan, tungod ina bugay gid lang sang Dios, tuuhan mo si Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga maluluwas sugod karon. Magapangamuyo kita langit noon kag Dios nga labing gamhanan amay nga makagagahom dalayaon ikaw sa siningation nga naghatag sa amon sang kagayunan nga nagpamalandong kami sang imong pulong. Sa imo namon ini ginasalig ginaampo ang tanan kay Kristo Jesus nga amon Dios kag maluluwas. Kabay pa.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Center Time, it's 7:02 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay, tuyop ako!
1: Aliyaw ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
3: Yari na ang programa nga maghahatag kahulugan sa aton kabuhi.

umaga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagbalik ang programa, ang kaupod ninyo sa pagandong para sa pagbago niyang oras na Pilipinas. Mabiyanan, it's a Wednesday morning. Mabiyanan, 23 sang tulog na lang. And we are going to celebrate our 56th year anniversary. Mabiyanan siya muna, ha? Dapat buwas. Kung makadto ko mo sa aton nga anniversary celebration, mga kabiyanan. Sa Lupwes, Mandalagan, ha? Sa Lupwes, Mandalagan, ha? Dara sa May City Harvest Church, parjester na ka mo. Okay? So, maparjester na ka mo. Message na ka mo sa aton nga Facebook page, 1233 Radio de YBS, or pwede mo ka-text sa 0998-842-2130 para sa inyong mga pangalan, address, inyong church, kag inyong contact number. Okay? So, maparegister dapat. Ibutang ang pangalan ninyo, ha? Kay importante ang nalista ng pangalan na mula na makasaka sa langit. I mean, sa City Harvest Church. Hindi sa langit, ha? Ha? Kung may listahan sa langit, ang ato niyang anniversary buhas, may listahan man, no? So, pa-register na ka mo kay makita na ito na dito. Okay? So, again, ha? Buwas sang aga, mga minan. 7 to 11. Lain agali ang 7-11. 7 to 11 AM. O, AM lang ta, mga kabiyanan. Okay, hindi man ta FM Hindi ta FM, AM lang ta. Ha? 7 to 11 AM. Oh. Okay, hindi tayo FM, AM lang tayo, mga kabiyanan. Oh. So, hara ha? Dapat nakatulog ka mo, nakapaligo ka mo, nakatoothbrush ka mo, naka-style ang inyong mga buhok, umamangkot, anong bayo, ang suksukon yung bayo, ang... Hindi ah. Saktuhan lang abayo ah. Nga nami man lang tao ang mga disinting ang mga tao, ang mga... ha? Kasi bala may magsuksok sa mga... wala, di wala to ang mga bayo. Nga ano lang ah, mga insaktuhan lang ah. Mga, ha? Kung anong nami nga bayo para sa imo pang lantaw, kag sa iban man. Hindi lang sa imo pang lantaw, kundi sa iban man nga pang lantaw. Awa na suksuko natin. Make yourself presentable. Na, awa na yan. Presentable and comfortable. Oh. Comfortable, mga kabiyanan. Dapat comfortable ka, kag-presentable ka. Oh, man na yan, importante ha. Oh. Basta importante, nakapaligo, nakatoothbrush ha. Ang mga pinaka-importante sa tanan. Presentable, comfortable, kag-ara ka, present ka. Kung hindi ka man ka intrabo, mati ka lang sa oras na Pilipinas. Kung layo ka mo, ara ka mo sa mga butang naton bi, ara ka mo sa mga mansilingan, layo gali. Ara ka mo sa Amerika, ara ka mo sa China, sa Spain, sa London, sa wherever. Utaw ka mo sa Seven Seas, sa kadagatan. Sige lang ah, your spirit will be with us. Ha? Muna aton nga helikoton sa buwas, mga kabiyanan ha. Ina no, ang aton ginya pasalamatan, ang katutom ginya sang Dios naton. Oh, ang pagpakamayos ang Ginoo. Kaya hindi kita makalambot sang 56 years kun wala kita ginubayan sang Dios. Ha? Kung hindi kita kalambot sang 56 years kun wala niya kita ginpakamayo. Oh, kun wala nag-upod sa iya ang nasa aton ang iya nga katutom. Amo gina pinakanami nga tinaga no, faithfulness. Not our faithfulness, but his faithfulness. No? Magano man ang aton nga effort kung wala ang paggabay kag pagpanguna sang Dios, di ba? Maano man ang aton nga mga aton nga kaalam kung wala kita ginatuytuyan sa Ginoo, di wala gihapon. Oh. But then, it's a testimony of God's faithfulness nga makalambot kita 56 years, mga kabiyanan, na? 56 years, imaginable.
Oh, sang kadamo natabo for the past 56 years, di ba? Sang kadamo natabo ari pa kita gyapon. No. Ari pa kita gyapon nagatindog, nagawaragwag, nagasibya padayon nga nagasinggit sa kanginan. Because we are the sweet voice of salvation. No, bianan. So, again, mga ganyan nasinggit natin. Kaya hindi kita yung maguntat singgit, mga bianan, until all have heard. Na mo natin, man na to, no? Sa sininga anniversary, mga bianan. Until all have heard. Mo na ganyan, ginapiyara nyo na. Ginapirmian natin, ginapatukaran natin nga team song. No? Ang ato na nga nga kanta, until all have heard. No, na, mo na sa punta. Diba? Kung napiyara nyo na, kung namemorize nyo na nga kanta, no? Ang muna nga itong nga team song sa sininga tuig, mga kabianan, until all have heard, no? Hindi kita yung maguntat, no? Samtang may ara pa wala ng kabati, sige tagyapon, ha? Kag mauntat lang takon, mabalik na si Jesus Christ, na mabalik ng Ginoo. Ang muna paguntat na ito, ito siyempre wala na tadi. O, di ba? And you are a big part, mga kabianan, ha? Dako ka mo nga parte sa ining helikuton sa inyo pagpangamuyo, sa inyo pag-support, and most importantly, sa inyo nga pagpamati sa amon. Ha? Kaya kung wala kami listeners, mga benan, tayo maano pa kami di. Wala? Sige kasi biya, sige ka ragwag, wala mo yung ipamati sa imo, tayo manarado ka na lang eh. Ha? Wala man may kapamati. Oh. Pero tungod kay ara ka mo, nagapadayo, nagapamati, nagasunod, nagasupport, nagapangamuyo, nagapadayon kita. No? Most importantly, again, ha, ang katutom sa Ginoo, ara mo gina pinakadako ang rason, ang katutom sa Ginoo. Again, mga kabianan, buwas na ning adlaw, ha, ambot sa inyo, dakon excited, kamabasa ako, excited, kuya. Excited. ano number ko? Excited. Itlog wala itlog makaon. Egg-cited. Ambot sa inyo kung excited ka mo. Sa ako ya, excited ko ya. Ha? Excited ko makita inyo nga mga tsura, makita inyo nga mga yuhum, makita inyo nga mga ha? Makita inyo nga mga unto, kag mga lasi. Ano sa magkagbakadlaw, may yuhum, makita inyo unto mo. It shows that the people are happy. Oh, diba? It's not a bad thing, mga kabiyanan. No? Kag abot sa inyo da kung ano oras ka mong magbugtaw buwas. Pero dapat timpranuhan nyo gid ka alas city kita eh. Pero sa may mga obra, may mga klase, daw hindi ginta ka kitanay ba? hindi ginta ka kitanay kung may mga obra ka mo. Sige lang ah, may ara pa man dasun ah. Ang dason ng anniversary, Birnes na. Oh, Birnes na ang dason ng anniversary. Dason, ang dason pagid sa 2028 sa Baduna. Oh, amo na mong kada tuig gaidog na. Oh, gaidog. Oh, sabong Thursday, di bla. Oh, amo to ko na piyaran nyo. Oh, sa nagligad nga tuig, ang ato anniversary, Wednesday. Oh, sabong Thursday. Next year, Friday na. Gaidog nga, gaidog na mga binan. Gaidog niya. Anyway, alas city dusin na. And samtang nag-imagine, nagpanumdum kita sa mga likuto natin sa subong adlaw, mati kita na isang isang kampano. Di ba lang katimali, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Na muli kang oras na Pilipinas, mga biyan, alas 7:15. Alas 7:15. Hindi na alas 7. Alas 7 na. Alas 7 ba? Kamusta ka muna, mga biyanan? Kaya alas 7:15 na. Tig-a pa sa tanang tig-a. Oh, pirtinghi, uy! Muna blang magkaon ka blasing mga pagkaon blang na rep mo bala pamahaw. Oh, dasun kapin pa kun mga kakanin, oh, mga biko, mga suman, whatever, mga malagkit nga rice bala, na rep mo bala. Oh, pagkaon mo sang aga, gahi mo ni day na usya mo ni nag-cram ang akong panga. ningongot ning ako nga papangig dai kay gahi man kayo ni. Ano pagambal mo silingin na anong oras na? Alas 7 na, alas 7:16. Oy, ano ba ya? Good morning sa inyo tanan, sa aton tanan nga mga tumlan-aw kag mga tigpalamati, ha? Si sining aga, maayong aga sa inyo. Aton nga first honor sa sining aga si Sir Jan Huatas. Good morning. Ito na po, galing ang adlaw, no? Si Sir Jules Tugali ang first honor, no? Lipat ko, galing ang sapon, eh. 6.56 pa lang, eh. 6.56 pa lang siya nag-chat sa akin. Good morning na ko, no? Sir Jan, may aga. Okay, Madam Roslyn Pantonyal, good morning. Okay, sa bilog nga, Panimalay Pantonyal, ah. Oh, sa mga nag- especially sa mga viewers ni Ma'am Roslyn, no, sa iyang mukbang. May lang nag-mukbang-mukbang. Importante, may inog mukbang. O, oh, muna ya. May inog mukbang. Oh, kag nag-pakamaayo ang Diyos sa aton. Oh. Ang mga Pilipino ya, kasaho taya sa biskan ano ya mga kabiyanan. No? Ara na sa aton utok nga kasaho kita ya sa biskan ano. Kung may tion ba lang, nabutla ko naka-experience ka mo sina. No? May mga bagay sa una nga, na lang, importante may bugas, bahala wala sudan. No? Kaya ang sudan ko, no, pwede lang marmidyuhan eh. Ha? Pwede lang marmidyuhan eh, kaya may kilala ko sa una, wala sudan. Wow, nagluto sa, ha? Naggisa sa sing patis, soy sauce. Kado adobo ang gua. No? Naggisa sang soy sauce. No? Oh, mantika, dasun pa init, butangan soy sauce. Maya kon ginagisa pang iban, wala na ginagisa, ginamix kla na lang eh. Mix kla na lang. Dasun may ara ta na iya mga oh, sa mga karaan na bala nga mga balay, may ara mga jars nga ginsudlan sing mga ginamos, no? Ginamos siligaynon, ginamos sibuano, no? Nga sa tion sang kapigaduhon amo na ang ginaukab, ginaukay kag ginabuksan kag alingasaw, the smell of the souls of the fish. Ha? Ang ginamos nga hipon, busok ka na miton, Ginoo. Kasun kun may inablang natiunan blang may kwarta ka. No. May kwarta ka nakabakal katambok sa baboy. Oh, tunga sa kilo, dasun imo nga ginamos mga tunga man sa kilo. Gingisa mo tang ginamos ang tambok sang baboy. Kaginbutang mo, nalipatan mo na balahaw mga tatlo na kabulan. Ba pagkaon mo? Sampal kayo! Ha? Wala nang kapanos mong. Wala nang kapanos. Oh. Pero pag check mo sa iyong mga BP, 200. Ha? May ara na to sa una nga. No? Kilala ko ka amugin na yung paborito yun mong no? Matiunan nga may kwarta so may ginamos ba ginagisa yun na Kaya ang tambok sa baboy mga kabiyanan it acts as a preservative wala managani yung at may ang dali lang ang mga adobo sa una no? Mantika mantikaon ginakayo adobo humba mantikaon nga aman kaya mo na nag-preserve, ginabutang na sa garapon. Ha? Ginabutang sa garapon, kaya ginakutsara, amo ginasalula ko sa una. O, ginabut, magluto na sa baboy. Dason, hindi man pagkaunong dahil, gidamo mong, no? Mga kapin pa mga, ang ginayaw, mga ano yun, bla. Kadamo, sing tambok, bla. Oh, nabutangin na sa garapon. No? Dason, magluto sina. Ang ginahimo, ginaano lang, ginalakot sa utan. Oh, makuha ka lang to isa, duha ka kayhad. Dason, ang mantika, na ginukutsara ng mantika sa, ha? Sa gatig apo na puti na ginakutsara na sa garapon na manutong ginapanggisa. O, kay gapababo ng matika mo, gadalom ng iyang mga timpla, mga tubig, whatever, mga sabaw-sabaw. O, namit mo mga biyanan. Amo nang ginamos kag may matika sa may tambok sa baboy. Malipatan mo mga 3 bulan. O, pagbukas mo, masimhutan mo ang kalag sa baboy, kag kalag sa mga hipon nga ginamos niyo. May ara man ginamo si Buano ang lubulubo na bla, ha? Lubulubo o ang tawag na nga may ara magdako-dako sina, no? Ang tawag na si Buano bulinaw, no? Diri sa Hiligay noon amo nang ginatawag nga balingon, no? Ginahimo na iya nga ginamos man. Ang tawag na di binuro naguro tawag dinto sa Hiligay noon, no? Pero sa Buano ya si Sibo ginamo nang ginamos ya. No, nga namit man, no, may ginamos nga sinabado. Sinabado ang tawag, but silingon ginobra mo sa Lunes, pwede mo na kaunon sang Sabado. No. Kagdipindi na sang pag-ubra. May pang-ubra nga kung lauay ka mag-ubra, baho. Pero may iba niya nga kung tsaktoy mo pang-ubra, hindi higo mo pang-ubra. No. Pagbukas mo ya, hamot. No. No, masimutan mo lang ang isda, ang the souls of the fish. Kasun ginapusaan na sang ginapusaan lang na sang kalamansi or ang kon mga bulinaw ang balingon ang lang medyo dagdag ko ginagisa na sa o ginabutangan kamatis. Anyway, antes yung magpunahin storya sang pagkaon. Mamatay taganay sa aton nga weather update araw sa Piyakalinga si Sir Dave Quao sa aton nga weather update sa Silingago. Good morning, Sir Dave. Kamusta?
2: Yes, okay, good pastor. Good morning man si mo pastor, no, kag sa tanang tigpalamati sa sinisasyon. Yari ang atakat sa panahon, September 23 to 2026. Ang low pressure kahapon, pastor, nga ginabuluban tayo na ito, nag-isa na ka-tropical depression. Kag ini siya, no, unknown ang alan niya, no, pero wala pa niya siya kasulod sa aton nga PAR. Ginalantaw na ito ba si Sabwas sa gabi o kung mas ma-early pa masulod niya sa PAR na ito, kagpagingadla ni sa Sakay Queenie, ika-17 siya nga, bagyo nga magsulod sa aton. Ang iya subong location sa tropical depression kag ang iya nga code name is 09G 1920 kilometers east of southeastern Luzon. Ini siya may coordinates nga 14.7 degrees north and 139.5 degrees east. Ang bagyo nga noon may kabaskugon sang 55 kilometers per hora malapit sa sentro, may pagmadlo sang 30 kilometers per hora. Nagagiyon ni siya pa northwestward sa kadasigon sang 25 kilometers per hora. Samtang Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis, Oriental, kagkamigin, makaagong sumagal-umo na kalangitan, inipugapdan sang laptang magupa sang ulan, pagpanag-uog, pagpangila, tuga sang trap sang tropical depression. Ang Negros Occidental, kip na syudad sang Bacolod, maka-experience naman sang kasarangan nga panahon, luwas ang malagi nga pagunggoom, inipagapdan man sang laptang magtupa sang ulan, pagpanag-uog, pagpangilat, ilabinagid sa kapunanon, o kung kagabihon, tuga man sang trap sang tropical depression. Kasarangan, tugtog may umalagi nga pagbulumadlos ng huyop sang hangin, nagikan sa nabagat na nakatundan o pabaylo-baylo nga huyop sang hangin ang nag-influensya sa kabungsan sang probinsya. Kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tugtog mabulubalo. Dave Quahaw, sang PDRMO, maraming salamat, kagbaayong aga, Pastor.
1: Maraming salamat, Sir Dave Quahaw, sa mga update sa Sining Aga. Kagamon ang mabiyanan ng mga update natin. Awan na nga ito niyang bantayan. Kapit pa ko yung mga obra kita. Oh, manlaba kita, mabiyahe kita. Very important. Very important. Again, balik to sa ato niyang unadula. Ato nga, no? Ato nga sound effects siya, kapitana. Kapitana, ito naupon sa mga adlaw. Awan na nga ga-behave kita kay si kapitana, kapagbakol. Wala pa nag-abot ako ng mga upon ng mga kagawad eh. Mag-abot to, medyo may isog-isog na ta kay may inugbato na ta. May apin na ta, may apin. Oh. Anyway, balik to sa ginamos. Namit yung ginamos, no? Namit. Ang sa Cebuano na nga ginamos. Ang balingon nga ginamos or ang ano na tawag, binuro na tawag sa dito, no? Gisahon mo na, butangan mo kamatis. Oh. Tapos butangan mo sing pusaan mo dayon sing kalamundeng pagkatapos. So mo dayon ang sab-a na tinanok. Ha? Dason na may bahaw ka dayon sab-a, dason may bahaw. Bow ah. Siling ka na lang sana all. Paris nga ano, saging kaginamos mo na sa Cebuano, mga binan. Oh, bahalag saging basta kay labing. amo na ang moto sa mga Cebuano. Ha? Bahalag saging ang gikaon, no? Basta kay labing ba? Labing. Bahalag saging basta kay labing. Oh. Sa mga Cebuano da. Oh, mga taga DSB, mga taga Sagay, taga anywhere. Nakaintindi siyang bahalag saging basta kay labing. Oh. Oh. Amo nang himuon yung moto ha. Oh. Sir Alberto Norbing Loreno, maayong good morning oh, sa Talisay City Zone 15. Good morning sa inyo. Kay Brother Randy, Brother Chad, Bro Jonathan sa Talisay, maayong aga kay Sir Achilles Roa. Good morning and happy listening to First Sunshine Baptist Church. Especially to Mrs. Nati Pagunsan and Mrs. Espartero and family. So, yun nga, guys. Yung greetings from Sir Achilles Roa. Kay Ma'am Kathleen Cabia, Ma'am Marilyn Torena, Ma'am Laura Sansing, Biendo family, Torena family, Navarra family, kag sa tanan ng mga pumuluyo sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Uy, yun nga, guys, sa inyo. O sa Dos Hermanas, mga kabiyanan. O kung namin isang apelido, sino da? Sige niyo magdalagan ay ining Navarra family. Namin magdalagan ng Navarra, mga kabiyanan. O. Pero abot lang kung na-notisyaro na sa salakyan mo lang na kung naipit sa traffic, mga kabiyanan, ha? Kung malantaw ka mo sa likod, nabara na sa. O. Nabara na sa. Pero kung maka-overtake na sa gani, nakalibre na sa. O. Ano nakabutang sa kilid? Kalibre. Alam tama blam, so may mga Navarra da. Oh. So may mga Navarra da, makita mo naman sa likod Navarra. Oh, kapit pa ko traffic, baragid. Pero ako naka-overtake na sa ah, nakalibre to sa paglantaw mo, kalibre gito. Oh. Subong nyo na nabalaan, ha? Sir Jules, mayang aga. Okay, Sir Jules nga, aton nga first honor kagapo, no? Saka na ito, lalo pangdan may set kini sa cellphone. Sir Jules, may ngagagi do sa bilog nga Primalay Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azercon families. Good morning sa Silver Princess Bible Center Church family. May ngagagi sa inyong tanan. Bao, nagsaka na naman ang gasolina, mga biyanan. At least, ha? At least, mga biyanan, medyo nagligad na mangkot ko sa Lunes. Siling nila ko nung magnubintay noybi ang gasolina. Maayo lang, kaya wala naglambot nubintay noybi. Nakita ko kagapon, o kagkagina, ang kagapon nakita ko sa Eco Oil. No? Para makabalo, makamukundiin kung matuguhong bala, sa Eco Oil, daw 86-87. No? Sa Jetty naman, nakita ko kagina, daw mga 90. Tiyan mo lang nakita ko mga gasolinahan eh. No? Ang sa may, nalipat ko sa gasolinahan man. Okay, para makabalo, makamukundiin kung magtughong. No? Ang Eco Oil nga nakita ko, ang 86-87 kagapon, dira sa may east na yun. No? Ang Jetty nga nagtagnubinta, dira ko nakita sa may Bangga Panaad. No? So para kabalo, makamukundiin kung magtughong. No? Daw, ang FEM Gro, kag ang Petrogas sa may Bangga Kore, daw 86-87 mong Gro. No? So 88-89 ang may sa unahan na balaga may sa Bangga Kore. No. So para kon nalangalang ka mo, kabalo ka mo. Sa ano na ha? Special kag regular ang diesel yati nabinta sobra gid. Oh, may 98, so may tagsin, may tagsin to dos. Ha? Yeah, diskarte na lang ah, oh, kun anong mahimo naton kay ti. Tamay mahimo amo ginaya ang pagmahal subong, ha? Mabuti pa ang gasolina. Nagmahal. Ikaw, mahal ka pa ba niya? Napalangga ka pa bala? Ayhan, may pang gasolina no kay gamahal. Ikaw, ya, mahal niya pa ka? Okay, sa kay Inday Dotea, Ramir Reyamay Junbon, Sherlyn Loreno, Badid Sugar Sweet Bicoy kag Trisha Bayolita. Mayong aga dira sa inyo tanan. Kay Ma'am Edda Conroy, good morning. Kay Tita Mary Alarcon daw timprano ni sa nag-comment sa aton nga sa aton nga live stream sa buong aga. Oh, kay Tito Bibs nga ara gyapon sa kabilang bahay. LDR gyapon ay budlay na yan, di makita nay. Oh, kun duha na mga biyanan mong duha na. Sa tiun nga hubin pa kamo, nabla mga teenagers. Oh, kun hindi magkita nay bodo mapatay gid. Pero mag-edad na mag-minyo na gani, mag-edad 30, oh, 40. Biskan hindi na makita na ya, okay lang. Kaya mo nang tiyon siyang tig-alaway, blaho. Ba, mga 30, mga 40, mga 50, di makita na ya, okay lang na ya. Kay gisigil lang na sila away kung makita na mong. Pero mag-saisinta ka na, mag-sitinta ka na, hindi ka mo makita na ya, wow, doon ka budlegid sa kabuhi. Muna gani, nga... abot ko na obserbahan nyo, for example, mapatay biyang asawa. Oh, natigulang na mga 80, mga lapit na 90 o mga dira ng mga edad, mapatay ang asawa. Now, after dasig na lang, mapatay daw ng bana. Nga man, tungod sa ilang closeness, balaho. Oh, so, duha na, sa tiyon sang teenagers, doon mapatay ko mo kung di ko makitanay, kag sa tiyon sang mga senior na. Oh, pero in between, bala, di makitanay. Kaya kailan makitanay. Oh, mag-away lang. Hindi man tanan ha. Pero kadamaan. Ma'am Melanie Aison, maayong aga gid. Ma'am Ninette Pisaga, maayong aga. Sila nga thank you sa tanan-tanan nga ginahimo. Iya sa aton kabuhi. Ang mga kanakanya. Blessed day sa tanan. Oh, salamat gid sa Ginoo. No? Kay Sir Robert Isulgon, maayong aga. Kag sa apo ni Sir Robert, nga si Jewel Hyacinth Monsilio, oy, September 27 ang iyong birthday.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday. Advance happy birthday. Oh, kay Ma'am Edim ni Galon, dira sa La Carlota. Ayan, sa atong mga biyanan, dira sa FCCC La Carlota. Kay Pastor Rodrigo Nyeri, nga nag-like sa atong post kagina. Pastor Nyeri, maayong good morning, dira sa inyo. Kay Auntie Esther Plinario sa Andili, Davao, Di Oro, mga biyanan. Uy, atong mga kabiyan. Atong makaigsunan diha sa Davao City. Sa Samal nga ato pong mga kaigsuonan nga namati pun sa atong sibya ni ining buntaga, maayong buntag diha kaninyo tanan. Kay Pastor Randy Plenario, kay Dudong Jipol, maayong good morning, oh, kay Dudong Jusaya. Kay Ma'am Rema Joy Hitchinova, maayong aga. Oh, kag happiest birthday sa kay Senya, Ma'am Senya Rondain Florete and Evangeline Lumagsaw Ibarzabal, uy,
3: doon. Happy birthday!
1: Mga amiga, ini ni Ma'am Rima Joy Hitchinova, 50th birthday.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday sa inyo, mga golden girls. Diba, gold ng 50 eh. Oh, ang 25, ano na gani 25? Silver. Ah? Silver. 50, gold. Ang 75, ya, kapitana, ano na gani? 75, diamond. Oh. Galing kayo sa alang kalambot, hindi magukis makalambot mata si 25 sa ano nagali sa anniversary nagali no kiss alang kalambot si 25 kaya ito siyempre tigulang na na eh kapatokon din kasal kaya 30 taon ka na daw lang alang ka na kalambot maka si 25 kaguro kung mag sobra kong 100 years una nga ha susubong ang mga tinion no mana kami timprano niya. Pero sa kamahal sa mga balaklon sa tanan-tanan, oh, kabudlay magkabuhi subong tagduwa-duwa. Ayawan ka kung single ka, how much more kung may asawa ka, may bata ka. Oh, kahit kung single ka, pwede ka lang matinir sa mama mo eh. Sa mama mo kang papa mo eh. Pero kung may asawa ka na, dapat magwa ka gidya. Ha? May asawa ka na, may bana ka na, guwa ka gidya. Mapundar, gig ka mo yung inyo kagulingon niya nga pangabuhi na. Okay, amo naman na, the start of something new. Na, na, na, to be here with you. Oh. Ito mga fans ang High School Musical da. May aga kay Ma'am Glenda Kumawas Kadabid. Good morning. Kay Hermes Servo maayong aga gid. And siling happy and blessed anniversary di YBS. Uy, salamat gid sa Giritix. Kay Pastor Jumi Gutierrez, join ko. Blessed morning to all. Budlay na ma-rep basi mapresuhan. maayong aga pas. Kay Ma'am Maria Teresa Acosta. Good morning. Kay Ma'am Efraima Tanate sa Himamaylan. Uy, may nga gadra sa inyo tanan, no? Mga tag-Himamaylan, aton nga mga listeners, kag mga tigpalamati, dira, no? Kay Nanay Lit, katatay dito. Salamat sa mga ginapadala nyo din ng mga itlog na gina-enjoy gid ni Inday Suleya. Siling ni Ma'am Efraima Tanate. Salamat gid ko sa Ginoo. Batian ko na, di ba, sa akong radyo. God bless you, YBS, sa pag-celebrate 56 years of God's faithfulness in bringing Christ to the world until all have heard the good news of salvation. Yes, salamat gid, Ma'am Efraima. Kay Ma'am Irma Banyas, mayong aga. Ma'am Elizabeth Amanto Himoto, good morning. Kay Ma'am Merly Lumawag, mayong aga. Kay Sir Robel Escobin, kag si Bilong Apanimula Escobin. Kay Ma'am Fek, kay Nanay Lumen, good morning. Kay Nanay Virgie Salgado, mayong aga gid. Kay Sir Frederick Acosta Ribokio, maayong aga. Shout out sa imo kagay Kagawad Bunard, oh, from partner Bunard from Cadiz City with love, boy, may aga dito sa inyo. Siling ni Ma'am Ninet Pisaga, 42 years na nga nagapamati ko sa DYVS. Kaysa Gimaras na anay, DYGS. O, lain mo ito, no? Lain mo ito sa Gimaras. 12 years old ko, launtat ang pamati sa Asta Subong kay part na sang life ko. Gusto ko man ma-attend, tani. Buwas, galing kay may kabudlayan kay na mild stroke ako, tani. Kung naka-live buwas sa Facebook kag radio, makapamati. Adi, taguro maka-live buwas sa Facebook kag sa radio, ma'am. Pero sige lang, ha. Oh, sige lang, ha. Mati ka lang, ONP. May ONP tagapon buwas. Oh. God's blessing and protection be upon tomorrow on 56 years anniversary. Thank you, gid ma'am, sa pangamuyo. Dako gininga bagay, no? Ang pagpangamuyo, balahaw. No? Hindi ba ta physically present, but then our thoughts, our emotions are there. No? Sir Raymond Inilog, mayong aga. Kagsatanan ng mga members ang Manuling Baptist Church, Kawayan, kay Pastor Ronnie Francisco, good morning. Siling ni Hermes Serbo. Abaw, Pastor, may edad ako sa imo pero ay gig ko idea nga may pagkaon galing nga priyosin na. subong mo lang na balaan. Sige lang, ha. Okay, diridaan sa ato niya. Puro pagkaon restoryan. Sa ano ni ang balingon ni nga gin ano? Gin, ha? Or ang ginamos nga butangan tambok sa baboy. Oh, mga ani mga idea naton from all over the world ni Dan. Is out of the world ng mga idea. Ah, pwede niyo testingan, ha? Pwede oo, pwede hindi, pero dipindi. Ma'am Georgia Castor, may aga. Ma'am Jinelyn Reichert, Silia Pastor, may aga. Ang gasolina daw kilay. Gataka. Dati kilay is life. Subong gasolina is life of 30, no? Kamahal-mahal na gid. Mahal-mahal na gid. Kung ibutang natin into perspective, mga kabiyanan. Kung magbakal, kung may kinyintos ka, or ano na lang, butang natin na bugas. Tagpila, partner Jules Subong, ang isa kasako nga bugas. Mga 2-8. Oh. Ang 2-8, mga kabiyanan, kung magpatughong ka, ha, mga ara lang na sa may 20 city litros, guro. 20 city litros. Oh. Kung magbiyahe ka, mga kabiyanan, ha, Bacolod to Kabangkalan, ha, back and forth, daw mga mua muna, 2-8. Oh? Or may sobra gumay, ah. May sobra gumay. Oh? Oh. Oh, kapil pa kung malago-lago ko pa sa Kabangkalan. 20 city litros. Oh, mga amo-amo gina. Oh? Mga amo-amo gina. May sobra ka gro mga pila ka litro ang sobra mo. Oh. Pero ang isa ka sa akong bugas ya, 2-8, lawig na na yan, imo-consume mo ya. Pero sa isa na nakabulan, pero sa gasolina ya, kung mabiyahe kayo Dumaguete, hindi nakilambot Dumaguete yan. Oh, awan ang perspective, ha? Perspective. Oh. Ma'am Josephine Quinosa, mayang aga. Sa diesel na, kung magtugong ka diesel. Kaya ang diesel, subong lubintas yun eh. Oh. So, ang iban, sobras yun. So, mga 28-27 litros, didira na. Ha? Kay siling ni Ma'am Josephine, ang gasol ko, 1.5 na, gina lang. Kung ang gasol naton, kung palaluto ta, galambot, aguro isa kabulan. Sobra kung palaluto, kagid bala, pero may kagamit gasol, kapainit ka tubig sa gasol, katigang ka sa gasol. No? Hindi kalambot sa kabulan. Hindi kalambot sa kabulan. Sa amon niya, medyo malapaw-lapaw, maglapit doon kabulan. Pero ang gasol na amon niya, ang gamay. Gamay. Oh, pero kung ano lang, itsaktuhan lang yung paggamit, medyo-medyo lang, mga kalambot. Dua ka bulan guro kun hindi ka kung may rice cooker ka may heater ka sudaan lang gid ginaluto mo da mga dua guro ka bulan guro kisa aglambot pa tatlo ka bulan pero kung kaysa ka lang magluto sa isa kadlaw magsudaan gabi adobo sa aga luto ko na kena na gabi ng adobo o para tipid sa gas ay 1.5 na. Oh, gina lang ang akon gani. Oy, nako kabakal sang gasol eh. Nagbakal na lang ko butane na lang ginabakal ko eh. Oh, butane na lang ta. Although mas mahal ang butane kung ano, galing kay makabakal ka tingi. Amo na ro. Amo na main jeep sa Pilipino eh. Oh, kay kun ibawas mo ya sa kabilogan ni mo yang kwarta nga butang ta 1.5 eh, sa kabulan. Bado mo jubog at gid. Pero kung makabakal kaya tingi-tingi. Kay ang Pilipino ya ang iya income by the day eh. Ha? Ma'am Irene Estares mayong agagid kag sa mga members sa Pulo Pandan Evangelical Church sa kay Pastor Eduardo De La Torre Jr. mayong aga. Kay Kabalhin Hayona Carmen. Ma'am Carmen, good morning. Please pray sa Doña Hortensia Senior High. Ginatreat naman praying nga mag-stop na ini Pastor calling sa help sa mga Christians fervent prayers. Please get good morning sa tanan. Nga ma'am, how ano natabo sa dira nga senior high ma'am? Oh, but still we are going to bring that in prayer. Na iyan to ni. Highlight ni. Anong natabo ma'am sa Dunya Hortensia Senior High? Oh, kay kun may additional kang details mas nami ipagid. Kay Sir Ricky Olimpo, maayong aga gid. Okay, Ma'am Alicia Garcilan, good morning. Sir Diosdado Flores, maayong aga. Kay Ma'am Grace GV. Oh, mayong aga. No, na late sa kuno. Sige lang. And I'm 743. Antes na mag padayon, mamati kita na sa aton nga pabaon sa siling aga. Our passage for today is found in Judges 6:11-16, no? And we are going to highlight verse 12 sa siling passage. Judges 6 verse 12, the Lord is with you, O mighty man of valor. So this is a story about Gideon. So it was at this time ang Israel nag-suffer sila sa idalom sang oppression sang mga Midianites, right? No? And ining mga Israelites nakulbaan gid sila kag nagpanago sila sa mga kuweba kag ginprotektaan nila kun ano nga mga pagkaon ang ilang nga ma-produce. No? Kay grabe ang mga Midianites eh. And in the middle of this difficult situation, mga minan, may isa katinuga, may isa katao, nga ginapangalanan nga si Gideon. Ha? Pero ini si Gideon, ha? Wala ni siya nakulbaan nga magtindog sa panggubatan sang gira. Ha? I mean, he was not standing, ha? Sa panggubatan. Okay? Wala siya dito sa panggubatan sang gira. Nagapanago man siya. Huh? In fact, it was at this moment nga ano sa sang iyang trigo, no? Nag-thresh sang iyang trigo, no? Sa isa ka wine press tungod kay nakulbaan siya nga ang mga Midianites makakita sa iya kag kuhaon na iyang harvest, no? So nagapanago sa kung sa aton padre naga-lubok, no? Sang iyang trigo na sa ila wheat. Oh, sa aton niya rice, siya nga trigo sa isa ka wine press, mga kabiyanan, kinanago siya eh. But then it was, then that the angel of the Lord appeared, kag nangambal siya, yeah, the Lord is with you, O mighty man of valor. Siguro nakibot si Gideon. Na siguro nagtulok si Gideon sa palibot niya. Siguro ni Gideon, ako nambalan mo, mighty man of valor. Because wala niya napatsyagan sa iyakong galingon nga mighty man siya. Kin-question niya ang Diyos. He pointed to the sufferings ng Israel. He even pointed sa iyakong galingon ng weaknesses. Nga siling niya, ang ako niya nga clan, amo ang pinaka-weak sa Manase. Ako ya ang pinaka-least sa akon nga father's house. Kag sa utok ni Gideon, he was the wrong person. He was too weak, he was too insignificant, he was too ordinary. Pero ang Diyos ya, wala nagsabat sang insecurity ni Gideon by giving him a long explanation. No. Kundi ang hamba lang sa Diyos, but I will be with you. And that was the answer, mga kabiyanan. Ang kusog kagabako ni Gideon, hindi magabot, hindi magalin, kag wala nagalin sa kung sino siya. Kaya ngayon nga kusog, nagahalin from who was with him. Maling namin, mga kabiyanan. No? Many times we feel that we are nothing. We feel that we are insignificant. But tiyaga na ito nga daw, wala man pulo. Wala kuya pulo, ano may himo ko man? Sili ko itong sige, wala man kuya dako nga tinapusan, wala kuya namin nga tinapusan, wala kuya talento nga dako, wala kuya may pwede magamit siya tubang sa Diyos. I am too insignificant. But you know what? Isa sa mga leksyon nga makuha na itong dream ng binan, nga ang Diyos nakakita sa kon anong pwede mahimo sa imo. Hindi kay kun ano kasubong. So si Gideon niya, nakita niya yung kagulingon as the least. Pero ang angel of the Lord, nagambal si Eya, he was a mighty man of valor. Pero ba't silang kung gin-ignore sang Diyos ang weakness si Gideon? No. Wala gin-ignore sang Diyos ang iyang weakness. But then he was showing Gideon ang iyang weakness, ang iyang weakness, hindi dapat ang mag-define, ang mag-determine sa iyang usefulness. Yes, we are weak. We have limitations, but it should not define our usefulness sa tubangan sa Ginoo. Oh, makasasala tayo. Tao tayo. So we all have those weaknesses. We all have those mga bagay nga nag-uyat sa aton. But then, God can see something in us that can be used for His ministry. Kisa gina-define nato na itong kagalingon sa aton nga mga limitations. But God looks at us through His purposes. Kisa Pilipino, daw mo ito na eh, pessimistic ng mga Pilipino. Kilala mo si Juan? Si Juan, tong kumpol, namuna blaw. Ang gina-define nato, ang ginalantaw nato na itong kumpol. No. Namuna ang gisunod siya itong utok eh. But then, we forget nga si Juan gali sa God mag-drawing. Muna blaw, something like that. Just an example, mga minan. And, it's normal nga makulbaan kita in every battle in life, whatever battle that is. But fear does not disqualify you from serving God. Si Gideon niya nahadlok, nanago sa gani, di ba? Pero gintawag si Gideon sa Diyos. Again, being afraid doesn't automatically mean nga wala ka pagtuo. Faith means that we obey God even when fear is present. Because courage is not the absence of fear. Okay, kisa mga mga ng courage is simply taking the next step while nakulbaan kay Gyapon. That's courage. And always remember that God's presence is greater than your inadequacy. Ang concern ni Gideon, hindi siya enough. Diba? Pero ang answer sa Diyos, you don't have to be enough, I will be with you. Diba? Kagamon niya nagliwat sa tanan. Now, as a person, you feel inadequate as a spouse, as a parent, as a teacher, as a leader, as a pastor, maybe as a worker or as a servant. Daw kakulang, daw inadequate kagid. But you know what? God's work has never depended entirely sa kusog sang tao. Because God can start something great with an unlikely person. Nasa sa mga lawglahog naman sa seminary, mga biyanan. No? Nga ang mga gagmay grado, ang mga haluson kapasar, amo ang nagapadayon sa ministry. Ha? Sa mga lawglahog naman sa seminary, no? Nga man. No? Kaya mo na eh. Ang Diyos nagapanghikutar kag nagagamit siyang tao. Unlikely bala klase nga tao, blaw. Ha? Unlikely, wala man siya nakapasar sa ngamon nga subject, pero subong nga, grabe magwali, o, oh, sagad mag-explain sa pulong sa Ginoo, grabe mag-ministry, o, oh, kaya man ng Diyos eh. Ha? Sometimes, no, hindi man gipirmi, but sometimes, ha? Dira nagasugod sa Ginoo sa something great sa isa ka-unlikely nga person, the same with Gideon. Ha? So, ano ang excuse natin? Ha? Sa paglagan natin sa Diyos. Ha? Always remember, kung anong ginambal sa Diyos kay Gideon, I will be with you. You may not have everything you need, but if God has called you to take the next step, His presence is greater than your weakness. Alas 7:51, mamaya na, hindi sa magbaraan, mamatay kita na sa pipila ka mga panamdam. Balik ka timaliin, babalik pang oras na, Pilipinas.
4: Kaibigan, ang mga punong iyong pinutol ay bahagi ng likasyaman na hindi natin minana sa ating mga magulang. Bagkus ang mga ito'y hiniram lang natin sa ating mga anak. Nakasalalay sa ating mabuting pangangalaga ng kagubatan at iba pang likasyaman ang kanilang kinabukasan. Pangalagaan natin ang kanilang kinabukasan. Magtira ka naman, kaibigan.
5: Ito'y hatid sa inyo ng DENR, Picard, KBP, Philippine Information Agency at ng himpilang ito.
6: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
7: 1, 2, 3, 4, 5. Sa ating buhay, trabaho at negosyo, mahalaga talaga ang sipag at pagpupursige. Kailangang magtrabaho kung ang gusto mo ay umasenso. Pero kahit gaano ka man kahusay, gaano ka man kasipag, may mga bagay na sadyang labas sa iyong control. Kaya ang paalala ko sa iyo ngayon sa Pro Tips, work hard and pray more. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips. Ang sabi ni G. Campbell Morgan, prayer is life passionately wanting, wishing, desiring God's triumph. Prayer is life striving and toiling everywhere and always for that ultimate victory. Kung ang hangad mo ay trabaho o negosyong iyong ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos, work hard and pray more. Paano? Una, start your daily plans with prayer. Bago ka pa malunod sa tambak na gawain at trabaho, manalangin. The more work you have, the greater the reason for you to spend time in prayer. Kapag sinisimulan kasi natin ang araw natin sa pakikipag-usap sa Diyos, naaayos ang ating pananaw, nagagabayan ang ating mga plano, at napaaalalahanan tayo sa mga trabaho na ating ginagawa na ito'y di lamang trabaho, kundi biyayang kaloob ng Diyos na marapat gawin na may kahusayan at katapatan. Pangalawa, practice the pause and pray habit within the day. Kung sa opisina, mandated na magkaroon ng break ang mga empleyado para kumain at makapagpahinga, make it your personal mandate to have internal breaks for prayer as well. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. Kakambal ng totoong pananalangin ang kagalakan at pagiging mapagpasalamat. If gratitude is something that you would like to cultivate, practice the pause and prayer habit regularly. At pangatlo, when the going gets rough, pray. Kapag ikaw ay nahihirapan o nabibigatan na sa iyong trabaho, huwag susuko, huwag ka ring mang-aaway at idadahilang pagod ka o busy kaya mainit at maikli ang iyong PC. Every difficult situation at work is an invitation for you to call on the Lord in prayer. Start your daily plans with prayer, do the pause and pray habit regularly, and pray when the going gets rough at work. Work hard, pray more. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
6: Pro tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 DYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Each morning,
1: Bantay Prisyo. Upod kay Ruth, diri sa Oras na Pilipinas.
2: Bien, sa piyak ang linya, ito nga partner, sa partner Ruth Claor, para sa ito nga Bantay Prisyo. Good morning, partner Ruth. Kumusta?
3: Good morning, partner Ruth. Good morning,